0: Hans ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan.
7: Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Pag-uusapan. Mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin.
7: Mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin.
7: Mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Gusto po kayo mga kababayan? Makailan maghahain po na napaulat matapos ang isang press conference na ginawa ng Office of the Ombudsman. Maghahain ang naturang opisina ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Tama rin dito yung ilan sa mga dating congressman ay may kaugnayan doon sa hindi pagdedeklara nung 75 million na donation na kanyang sose. At tatandaan mga kababayan na ito po ayon sa COMELEC ay wala silang nakikitang election offense. Ngunit ang tugon dito ng Office of the Ombudsman hindi makakatakas mula sa mga liabilities, both criminal and administrative liabilities ang ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Bilang dito ang dating congressman Mike Defensor, actually mga kababayan, doon po sa kabuuang 75 million peso, 30 million ay mula kay former congressman Mike Defensor. Ilang na rin dito ang 25 million at 20 million pesos respectively. Lapa sa ibang mga sources. Ihimayin natin ngayong umagang ito at iintindihin po natin ano ang ibig sabihin nitong kasong ito. At syempre, ano ang magiging epekto nito later on sa mangyayaring impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. At mga kababayan, ang ating mga senador, ang Senado ang tatay

0: or konkretong kontrata na rinirenew o hinihingi, hindi na kailangan yun kasi nakalagay dito sa batas or by reason of the office or position of the public officer concerned. Ibig sabihin, napakalaki ng burden ng ombudsman to prove that this is not only as a matter of generosity or friendship, pero may expectation. Wala ngang konkretong proyekto or kontrata, pero may tinatawag na expectation. Kanya sinabi nga ni walang kapalit daw, pero ang sabi daw ni Marcolet, Senator Marcoleta, is anong sinasabi niya? Utang na loob na lang sa inyo. No?
1: Opo.
0: Masyadong mahabang explanation. But yun ang elemento. Number one, public official or private individual that conspired. Number two, the amount is 50 million and above. Number three, merong expectation or merong kapalit na reward by way of a contract or project, or kung hindi man, merong expectation na merong, siyempre, merong utang na loob, no? Creates an utang na loob. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng in the future, kokolektahin niya ng sino man yun, yung utang na loob na yan.
1: Apo. Attorney Kapunan, ma'am, when we say donation, yan, halimbawa po, kailangan ba na para maging applicable itong kaso na ito laban sa isang tao, kumbaga may limit po ba? Or yung mismong pagbibigay, I think yung binabanggit din isa na, ni Ombudsman Remulla is yung Presidential Decree number 46. Prohibiting na tumanggap ng donation ang kahit sino mang mga government officials or employees. In this case, in this instance po ba bawal tumanggap at all, o ito po ay dahil dun sa amount?
0: Even if kung dahil sa amount kasama ang plunder law. But if it is below 50 million, kagaya nito 30 million lang, no? Ano ang nilalabag na batas? Meron kang sinabi na presidential decree, no? There is a presidential decree that covers all government employees, not only public officials, to accept gifts, to accept donations, no? Because you are in a public or government office, syempre bawal, no? Sa isang eskwelahan nga, hindi ko mention, no? Because it is a state-owned or government subsidized school, no? Bawal. Siyempre tayo sa private sector na nagbibigay ng gifts sa mga teachers pag Christmas, no? Ito, pati Christmas gift hindi very strict, hindi tinatanggap ng mga teachers, no? So this is under a presidential decree. But meron pang isa, no? Yung tinatawag na code of conduct and ethical standards, no? So yung code of conduct, parang ano na yan, ang may definition ba? Wala namang specific definition, pero dapat konsyensya mo na yan. Alam mo na bawal magsuhol, alam mo na bawal ang magbigay ng gift or donation sa isang public official, whether sitting or past, no? Kasi dito, tignan natin, ang one of the defenses made here is that it was given when Senator Marcoleta was no longer a congressman. Nagpaplano pa lang tumakbo sa Senado. No? That means it was not given by risk because he is a sitting congressman. At wala pang eleksyon. Yun ang gray area. No? Two things. Hindi na siya congressman, tatakbo pa lang na senador, that means hindi pa senador. At pangalawa, hindi pa nag-umpisa ang campaign period. Doon ang, yun ang reason why the COMELEC dismissed the case against Senator Marcoleta lang, ano? Pero hindi pa na-dismiss ang kaso sa mga nagbigay ng donation.
1: Apo. Attorney, may sinabi rin po si Ombudsman Remulla na dun sa naging press conference niya with the media. Sabi niya, yung mga footage daw ng mga interviews netong si Senator Marcoleta from Net 25 could be used as an evidence against him. Kayo po, bilang isang veteran litigator, admissible ba ito sa korte? Pinapayagan po ba ito ng korte?
0: Oo, pinapayagan ng korte, no? Because sa nung May 2000, re-revised ang ating rules of court at rules on criminal procedure. At dati, mayroon tinatawag na best evidence rule. Ibig sabihin, best evidence dapat original. Kunyari, merong kang kaso na let's say about titulo. Kunyari, ang kaso mo is about title. Ano? Under the old rule, bago na amendahan yan, rules of evidence, ano, dapat pakita mo yung original ng titulo. That is called best evidence. So the best evidence of ownership of a land, or let's say of a car, no, kung personal property yan, kung land TCT, kung kotse, kung best evidence dyan tawag doon yung car registration. Napalitan na yan because of the technologies involved now, you know, have social media, videos, you have pictures, you have other than documents. Hindi na best evidence rule. Ang sinasabi ngayon, ang batas, ang tawag dyan ay original document rule. Hindi lang kasama, by definition, hindi lang dokumento. Kasama yung sinasabi na video recordings, downloaded from social media. As long as you can prove authenticity and authentic, no? Hindi yung magda-download ka tapos i-splice mo o dadagdagan mo o may AI, artificial intelligence or deepfake, no? Kailangan pa rin i-prove. My point being, that is why in court and even in Congress, Committee on Justice, pinayagan as evidence ang mga videos ng mga witnesses na nag-testify sa mga impeachable offense ng Vice President. So to your point of ang ebidensya ng ombudsman, videos or press statements or yung mga sinasabing mga interviews online, no? Are they admissible in evidence? Oo. Well, kailangan pakita lang authentic and authenticated.
1: Apo. Attorney, ito po. Of course, ito ngayon, may plunder case. Itong si pahainan ng plunder case. Itong si Senator Rodante Marcoleta. Hahainan din ng kaso si Senator Chis Escudero for plunder. Si Senator Bato de la Rosa, may warrant from the ICC, among many others. Karamihan, ito pong mga senador na binabanggit natin, upo. At once mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court on July 6, will this affect ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte?
0: Well, in terms of the numbers, yes, no? Kagaya ng kay Senator Bato, meron ng finding ang executive na irirespekto, igagalang nila yung warrant of arrest na inisyo ng ICC, ng International Criminal Court. So nabawasan sila, no? 12 ang majority, naging 11 ang minority. Isa lang, one slim senator vote will determine who is the majority and who is the minority. Kanya nga matindi ang debate. Pwede ba votation by virtual, no? Now you don't have to be present in the Senate to actually participate in the impeachment. Yun ang question ngayon, ano? Because linantad ni Senator Tulfo, na bakit ba minamadali itong discussion on amendment of the Senate rules to include virtual, no? Because sinabi ni Senator Tulfo na Is it because the ombudsman has, in a press conference, announced that there will be at least two cases against two sitting senators? No, pero speculation lahat yan. I always say, when I'm asked, what do I think of the impeachment? Kung maraming ang issue na ganyan, may issue of yung findings ng Blue Ribbon Committee. Mapapalitan ba ang chair ng Blue Ribbon Committee para maabsolve lahat ng linagay doon ng former chair Lacson? Speculative yun. No? Pag may plunder case na, kasi nasa ombudsman eh, malapit nang tumawid dyan sa Sandigan. Ano? And Sandigan Bayan 7th Division against Senator Marcoleta already issued a precautionary hold departure order. Ang sinasabi ng 7th Division ng Sandigan eh mukhang clear and substantive evidence of may danger of flight, no, the risk of flight. So nag-issue ng precautionary hold departure order. Pag tumungtong na yan sa Sandigan, eh wala nang bail yan. Non-bailable offense. No? So that's minus one. And there could be others named. No? But again, although pwedeng i-arrest, no? Pwede pa rin umakyat, pwede pa rin. Merong legal remedies available. No? If there is a Sandigan Bayan decision, pwede pang mag-certiorari sa Supreme Court on grave abuse of discretion. Marami pang legal remedies ang mga those charged with plunder. Kanya nga tumatagal sometimes ang mga plunder cases because inaakyat siya ng grave abuse or lack of due process. Or in the case of Senator Marcoleta, he has said in a privileged speech sa Senado na parang political harassment. Tama naman siya. Everybody, regardless of who you are, whether you're a sitting public official or a private individual charged with conspiring with the public official, everybody deserves their day in court.
1: At attorney ka po na
0: doon daw siya magpapaliwanag, hindi sa media. Kasi kuminsan ngayon, and I agree with him, no? Kuminsan ngayon ay trial by publicity. On all sides, no? On all sides. Hindi lang yung side ng majority or minority. Hindi lang yung side ng mga senador na naririnig natin. Kung minsan, nangyayari rin sa media, no? Kasi we have a very active and proactive media. Kung minsan, napipick up nila either fake news or unverified sources and all that. That's why mabigat rin ang responsibilidad ng media. Kasi if you publish it, it's like trial by publicity.
1: Opo. Attorney, bukod dun sa numbers game na binabanggit natin, the trial by publicity, of course, sabi nyo nga kanina, medyo lahat ng nangyayari sa Senado, lahat ng nangyayari po surrounding this impeachment issue, nailalathala sa media. But, I want to get your two cents on this, Attorney Kapunan, ma'am. Paano po yung moral fitness nitong mga tao na may kaso but will try the vice president for another crime, for another issue na questionable rin, ano po, yung kanilang moral fitness when it comes to this issue. Sila ang upo as senator judges, ma'am. Ano po bang masasabi natin hinggil po dito?
0: Although sinasabi sa Senate Rules of Impeachment that applicable and rules of court, no, supplitorily, ibig sabihin, yung batas natin, yung rules of court that governs itong mga kasong ganito, except for it, applicable rin sa impeachment. Relevant to kasi, pag ordinary case yan, pag kunyari, ang isang complainant or isang accused, nakita yung bias or partiality or yung pagka one-sided ng judge, no? Or yung relationship, kunyari, yung judge pala may relationship sa one of the accused, no? Either by consanguinity or affinity or friendships, no? Pwedeng mag-file ng motion to inhibit ang isang complainant o respondent. Motion to inhibit, sinasabi doon eh, judge, pwede ba wag na muna kayo dito kasi pala kamag-anak niyo or kaibigan niyo or masyado naman halata yung partiality ninyo, hindi na kayo magiging neutral sa justice, sa hustisya sa kaso yun, ano. Pwede yun in an ordinary case. Pero ang inhibition, eh, ang nag-judge nun, eh, yung judge mismo.
1: Apo.
0: Konsyensya ng judge yan, ano. Ngayon, meron bang inhibition sa Senado, sa Senate Impeachment Court? Number one, wala sa Senate Impeachment Rules. At parang nothing will compel a senator judge to inhibit himself or herself. No? It is just a matter of conscience. Ngayon, pag hindi nag-inhibit, eh, pwede mo bang dalhin yan sa Supreme Court on grave abuse? Or yung issue ng morality ng buong institution, pwede ba yan iakyat sa Supreme Court? Ang sagot, eh, hindi. There is no legal remedy when you question moral integrity. The sole judge maybe is, well, the sole judge is the senator himself or herself, if he or she can be impartial. Kasi ang oath nila is impartial justice, adherence to the constitution and applicable laws. Sila ang magja-judge nun. And political neutrality ang kailangan. Sila lang ang makaka-judge nun. Not the public, not the minority, if it is the majority being questioned, and not the majority, if it is the minority being questioned. Individual senators will have to look into their inner conscience to find out whether they can still be impartial. Sa privileged speech ni Senator Marcoleta, which I listened to, ang sinasabi naman niya is, do not prejudge me. Do not prejudge me. No? Or words to that effect. Because he said he is committed as a sitting senator, not only in the impeachment case, but in all the other cases like flood control, etc., to follow the evidence and to be impartial and not biased. Benefit of the doubt na lang siguro ang ibigay natin, because everybody's entitled to a presumption of innocence.
1: Opo. Yan. Attorney, samantalahin ko na po yung pagkakataon. Ano po? You are one of the lawyers who offered their help para naman po sa House Prosecution Panel. Sa inyo pong side, as a, you are a private lawyer, ano po bang itinutulong natin doon naman sa House Prosecution Panel in this impeachment case versus Vice President Sara Duterte?
0: Ang assistance ng binibigay ng mga private prosecutors, at hindi lang ako, marami kami involved, is familiarity with the rules. No? Ang mga rules ng evidence, ang rules of court on criminal procedure, ang rules of court on ang constitution, lahat ng laws involved dito, no? Yung laws on AMLA, the laws on bank secrecy, the laws, bank secrecy laws, laws on confidentiality, no? Etc. The laws on graft and corruption, lahat ito, through the years, na-amendahan na yan. Even the rules of procedure and evidence, which may not be, the sitting public prosecutor, the public prosecutors may not be well versed, no, because mga recent, even mga kaming mga lawyers, no, pinag-aaralan din namin yan. That's why meron tinatawag ang Supreme Court na mandatory compulsory legal education para kami nagkaklase. We are required 36 units, no, compliance every 3 years ng Supreme Court. Because the laws are dynamic, they can be amended, and so it is very important to be updated. Yun po ang tulong namin sa private, sa public prosecutors, yung knowledge namin and practice, courtroom practice, ang pwedeng itulong, because magagaling ang mga public prosecutors. That is why they are sitting there, no? And dito, eh, lahat sila ay lawyers.
1: po. Attorney, lastly po, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Please go ahead po, ma'am.
0: Ang mensahe natin is, in this dark, dark period of our history, these are the darkest of times in our history, especially concerning our justice system, and nai-erode, nawawala na ang faith ng ating mga kababayan sa institutions natin. Kini-question na nila ang credibility ng mga justice. Kasi just kung minsan, justice delayed is justice denied, no? Meron tayong mga kababayan na matagal, ang tagal-tagal, sinasabi nila, tagal na ng kaso namin, 20 years na yan, 10 years na yan. We have to restore our faith in the justice system. We have to restore our faith in the institution. The institution called the Senate, it may be damaged now, pero remember when Christ was crucified, He also resurrected, no? And as I said, these are dark period in our country's history. We will rise from the dead, I think, or from the ashes, as long as we don't lose hope. Wag natin dagdagan ang narrative na nagsisiraan tayo. Maniwala tayo sa justice system. At sa in particular in the impeachment case, my appeal is please look at the evidence. Look at the strength of the evidence of the prosecution or the weakness of the defense kung walang evidence ang defense, or the reverse, kung inaakala nilang weak ang evidence ng prosecution and strong evidence ng defense, look at the evidence. That's the only time that the people will believe and would be restored in terms of their faith and hope in the justice system and in the institutions that are enshrined in the Constitution. Congress, Senate and House, the Executive Department, na mukhang nabuhayan ang ating mga kababayan nung nakita yung political will ng Executive Department when the Executive Department said, the President instructed the implementers ng Interpol warrant of, ng ICC warrant of arrest na yan, at to already arrest Senator Bato. So we saw that the executive has exercised his political will and has ordered all government agencies. So parang na-restore, no? Especially, parang na-restore in that sense, yung hope ng mga tao na, ay, pwede pala, no? Pwede palang wala, hindi pala exempt ang isang napakalakas na senador at i-implement pala ng gobyerno, no? So, these small things, no? We may not change the whole system or we may not restore confidence overnight. But let us not lose hope, I think, in our institutions. And sa mga nanay, mga parents kagaya ko, balik tayo because the public officials were children. Balik tayo sa basic values education. Values education. Ano yung kanya na nangyayari yan? May collapse of the moral order. Hindi na alam yung tama at mali. No? So let's go back to, we cannot change public officials or our justice system, but we really can change the mindset of our children and ang mga apo natin who will be the future generation. So balik tayo sa values education at what is right, what is wrong. Kasi balik ta, 10 commandments rin yan eh, thou shalt not steal, di ba? Thou shalt not covet other people's goods. Ibig sabihin, hindi sa'yo yan, amin yan, sa bayan yan. O thou shalt not call on the Lord in vain. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Di ba? Mga ganyan. So, values education ang aking advice because it is the future generation, our children and our children's children who will inherit what we leave behind. Yun lang po. Sorry, napakahaba ng sermon of the day ko.
1: Actually, attorney, natutuwa po kami dito sa ating palatuntunan. Very informative po yung naging panayam natin ngayong umagang ito. At I agree with you fully, ma'am, 100%. Values education ang mahalaga ngayon, especially in this time na napakadilim po ang kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan, ma'am. Magandang umaga po.
0: Thank you, Al, at kagaya ng pangalan ng programa mo, pwede tayong bumangon. Bangon bayan.
1: Yun.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan, ng atin pong nakapanayam ngayong umagang ito. Bumangon tayo, mga kababayan. Bumangon po tayo sa lusak ng impunity at ng tahasan na pagnanakaw sa kaban ng bayan.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Struck me most doon sa binabanggit ni Attorney Lorna Kapunan. Tapang na sinabi ng atin pong veteran litigator na totoo naman, nawawala ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon na dapat humahawak at nag-a-uphold ng justice para po sa ating bansa. Alang mga kababayan, yung pagbangon muli ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Tatandaan niyo po, bagamat ang nangyayari sa ating pong bansa ngayon, medyo may konting trial by publicity. Sa isang banda, yung mga kababayan po natin, instead of looking of what's right, what is moral, or what is legal, nangyayari, tinitignan kasi ng mga kababayan po natin, sino ba yung manuko dito? That should not happen, mga kababayan. Mapa-pro o anti man kayo. At tandaan po natin, hindi ako naniniwala. Totoo na sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan na there is no recourse. Walang maibibigay na remedyo dyan ang Korte Suprema dun sa usapin na kung pwede bang umupo itong mga senator judges natin kung gayon na meron pala rin silang hinaharap na kaso. Is that morally correct? Is that morally right? Sabi po ni Attorney Lorna Kapunan, wala tayong mahihinging remedyo sa Supreme Court. Tandaan po natin, those political subdivisions, mga kababayan, ay pantay-pantay. They are co-equal branches of the government. Pero tatandaan nyo, mga kababayan, tayo po ay demokrasya. Ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kaya ang judgment dito po sa mga senator judges natin at upo at magsisilbing mga hukom dito sa mga issue na ito ay ang boto ng taong bayan. Ang oras po natin, 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
2: Bangon!
8: Bangon!
2: Bayang mahal!
8: Bangon! Bayang mahal!
2: Dito sa Radyo Pilipinas
8: 738 AM.
1: 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos ang panayam natin kay Attorney Lorna Kapunan. Gapin naman natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. O kaugnay nung pinag-uusapan namin kanina, movements ni Senator Rodante Marculeta, Congressman Mike Defensor at dalawa pang opisyal pinababantayan na ng Bureau of Immigration sa mga paliparan. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: Nakapatid, good morning.
9: Yes, Attorney Alian, good morning. Pinababantayan na nga ng Bureau of Immigration ang mga movements o galaw ni na Senador Rodante Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sila Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Kasunod nga nito ang inisyong precautionary home departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng ombudsman kaugnay nga ng 75 million campaign donation. Ayon nga kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, batid nila ang PHDO na inilabas ng anti-graft court at handa na nila itong ipatupad. Bagamat wala pa ani ang hawak na kopya ng kautusan ang immigration, puspusan ang ginagawa nilang monitoring sa mga galaw ng nasabing mga opisyal at dating opisyal. Naghugat ang rekomendasyon sa naunang kaso sa COMELEC dahil nga sa non-disclosure ng donasyon ni Marculeta sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Noong Enero 2025, nag-donate umano si na Defensor, Espiritu at Biray ng 30 million, 25 million at 20 million para sa senatorial bid ni Marculeta. Attorney Alian, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: Maraming salamat, Attorney AJ Ignacio Panyero. Samantala, Manila Solon, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mabilis na tugon upang maiayos ang pumping station sa Tondo. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
10: Nagpasalamat si Manila Representative Rolando Valeriano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon matapos mapagana ang sunod apog pumping station sa Tondo. Ayon kay Valeriano, malaking tulong ang maayos na operasyon ng pumping station sa paghahanda laban sa pagbaha, lalo na sa gitna ng inaasahang epekto ng Super El Nino at mga paparating na bagyo. Pinuri rin niya si Dizon sa umunoy mabilis at epektibong pagkilos nito sa proyekto. Anya, tama ang desisyon ng Pangulo nang itinalaga niya si Dizon sa gabinete. Samantala, sinabi rin ng kongresista na makikipagtulungan ang mga barangay sa Tondo 2 upang tiyaking malinis ang mga estero at kanal laban sa bara at tambak ng basura bilang paghahanda sa posibleng pagbaha at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: Labing isa pang biktima mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, na-recover na. Ito na po ang ikalimang casualty na naitala kasunod ang nasabing insidente. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
11: Al, umakyat na nga sa 5 itong bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng palibagong labi na isang biktima kaninang 7:57 a.m. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon ay meron pang 16 ang nawawala mula sa Gumuhong Gusali. Una nang sinabi ni DEDS Secretary John Vic Rimulya na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Dosasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yellow alert naman, muling itataas sa Visayas Grid dahil sa manipis pa ring supply ng kuryente. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Tataas ang National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito dahil sa patuloy pa rin manipis sa supply ng kuryente sa natural na grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities o kaya lamang makapagsupply ng mahigit sa 1,000 megawatt sa kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts sa available capacity habang mayroon naman 2,388 megawatts na peak demand. Para sa Bagong Pilipinas, si Merdegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga kalipunan ng balita natin sa umagang ito mula po sa ating mga Metro Reporters. Oras po natin, 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Mampu't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, mga kababayan, bago po tayo magtapos, panawagan lang po namin sa inyo, let us hold the same standards ng conduct dun sa ating mga manok, sa ating mga politiko na sinusuportahan at pinagtitiwalaan. Sana parehas din yung measure of standard natin dun sa mga iba ring politiko. Tatandaan po natin, mga kababayan, itong mga politiko na to serves at the pleasure not only of their counterparts, pero syempre mga kababayan, para po magserbisyo sa ating mga kababayan. Tayo po bilang mga normal na mga mamamayan ng bansa, dapat po pantay-pantay ang tingin natin dito sa mga politikong ito. At tayo dapat sinusuportahan ng, alam nyo yun, parang basta itong politiko na to ang manok ko, kahit anong maling gawin na ito, susuportahan ko pa rin. Hindi po dapat ganoon, mga kababayan. Buwis natin ang pinambabayad sa sweldo na itong mga taong ito. Hindi lamang po yun, lahat ng mga serbisyo at programa na nagiging panukala na itong mga taong ito, maging doon po sa kanilang ordinary course ng kanilang public service, ito po ay lahat pinopondohan ng tax ng taong bayan, galing po sa pawis ng mga magbabalot, ng magtataho natin mula sa media at lahat ng mga kababayan nating nahihirapan sa pagtatrabaho sa kabila ng mahirap na buhay sa panahon na ito. Maging magbantay po tayong maigi, mga kababayan, sa mga kaganapan sa atin pong bansa. Maraming salamat sa ating nakaparehem kanina, Attorney Lorna Capunan, ang ating veteran litigator at isang respetadong miyembro ng Bar, Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Bossing Arnel Villamor, Boss Rovan Malilin, and of course, sa ating mga producers, Executive Producer Glory Fe Bagon at kay Ms. Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Zef Bosongan. At patapos yan, ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster. Yan mo ba, Nino? Sir Leslie Bocobo, nag-iwan kami sa inyo, mga kababayan, ng isang magandang umaga, bayang mahal.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, 8:55.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa gitna ng kakulangan ng energy supply dulot ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pinoy sa Japan. Ang balita hatid ni Alvin Baltasar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pinoy sa Japan na nagpapatuloy ang pagtutulungan kapwa ng Pilipinas at ng Japan sa harap ng epekto ng hindi pa rin natatapos na conflict sa Middle East. Isinadito ayon sa Pangulo ang kakulangan sa supply ng enerhiya na anyay krisis na tumama sa buong mundo. Sa harap ng mga Pinoy sa Japan ay pinahayag ng Pangulo na bagamat parehong dumaraan sa hamon ng dalawang bansa ay hindi naman napatid ang pagtutulungan at ito'y sa layuning maibsan ang hirap nang nararamdaman ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, marami silang nakatakdang gawin sa Japan at isa na dito ang mapag-usapan ng may kinalaman sa partnership sa Wide Energy and Resources Resilience o ang tinatawag na Power Asia. Pag-uusapan ito ni Pangulo Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
22: Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap na naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong hiniling sa Senado na i-reconsider ang July 6 timetable para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa Senado na i-reconsidera ang petsa ng paglilitis dahil masyado ng matagal ang target. Ayon kay Adjong, matagal na ang target na Hulyo Asais para simulan ng paglilitis. Git ni Adjong malinaw sa konstitusyon na dapat umusad forthwith o agad ang impeachment process. Bagamat nirerespeto ng Kamara ang paghahanda ng Senado, sinabi niyang dapat bigyan ng agarang prioridad dahil isa itong mahalagang constitutional duty. Dagdag pa niya, nakatutok ang publiko sa magiging hakbang ng Senado at inaasahang kikilos ito ng patas, independyente at walang delay. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Matinding init o danger level na heat index inaasahang mararanasan ngayong araw sa Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Irespe.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Grabing init at pawis na naman nga ang inaasahang mararanasan ng mga Manilenyo ngayong araw dahil posibleng umabot sa 45 degrees Celsius o danger level ang heat index sa lungsod maghapon. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, posibleng pinakamaranasan nito mamayang alas 12 ng tanghali at tumagal hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan naman ang mga residente na uminom ng maraming tubig, iwasan munang magbilad sa araw at magsuot ng mga light-colored na damit para makaiwas sa heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Halos magdadalawang linggo nang ang hindi bumababa sa higit 40 degrees Celsius ang init sa Maynila. Kaya naman araw-araw nang nagsasagawa ng flushing operation ang Manila LGU o pagbabasa ng kalsada sa buong Maynila. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irespe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dalawang babae na sangkot sa extortion at ilegal na droga, timbog ng CICC at QCPD. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Arestado ang dalawang babae sa Quezon City sa ikinasang joint operation ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng QCPD kaugnay ng umano extortion at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nag-ugat ang entrapment sa reklamong natanggap ng CICC hinggil sa umano'y pangingikil at pagnanakaw laban sa isang lalaking biktima. Batay sa report, sinubukan umano ng isa sa mga suspect na mangikil ng 45,000 mula sa complainant. Dahil dito, agad nakipag-ugnayan ng CICC sa Cubao Police Station para magsagawa ng entrapment na nagresulta sa pagkakaresto ng 30 anyos na suspect sa harap ng isang condominium building sa Araneta City. Kaso nito ay nadakip rin ang kanyang umano yung kasabwat matapos pakuhanan ng iba't ibang drug paraphernalia sa kanilang condo unit. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong robbery through extortion sa ilalim ng Article 293 ng Revised Penal Code at paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Social Welfare and Development na mahagi ng may kabuang 20 million pisong cash assistance sa mahigit 3,900 na jeepney drivers sa Ilocos Region. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Namahagi ang DSWD Field Office 1 ng halos 20 million pesos cash relief assistance para sa mahigit 3,000 jeepney drivers sa Ilocos Region. Aabot sa 3,999 na lehitimong miyembro ng iba't ibang jeepney operators and drivers association mula sa apat na lalawigan ng rehiyon ang tumanggap ng tig 5,000 piso sa limang payout sites mula May 13 to 2026. Kabuuang 19.995 million pesos ang inilabas na ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program bilang suporta sa mga tsuper na apektado na mataas na presyo ng petrolyo. Ayon sa DSWD FO1, naging mabilis ang distribution ng ayuda sa tulong ng pakikipag-ugnayan sa LTFRB Region 1. Matatanda ang unang inilunsad noong April 8 ang cash relief assistance para sa mga tricycle drivers bago ito pinalawak para naman sa jeepney drivers sa rehiyon. Ayon sa DSWD, mananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagbibigay suporta sa sektor ng transportasyon sa gitna ng patuloy na hamon sa kabuhayan dulot ng mataas na gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
23: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
24: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
23: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
6: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:06 na po ng umaga. It is a beautiful Thursday morning, May 28, 2026. How is everybody doing today? Once again, it is a brand new day. Tuloy ang kayod, tuloy ang pakikipagsapalaran sa mga challenges ng buhay. But we are going closer to the weekend. At saka siyempre, malapit na rin mag-sweldo. Para dun sa magsesweldo, siyempre, bibisita yan mga lolo't lola, bibisita sa mga apo, at yung mga apo naman. Pag hindi na po pwedeng maglakad-lakad ang mga lolo't lola, sila naman ang bibisitahin ng mga apo. That is the one thing beautiful about the Filipino family. They are very closely knit amongst each other, no? So, if you notice a typical Filipino home, nandyan si lolo, si lola,

0: you know, habits of the Filipino remains, whether they are in the Philippines or elsewhere in the world. Pupunta na tayo diretso sa ating special guest. I've had her several times already, but it's always a joy to have her. Kasi nga, pag binabasa nyo yung social media account niya, kailangan magbigay ka ng at least 15 minutes. Tayo naman, sanay tayo magsulat ng 2-3 minutes pagkatapos noon, next story na. Pero itong kaibigan natin, mahaba-haba ang sinusulat. At laging merong ano, may proof, hindi fake news. Meron siyang source kung saan nang gagaling ang mga sinusulat niya. Ipasok na natin siya. Walang iba kung hindi si Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the Political Labandera or TPL3. Pasok na natin sa kanya ang programang ito. Maureen, good morning sa iyo.
1: Good morning, Sir Leslie. Good morning sa mga nakikinig at nanonood ng show mo, ng live stream mo dito sa Radyo Pilipinas. Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan sa Ibayong Dagat.
0: Bumati ka naman sa Waray kasi marami tayong audience na tiga Leyte, tiga Samar, marami nakikinig at nanonood.
1: Mayong buntag kaninyong kanan, unta hinaot na nindot ang atong panahon. Mainit pa rin dito Sir Leslie, pero umuulan na. Nakakaranas na kami ng ulan.
0: Ayun. You are in Leyte, no, Maureen?
1: Yes, Ormoc City po.
0: Ayun, tomorrow we will have Alfred Apo Balbin who is in Davao City naman. So, mas mainit dun. Kahit na 51 billion ang flood control, bumabaha pa rin. So, Maureen, alam mo, as always, you are always blooming just like yung mga halaman dyan sa likod mo, no? A few days ago, naguluhan tayo sa Senado. Tapos, recently, nadagdagan yung gulo kasi meron silang inire-railroad na batas dahil meron silang agenda. Pakisabi sa amin kung ano yon, Maureen. Sige.
1: Yung sa mga nanonood, kagaya namin, nanonood noong May 26 ito, nangyari, Tuesday.
0: Oo.
1: Tuesday po ito nangyari, mga kaibigan. Nag-walk out po ang minority block doon sa Senado. Yung 11 po nag-walk out.
0: Bakit? Bakit, Maureen?
1: Dahil ito panukala na parabang dahil na rin sa gulo na nangyari nung May 11, ito po ay patungkol sa remote voting,
0: okay.
1: Virtual voting. Ang yun po ay panukalang pinupush ni Senator Rodante Marcoleta. Ito po ay napag-usapan noong May 11. Ang problema po doon na nilagay nila, sinet aside nila yon kasi nung May 11 nagkaroon din nga po ng kudeta.
0: Okay.
1: Nagkaroon ng kudeta. Tapos nung May 13 nagkaroon naman ng drama shootout.
0: Okay.
1: Tapos nung May 18 naman po ay may nag-iyakan po doon sa plenary.
0: Okay.
1: At hanggang nung 26, ayun na, nag-walk out na. Since May 11 po, mga kaibigan, ayan, grabe yung drama dyan na nangyayari sa loob ng session,
0: okay,
1: ng Senado. At yun nga, yung sinasabi ko pa na pinupush po na panukala ni Senator Rodante Marcoleta na remote voting, tinalakay. Pinilit na tinalakay nila sa plenary noong 26. Ang problema po ay dahil nga din po nung kudeta, nabakante po mga kaibigan lahat ng komite.
0: Ayun.
1: At yung Committee on Rules ng Senado ay wala pa pong tao. Dahil yun yung dinulot ng kudeta. Yun po yung dinulot ng kudeta. Hindi po lahat ng committee ngayon sa Senado ay may tao. ang nakita lang po natin na buo

0: eh, yung nabalita talaga, yung Blue Ribbon Committee. Yun pa yung buo.
1: Okay.
0: Yung iba, may mga chairmanships na na-identify na yung sino-sino yung mga chairman, yung mga chairman sa iba-ibang committee at sino-sino yung mga membro na tawag dito? Patigi-tigi. Pero yung Blue Ribbon Committee, kompleto.
1: Ayun.
0: Kompleto na sila sa Blue Ribbon. Pero wala pa rin po yung mga na sinong magtatao doon sa committee and rules nila.
1: Ayun.
0: Wala. Tapos kahapon, yun na yung punto ng minority. Bakit sila pinapag-usapan yung panukala na yan, yung resolution para nagpo-push ng remote voting ng mga senador na wala pa mong tao sa committee na yon. Na nandoon na yon, ni-refer na yon doon. So dapat sana ang gusto ng minority magtao muna doon yung kanilang committee and rules para matalakay yung particular na panukala na yan na pinupush ni Rodante Marcoleta. Pero hindi eh, hindi. Nakakatawa Sir Leslie kasi napagtatakahan na namin bakit sa ikalawang beses ang nag-preside ng kanilang session ay si Senate President Pro Tempore Loren Legarda.
1: Yes.
0: So, nakaupo doon sa taas.
1: Okay.
0: Bakit nasa floor yung Senate President?
1: Aha.
0: So, ibig sabihin noon, mga kaibigan, invested po. Invested mismo si Senate President Alan Peter Cayetano sa panukalang pinupush ni Senator Rodante Marcoleta.
1: Yan. Maureen, from my own understanding, to summarize what happened, we all know that Bato de la Rosa is now a fugitive. They're hunting him down. So that's one senator minus for the majority. And then there is talk from no less than the ombudsman that two of their colleagues in the majority might be arrested soon. That's minus three na. And then there's a fourth one. So that makes it minus four in the majority. If you sum that all up, the majority automatically becomes the minority. So mawawalan na sila ng committee chairmanships, mawawalan na sila ng Senate President. Kaya itinutulak nila ang online participation ng senators that they will not be in the Senate in person but somewhere, whether that be in prison or in a hideout or whatever, kasi they are afraid sa pagdating ng butuhan matatalo sila. So tinutulak nila ngayon ito. Siyempre nagreklamo ang minorya, nag-walk out.
0: Nakakatawa nga eh, I wrote kanina madaling araw, tinapos ko yung sinusulat ko about sa walk out.
1: Yes.
0: Oh, nabasa mo ba yun?
1: Oo. Pero naubusan ako ng oras eh.
0: Natatawa ako kasi kung titingnan natin yung composition ngayon ng majority block sa Senado.
1: Yes.
0: Dito nga, 13 sila. Yes, 13. Wala na si Bato.
1: Okay.
0: Minus 1, so 12.
1: Oo.
0: Tapos, mawawalan din na posibilidad po na makasuhan po ng plunder si Senator Jinggo Estrada at saka si Joel Villanueva. Sinabi na po, lumabas na po ang statement, naglabas ng statement si Ombudsman Boying. So, meron din pong nagbabadya. May nagbabadya pong problema din si dating Senate President Chis Escudero.
1: Yes. Apat na.
0: Meron din pong plunder case, nagbabadya kay Senator, mismo kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Lima.
0: Lima na.
1: Meron pang isa.
0: Meron pang dalawang magkapatid na, meron pa si Bongo.
1: Si Bongo, pupuntang ICC.
0: Si Bongo may plunder case na final sa kanya, si dating Senator Antonio Trillanes.
1: Yes.
0: Diba? Plus yung ICC na co-perpetrator po, na pangalanan po na co-perpetrator si Senator Bongo doon sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Dahig. Ilan na sila?
1: Abay, wala. Ang mangyayari niyan mo rin, mas marami ng member ng USAA kaysa sa minority.
0: Doon
1: sa
0: plenary. Mayroon pa kong dalawa after last
1: week. Wala na.
0: Meron pa yung magkapatid na Bilyar na merong kaso sa SEC.
1: Ay, oo nga. Oo nga.
0: Insider trading.
1: Oo nga. Kaya wala na talagang matitira.
0: Oo.
1: So, ang solusyon, kahit wala sila dun in person sa Senado, they can still participate. Yes. Yan ang nire-reload nila ngayon. Yun pala yun, Maureen.
0: Yes.
1: Napakawalang hiya talaga nila.
0: Yun, di ba? Yun yung title ng write-up ko kanina madaling araw. Na
1: correct. Oo.
0: Yung hugaw. Bisaya po yun na term. Hugaw. Sa Tagalog, madumi.
1: Yes.
0: Sa English, dirty.
1: Oh.
0: Madumi po. Madumi po yung, hindi madumi as in literal na, ano yun? Dirt.
1: Oo.
0: Yung madumi na, para bang, wala nang moralidad dito. Walang dignidad. Hindi na natin masasabi na malinis itong nangyayari na to kasi, kung paano ko ba i-describe? Kung sa basketball ito, Sir Leslie, basketball.
1: Oo.
0: Ito yung tipo na nagmabraso, naniniko na.
1: Dirty player, kumbaga. Dirty player.
0: Yes, dirty politics. Yun na yung nangyayari sa Senado ngayon. Eh, nakakadismaya.
1: Sa street lingo, dugyot. Dugyot ang mga hangarin, ang mga agenda. Madumi. They do not play by the rules. You know, these are lawmakers, but they become lawbreakers. And because they are the majority, they become the tyranny of the majority of the numbers. Ika nga ni Dr. Chope, no? Tyranny of the numbers, porque marami sila, ganun sila. Eh, they deserve to really be diminished in numbers because ang sama ng, the Senate has been in its lowest trust rating and yung respectability from the eyes of the Filipino public. We cannot help but compare today's senators from our senators of yesterday. They are men of honor, of delicadeza, of respectability, and
0: intelligence.
1: Tapos, hindi yung mag-ad hominem ka porque hindi ka abogado, magmamalaki ka na abogado ka, kaya hindi ka pwede makipag-debate sa akin tungkol sa batas kasi hindi ka abogado. Hindi po ganun.
0: Ay, ang feeling nga, napanood ko yun eh, Sir Leslie, na feeling ko parang, wow! Gusto yata isampal ni Rodante Marcoleta yung kanyang pagkaabogado sa taong bayan at unang-una kaya Senator Risa Hontiveros na mas matagal pa sa Senado kaysa sa kanya. Neophyte siya tapos sasabihin niya ganun ng isang veterana.
1: Has he nakalimutan ba niya that no less than a former associate justice referred to him as a lawyer of the lowest caliber.
0: I mean, I'm not a fan. Hindi po ako fan ni Risa Hontiveros, pero hindi tayo ganun ka-credentialist na ipaglalandakan natin na, oy, hindi ka abogado. Bakit ka nagsasabi ng ano, wala kang karapatan. Ganun yung ginawa ni Marcoleta. And it was foul.
1: Very foul.
0: Hindi tayo dapat magtataka kung bakit tumayo si Senator Erwin Tulfo at sinabing ad hominem. Kasi ad hominem talaga yun.
1: Totoo yun. At mabuti nag-walk out kasi sila kasi walang nangyari doon sa tinutulak nila. They cannot succeed with their agenda pag nag-walk out ang minority.
0: Yun na yung weird, hindi naiintindihan nito ng mga tao kung bakit nangyari yon. Kailangan po yun mangyari.
1: Correct.
0: Kasi mali yung ginagawa ng majority.
1: Correct.
0: Mismo, mali po yung ginagawa ng kasalukuyan Senate President na siya mismo ang nandoon sa floor at nakikipagdebate diyan sa panukala ni Radante Marcoleta na yan, na nakaya nila ang isang resolution na refer na sa Committee on Rules na wala pang tao nga. Lagyan muna nila ng tao yung Committee on Rules.
1: Oo.
0: Pero
1: well, ako every time I wake up early in the morning, I'm surprised Alan Peter Cayetano is still the Senate President. He deserves to be removed. If it means forcibly, because he is destroying the Senate.
0: Yes.
1: He is bringing it down. And a lot of his allies, because he is in power and he holds the power to appoint committee chairmen, sip-sip sa kanya. Pero wag naman niyang gawin ganito ang Senado, because hindi naman kanya yan eh. He's just a passing leader.
0: He did it already. We all know that the Blue Ribbon Committee is the most powerful committee dyan sa Senado. Blue Ribbon.
1: O yung ginawa niya sa Kongreso when he was speaker, yung pinatay niya yung kuryente dahil
0: kinandado niya yung pinto.
1: Ayaw niya makipag term sharing for the... he is not fit to be a Senate President because... we all know really he is agenda. He is...
0: Ang funny pa talaga, Sir Leslie, ang pinapalabas nila ngayon, sila yung nasa tama. Sila yung... Kasi nasa maka-Diyos siya. Siya ay ambassador ni Jesus Christ. Eh, nasa tama siya. Yun po, mga kaibigan. Hindi po ako religyoso na tao, pero alam ko po, nakakaintindi po ako at kung ang isang tao ay ipokrito.
1: Yes.
0: Nakakaintindi po ako.
1: Hindi. Di ba we are reminded by no less than William Shakespeare. I forget the quote. Ang sabi niya, huwag kayong matakot sa isang tao na galit sa Diyos or lumalaban sa Diyos. Matakot kayo sa isang tao na panayang banggit ng pangalan ng Diyos at kunyari...
0: Yung quote was, even the devil can quote scripture. Kahit daw demonyo, pwede yung magsabi ng salita ng Diyos.
1: Oo.
0: Ayun si Alan Peter Cayetano. Sorry. Yun talaga po si Alan Peter Cayetano.
1: Hindi, tama. Kuidaw kayo dun sa mga nagbabanal-banalan at nagsasabi, ako yung God will take care of my destiny, etc. Hindi po. At, you know, I say that God is not pleased with the actions of one Senate President Alan Peter Cayetano.
0: So we will expect na next month or next week, June 1 na next week.
1: Oh.
0: Magko-convene na naman next week ang Senado.
1: Itutuloy nila itong in-adjourn nila. Napakagaling. Ito, Maureen, bago tayo mag-break, ito gusto kong sabihin, yung sinister plan ni Alan Peter at sabi niya, okay, if that's the case, we will divide the House. Because he knows he has the numbers. Pero napakagaling ng dating Senate President Tito Soto. Sabi niya, no, I will call for adjournment para walang mangyari. Mabuti na lang may Tito Soto tayo doon sa Senado.
0: Oh, ina-underestimate nila si Tito Sen.
1: Yes.
0: Issues with him.
1: Yes.
0: In the past, or kung anong issue, or he is a 5-term senator na.
1: Oo.
0: At saka, single pa ako, Sir Leslie, single pa ako.
1: Hindi ka na ba single?
0: Hindi ba ako single? Single pa ako noon. Oh, okay. 20 years ago, or more than nearly 3 decades ago.
1: Oo.
0: Senador na yan si Tito Sen.
1: Oh, ako, hindi pa ako senior, senador na yan. Mabuti na lang. So sa Monday, pagpapatuloy nila ito, what can we do, Maureen? Anong dapat gawin ng taong bayan? Kasi hindi naman talaga titigil itong sila Alan Peter Cayetano. Talagang itutulak nila. Anyway, Maureen, meron tayong may live report tayo, Christopher? Meron ba? Wala. Anyway, sige. Maureen, we will take a break muna and I'll be back to you. Meron lang akong gustong tanongin sa'yo. Magbe-break muna tayo.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo, ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project.
10: Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo ay nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:34 na ng umaga with my special guest. Walang iba kung hindi ang political labandera. Walang iba kung hindi si Maureen Rose Mejia Villar. Maureen!
0: Yes.
1: Oh, Maureen, ano ang mangyayari sa Lunes? Kasi birthday daw ni Ping Lacson at sabi ni Alan Peter Cayetano, at least we will have cooler heads. Eh, sino bang naghahampas ng lamesa?
0: Siya.
1: Oh, eh, sino ang mainit ang ulo dahil minsan nababara siya ng menorya kasi kine-question siya sa kanyang agenda. Siya rin. Sino nag-explain na kung ano dapat private conversation with his nephew, ginawang public ang Senado naging Pokemon?
0: Siya.
1: So, talagang
0: ano ko sa Pokemon na yun, na ano ko, na winda ako sa Pokemon na yun, yung kanyang explanation na yun ng Pokemon. My God.
1: Senate President yan, Maureen, ha? Senate President yan.
0: Excuse na lang yung Pokemon, pero ang observation namin yun yung kanyang flex. Siya po ay collector ng Pokemon na mga cards.
1: Hindi, meron isang lugar yan sa BGC, nandun lahat ng koleksyon niya.
0: Collector siya, piniflex lang po niya yung kanyang mga Pokemon. Mamahalin din yung mga Pokemon cards niya. May
1: halaga yan. Pero hindi naman tayo nag-insulto sa mga fans ng Pokemon. Yes. Pero nakikita mo kung saan nanggagaling yung mentalidad ni Alan Peter Cayetano. No, kasi I remember rin, Maureen, seriously, no, nung nakulong si Laila De Lima, hindi naman siya nagdrama-drama ng ganyan . At saka, she was allowed to participate in the Senate deliberations and hearings, but minus her right to vote.
0: Yun ang importante.
1: Because
0: importante, alam dapat yan ng mga, yan yung ginagawa ng mga DDS, yung mga Duterte supporters. Yan na yung sinasabi. Si Laila De Lima nga noong siya ay nakakulong doon sa Camp Crame, naka-join siya through Zoom sa mga kanilang mga session.
1: Right.
0: Participate is different from voting.
1: Correct. No, because yung you are banned to vote, no, is part of your punishment.
0: Yes.
1: That is taken away from you, that privilege and that right. I also remember when then Senate President Juan Ponce Enrile resigned in 2013 as Senate President, irrevocable, walang drama, he continued serving as Senator until 2014, until he was arrested. I remember because almost every day I would visit him. He was in incarceration for 16 months until he finally resigned as senator in 2016. Tapos na yung term niya. Wala siyang drama. Hindi siya nag-participate sa mga... Kasi sabi niya, this is my fate. This is my punishment. I will accept it quietly. Walang drama-drama. Walang online... Plus, you know, that online voting, that was produced during his term as Senate President. Pero he did not take advantage of it. Walang drama. So now...
0: Well, ibang klaseng mga animal ngayon. Iba sila.
14: Oo.
0: Makakapal ito. Mga entitled ito, yung mga senador ngayon na nagpo-push niyan. At sinasabi pa, eh bakit yung OFWs pwede daw bumoto online or something?
1: No, well,
0: iba yung pagboboto po.
1: Ang layo. Ang layo.
0: Iba yung impeachment na yan. Ibang klase yan.
1: Can you imagine, what if one day all the senators say, mag-online voting na lang tayo? Wag na tayong pumasok sa Senado.
0: Senado.
1: Part of your duty and responsibility as an elected senator is to attend the Senate hearings and deliberations in person. An online participation only happens in terms of a national emergency, such a pandemic or a
0: Ayan na po yung sinasabi ng force majeure. Yan po ang force majeure ni Senator Robin Padilla na kinaguluhan kahapon pa ng mga netizens. Force majeure.
1: Hindi, para sa akin, naging force manure ng mga iba sa kanila.
0: Force majeure. Act of God. Para... So, ang lumalabas, Sir Leslie, sa pinupost nila sa Robin Padilla, para bang yung pagiging fugitive Senator Bato de la Rosa ay isang force majeure?
1: No, of course not.
0: Yes, pero yun yung gusto nila. Yun ang gusto nila na isang kagaya ni Senator de la Rosa na who is now on the run, hinahanap na po siya ng ating mga otoridad, magkaroon pa rin ng pribilehiyo na bumoto sa impeachment. No. Merong pinupush ang Office of the Solicitor General na Sir Leslie na kung ikaw po ay naganyan, na fugitive na, ay dapat po meron kayong disentitlement na sinasabi.
1: Part of the punishment is to strip you from your rights and privileges. Yes. And one of that is your voting rights and voting privileges.
0: So, bakit... Ngayon, hindi ko alam, abogado naman si Senator Rodante Marcoleta, hindi ba pumasi sumagi sa isip niya na once itong si Senator Bato de la Rosa ay yun na nga fugitive, meron maano siya, makukover po siya ng disentitlement na yan na pinupush ngayon ng OSG.
1: Yes.
0: Hindi pa siya makakaboto.
1: Yes.
0: Kahit remote. So it nakaka-frustrate, Sir Leslie, na yung bang tipong kagaya ni Senator, sa kaso ni Senator Robin Padilla, nakaka-frustrate na ikaw, ako, ordinaryong tao ako, at mahilig lang ako talaga magbasa, pero yung tipong feeling ko, mas matalino pa ako sa senador na to, para bang hindi dapat ganun. Dapat po ay nilook up natin at dapat sigurado tayo, kampante tayo na yung mga leaders natin na hinahalal natin sa posisyon, kagaya ng mga ganyan, senador, presidente, vice-presidente, congressman, ay mas may alam pa sa atin kaysa mas may alam pa sa batas at pagiging governance kaysa sa ating mga ordinaryong Pilipino.
1: Yes.
0: Pero sa kaso po ni Robin Padilla, mantakilin niyo, feeling ko talaga, ako po personal, feeling ko mas matalino pa po ako sa kanya.
1: Well, no doubt about it. Pero alam mo, Maureen, this sets a dangerous precedent and I fear for it when the senators now convene as senator jurors. If they will display the same kawalangian na behavior while a Senate impeachment trial goes on, I don't think we will get a fair procedure, no? Kasi lalabas at lalabas yung kanilang bias at haharangin nila, kunyari kung merong magandang ebidensya laban sa pangalawang pangulo, they will try to block it.
0: Bobotohan nila. Yun yung sasabihin na naman ni sasabihin na
1: bobotohan nila.
0: Senate President Alan Peter bigla lang sasabihin, "Let's divide the house."
1: Yes. That's why they're pushing this. They need this because even if 7 senators are are not in the Senate because they're facing court cases, etc., they can still participate and they can still win in the votation. That's yun lang ang agenda nila.
0: So, like I said, marumi sa Tagalog, marumi sa Bisaya, hugaw in a tawag dito, in a sense na madumi yung politika na to, na ginagawa ng majority black ng Senado ngayon. Kasi kung siguro buhay pa sila Miriam Defensa Santiago, sila Joker Arroyo, lalo-lalo na si MDS, baka tinalakan na yan, kagaya ng ginawa ni, pati nga si dating Senate President Franklin Drilon.
1: Yes.
0: Na hindi naman natin naririnig na, paminsan-minsan na lang.
1: Yes.
0: Naglabas talaga ng sa statement.
1: Yes, totoo yan.
0: Nangyari ang walkout.
1: Yes.
0: At sabi rin niya ni dating Senate President Drilon na it was a necessary thing to do by the minority.
1: Yes.
0: Yung pag-walk out, yun po ay kinakailangan nilang gawin to stand ground na wala sa kanilang rules yung pinupush
1: yes.
0: ng majority.
1: Yes.
0: So hindi yung naiintindihan ng mga Duterte supporters, which is...
1: That was a masterstroke by the minority yes. to walk out.
0: Yes.
1: But of course, it is without bitter criticism from the DDS na, kita nyo, pikuntalo kayo, nag-walk out kayo. Hindi po.
0: That
1: was a masterstroke that really disarmed the majority because that mere physical, you leave the presence of the majority, that left them, nako, what will we do now?
0: Hopeless. Walang tablado. I mean, they have the numbers, but the control was nasa minority. Those who know, who understand how the game of chess plays,
1: yes.
0: they understand what happened yesterday.
1: Yes.
0: At nagtataka mo, bakit naiwan daw si dating Senate President Tito? Bakit daw siya naiwan doon?
1: Another masterstroke.
0: Yun po ay ginagawa ng magagaling sa procedure at saka parliamentary protocol dyan, doon sa Senado.
1: Brilliant.
0: He needed to be there. Kahit siya maiwan doon. Siya lang maiwan doon. He needed to be there para to raise yung adjournment at saka roll call. Para it forced na everyone to take notice na, wala na yung iba.
1: Yes. Yes. Kaya nga, when Alan Peter Cayetano said, let us divide the house, sagot ka agad si Tito Soto, no, I will call for an adjournment. Wala silang magawa. It is a higher call.
0: Yes.
1: So,
0: walang magawa yung presiding niya.
1: So, even Loren Legarda said, okay, we will adjourn until June 1. ang nasabi na lang ni Alan Peter Cayetano, that is the birthday of Ping Lacson. We hope to have cooler heads.
0: Cooler heads siguro kung magdadala si Senator Ping Lacson sa Monday ng ice cream.
1: Yeah, ice cream. Maureen, may tanong ako sa iyo. Pag hindi mag-attend ng Menorya sa Monday, ano mangyayari?
0: Ang majority. O paano nila mapupus yung panukalan na yan na remote viewing?
1: Oh, sila kasi. What is the term?
0: Hugaw?
1: Hugaw. Yan, mga hugaw.
0: Natatawa ako kanina kasi na doon sa nanood, nakita siguro nila yung nangyari after na yung continue na bangayan between Senator Risa Hontiveros at saka Senator Dante Marcoleta.
1: Oo.
0: It was already na-suspend pa yung break nila yon, break.
1: Yes.
0: But they were still going at it. Ara tinalikuran ni Senator Marcoleta si Senator Hontiveros, tinalikuran.
1: Oo.
0: I mean, ganun. Nakita po natin sa TV. Bakit ang taas-taas ng tingin ni Senator Marcoleta sa sarili niya dahil siya ay isang abogado. hindi po lahat ng abogado ay nasigurado kayo ng matalino.
1: Hinusgahan na siya ng Associate Justice of the Supreme Court. Siya ay abogado of the lowest caliber.
0: Does that mean na abogado ka or abogado kayo, eh mas matalino pa kayo sa ibang tao na hindi abogado.
1: Ganon sila eh. Sila, si anong pangalan ng Vice Mayor ng Isabela, ganon.
0: Ano? Jesus Maria, Respicio?
1: Respicio. Eh, ganun talaga. Yung isang...
0: Si Jimmy Bondoc. Example, si Jimmy Bondoc. Example na natin. Ako po, hindi po ako abogado. Pero, nagbabasa po ako. Mahilig po ako magbasa. So, I understand that hindi po, never, na in the history sa ating jurisprudence, na ang isang law enforcement agency yung ay maghahain ng arrest warrant sa isang suspect course through sa kanyang abogado.
1: Pwedeng tanggapin ng abogado on behalf of his client.
0: On behalf of the client.
1: Alam mo what that is, Maureen? You know what I compare it with? Para kang ikaw, pinadalang kita ng telegrama pero wala ka sa bahay mo. Right. Ang tumanggap ng telegramang pinadala ko sa'yo, yung kasambahay mo. Ganon ang akala ni Jimmy Bondoc na pwedeng tanggapin ang telegrama on behalf of the amo by the kasambahay.
0: Iba po yung telegrama sa arrest warrant.
1: Sobrang nakakatawa.
0: Anong pinapalabas ni Jimmy Bondoc? Abogado yan, ha?
1: Oo.
0: Siya po ay gusto niya maging proxy sa kanyang kliyente. So,
1: hindi
0: kung
1: pwede.
0: Hindi pwede. Kung yung kanyang kliyente ay kaso ng murder. In the case of Senator Bato de la Rosa, ang kanya pong kaso, crimes against humanity.
1: Yan ang tama.
0: So, ibig ko sabihin, Attorney Bondoc, kung magsiserve na ng warrant of arrest yung mga ating law enforcement sa kliyente mo, willing ka na ikaw yung pusasan.
1: Sana. Dapat.
0: Ikaw yung idadalhin, iba-blatter, mag-shot ikaw.
1: Yeah.
0: For your client, ganun ba yun?
1: No. The court and the arresting officers must take physical possession of the accused.
0: Of the accused or the suspect.
1: Yes. Yun.
0: Ngayon ko lang sa kanya, paano siya nakapasa sa bar?
1: Ganun ang kalibre nila. Walang, katulad yung isa rin, yung maingay na nemesis ni Rowena Guanzon. Tapos yung laging kumukuha ng kliyente pero natatalong. Ewan ko ba, pare-pareho silang ganyan. So, nakakalungkot. Maureen, I hate to say this, we're going to the end of the program, but I'll have you again, ha. Maganda ang usapin natin. Tatapusin ko yung sinulat mo, napakahaba kasi nung inumpisahan kong basahin, bagong ahit ako eh. Hindi pa ako natatapos, meron nang tumutubo eh. Ganun kataga. No, I'll have you again soon, but I give you 3 minutes to say your last words until I say goodbye. Maureen, sige.
0: So, next week, sa June 1, expect na lang po natin ulit na meron na namang drama. May drama na naman po doon sa Senado. Ito pong drama na to ay nagsimula noong May 11 at nauumay na po yung publiko, yung mga taong bayan. Kasi, I think, no, feeling ko talaga yung ginagawa ngayon ng majority black sa Senado is to delay the impeachment trial of Vice President San Duterte. They are doing everything to delay it. Ang schedule na po ay July 6, I think, if I'm not mistaken.
1: July 6. Maureen, teka muna, Maureen, I have to cut you. Ang sinasabi mo, itong ginagawa nila may connection doon sa impeachment trial? Ide-delay nila. Kasi papasok na ang SONA.
0: Yes, meanwhile, sabi niya, July 6, no? Yung kanilang target schedule na mag-start na yung formal formal impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meanwhile, from nung May 11 hanggang until July 6, gagawin ng majority block ng Senado, na alam naman natin na yung mga Duterte Black Senators. Lahat ng paraan na pwedeng magbigay sa kanila ng leverage, ng advantage para kay Sara Duterte, para protektahan si Sara Duterte.
1: Yun pala yun.
0: Yun yung sa akin.
1: Sige.
0: So hindi ko alam kung sino pang iba. I hope the people of the Philippines realize what is happening talaga sa Senado, na hindi po maganda talaga. Hindi po maganda nangyayari sa Senado.
1: Ganito. Sa Monday they will meet again. Can I have you on Monday?
0: What time?
1: the same time, 9 to 10, but let me know. But anyway, your last words and then I'll say goodbye, Maureen. Sige.
0: So thank you for having me. Kung kayo po ay nasa Facebook, ay iniimbitahan ko po kayo na pumunta doon sa The Political Lavandera 4.0 kung kayo po ay mahilig magbasa. Kagaya po sinabi ni Sir Leslie na kailangan po ninyo maglaan ng mga ilang minuto para lang po basahin yung aking mga write-ups doon. Hindi po yun na sinasadya po talaga yun na mahahaba yung sinusulat ko doon para po kayong nagbabasa ng dissertation. Kasi kasama po doon yung mga sources, links, footnotes, mga ganun. So, wag po kayong magre-reklamo sa kahabaan ng aking mga sinusulat kasi talagang sinasadya ko po yung gawin.
1: Yes.
0: At yun po ay aking nalang contribution po sa mga taong gusto pong umiwas sa Alzheimer's, umiwas sa dementia para po i-exercise po ang ating brain habang po tayo ay tumatanda.
1: Okay.
0: Thank you, Sir.
1: Sige. Thank you very much, Maureen Rose Mejia Villar, aka The Political Lavandera or TPL3. Maraming salamat sa iyo, Maureen, and I'll see you soon. Salamat kay Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, ang executive producer, si Christopher Tirambulo, and Tess Ramirez, and siyempre kay Fe Del Rosario na nakikinig ngayong umaga. Maraming salamat, Fe ng Mercury Drug. Yan, salamat po. And I'll see you tomorrow, Leslie Bocobo, sa programang Leslie Bocobo Live. Salamat po sa inyong lahat.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 9:56.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Maraming Japanese investors nagtatanong sa Embahada ng Pilipinas sa Japan kung paano maaaring maglagak ng kanilang puhunan sa bansa. Japanese business community, positibo ang pananaw sa Pilipinas. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinahayag ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, maraming mga investors ang nagtutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan kundi pati na sa Trade Office, at doon ay inaalaman detalye kung paano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Doon pa man, sabi ni Albano, ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Nakita naman na niya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa bansang Japan. Positibo niya ang tingin ng Japanese businessman sa Pilipinas. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano.
17: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Department of Energy o DOE nagsagawa ng site inspection sa isang pinakamalaking petroleum storage facility sa Subic. Si AJ Ignacio sa kanyang live report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, Joy, nagsagawa nga ng site inspection ang kagawaran ng Department of Energy sa isang pinakamalaking petroleum storage facility sa Subic. Ang naturang Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation ang ininspeksyon ng kagawaran upang masiguro ang maayos at reliable supply and distribution ng petroleum products sa iba't ibang bahagi ng Luzon at sa National Capital Region. Ang naturang pagbisita ay isang oportunidad para ma-assess ng Department of Energy ang mga pasilidad, operasyon at safety systems ng naturang storage facility upang masiguro na maayos ang fuel security at supply resilience ng petrolyo sa buong Pilipinas. Patuloy naman ang ginagawang pagtatrabaho ng DOE upang masiguro na sapat ang supply at pag-distribute ng naturang mga petroleum products sa iba't ibang bahagi ng bansa. Joy, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, AJ Ignacio. Sa iba pang balita, House Leader pinayuhan ni Congressman Kiko Barzaga na huwag gawing content game ang trabaho sa Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Binigyan diin ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo na hindi dapat gawing social media spectacle o content game ang trabaho sa Kongreso. Ginawa ni Garin ang pahayag habang patuloy na dinidinig ng House Committee on Ethics ang mga reklamong inihain laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga na ilang beses nang nasangkot sa mga usaping may kaugnayan sa asal at mga social media posts nito. Binanggit ni Garin bilang halimbawa ang naging pahayag umano ni Barzaga na inuugnay ang pagkamatay ng isang vice mayor sa Iloilo sa mga flood control projects kung saan nadawit pa ang kanyang pangalan. Ayon sa Deputy Speaker, labis umanong nasaktan ng pamilya ng nasawing opisyal dahil sa naturang akusasyon. Dagdag pa ni Garin, tila mas nakatuon umano si Barzaga sa pagkuha ng atensyon online kaysa sa seryosong pagtatrabaho bilang mambabatas. Naging usap-usapan din si Barzaga matapos itong tawaging Crocodile Farm, ang kamara na naging bahagi na ng talakayan hinggil sa posibleng disciplinary action laban dito. Ayon kay Garin, malinaw ang babala ng pinakahuling suspensyon ni Barzaga na posibleng humantong sa mas mabigat na parusa kapag naulit pa ang mga paglabag na ito at kolektibong didesisyonan ito ng plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa iba pang balita, airtight case tiniyak ng Philippine National Police laban sa lahat ng tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Jay Magdagala sa kanyang balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kumikilos na ang Philippine National Police para sa pagkakasal ng airtight ng mga kaso laban sa mga grupo individual na umano'y tumulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa Senado. Ito'y kahit pa may kinakaharap siyang mandamiento de arresto buwan sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs na nakalipas sa administrasyon. At kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartadas Jr. bagaman sinasabi ni Senador Robin Hood Padilla na nakisabi lamang sa kanya si de la Rosa no Mayo 14 natuklasan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na planado ang naturang biyahe. Una rito, sinalakay na magkasani ng pwersa ng CIDG at NBI ang mga lugar sa Pampanga at Metro Manila na posibleng tinaguan ni Bato mula nang makaalis ito sa Senado. Kasabay niyan, pinabulanan ni Nartate sa mga alingasgas na nabuliliyaso ang operasyon dahil sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, sa Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Amerikanong child predator arestado ng Bureau of Immigration. Yan naman ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Hindi umubra ang pagtatago sa Pilipinas ng 59 years old na Amerikanong kinilalang si Matthew Cole Calhoun na may kasong pangmumolestya sa dalawang bata sa Florida, USA. Noong May 16, naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng Amerikano sa Mangaldan, Pangasinan, sa tulong na rin ng National Bureau of Investigation and Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, nakakulong na si Calhoun sa Warden Facility ng Immigration, pero agad namang nakipag-ugnayan ng BI sa US authorities at nakatakda ng ipakansela ang kanyang pasaporte at ipadeport. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, patunay ito na hindi taguan o kanlungan ang Pilipinas ng mga foreign national na may kaso sa ibang bansa, lalo na ang sangkot sa pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan, dahil agad silang aarestuhin, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higpitan ang border control ng bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At sa pangwakas na balita, National Commission of Senior Citizens o NCSC at Commission on Human Rights o CHR Region 1 sanib puwersa para palakasin ang proteksyon sa senior citizens. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may report si Mildred Kokya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Nagpulong kumakailan ng National Commission of Senior Citizens Region 1 at ang Commission on Human Rights Region 1 upang palakasin ang ugnayan sa pagsusulong at pagprotekta sa kapakanan ng senior citizens sa rehiyon. Pinangunahan ni NCSC Region 1 OIC Attorney Glyza Bernadette Pinto Tadeo at ni CHR Region 1 Director Attorney Harold Cubaron ang courtesy call na tumalakay sa mas pinaigting na pagtugon sa mga kaso ng pang-aabuso, kapabayaan at abandonment laban sa mga nakatatanda. Sa pulong, nagpalitan ng mungkahi ang dalawang ahensya hinggil sa posibleng joint programs, information campaigns at referral mechanisms upang mas maging mabilis at epektibo ang pag-aksyon sa mga reklamo at suliraning kinakaharap ng elderly sector. Binigyan din ng NCSC at CHR ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa LGUs at community organizations upang mas mapalawak ang proteksyon sa vulnerable senior citizens, lalo na ang mga nakararanas ng diskriminasyon at kawalan ng suporta mula sa pamilya. Ayon sa dalawang ahensya, layunin ang kanilang pagtutulungan na makabuo ng mas ligtas, makatao at senior-friendly na lipunan para sa lahat ng nakatatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
15: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
25: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
25: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on

0: kategori ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
1: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
5: Magandang umaga po! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. May po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Basta po kayong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang ngalan po ni Kuya Kiko Flores. Ako muna ang inyong makakasama sa ating palatuntunan.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito ang ating mga headlines sa umagang ito. Pilipinas at Japan nagtutulungan sa kakulangan ng energy supply dulot ng krisis sa Middle East ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. House Trial Spokesperson Zia Alonto Adiong hiniling sa Senado na reconsider ang July 6 timetable para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Danger level na heat index inaasahang mararanasan ngayong araw sa Maynila. 2 babae na sangkot sa extortion at illegal na droga timbog ng CICC at ng QCPD. Ang DSWD naman na bahagi ng umaabot sa 20 milyong pisong cash assistance sa mahigit 3,700 na jeepney drivers sa Ilocos Region. Ugnay pa rin ang pagpunta ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Sa state visit ng Pangulo, Japanese investors sa Japan nagpapakita ng interes na mamumuhunan sa Pilipinas. Japanese business community positibo ang pananaw sa Pilipinas. Sa ibang mga balita, airtight case, tiniyak ng PNP laban sa lahat ng tumutulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Sa namang Amerikanong child predator, arestado ng Bureau of Immigration. Japan at Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. At Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit sa Mayo at 31. Ang po mga balita sa umagang ito.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon sa buong bansa. Nakasama natin mula DOST Pag-asa ang maghahatid sa atin ng balita. Charmaine Barilla ang ating pong weather specialist.
2: Radyo Pilipinas Weather!
6: Yes, magandang umaga Sir Al. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin yung southwesterly wind flow sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdadala ngayon na maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa may western Visayas.

0: Yes, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsargen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,135 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, kumikilos kaya ng Pahilaga-Hilagang Kanluran o north-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At meron na nga ito ngayon, international name na Tropical Storm Jiangmi. At yung trough nga nitong nasabing bagyo ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Nagdulot din yan na mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan lamang natin yung tsansa ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Yung na-mention nga natin kanina na bagyo sa labas ng ating par ay posible na nga yung pumasok mamayang gabi o bukas ng madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Domeng at inaasahan nga na pagpasok nito ng par ay maaari pa itong tuluyan na lumakas habang kumikilos Pahilaga o Hilagang Kanluran sa mga susunod na araw. Hindi naman natin nakikita na maaari itong maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit dahil nga sa direksyon nito na pataas, maaari itong humigop o humila nitong southwest monsoon na kung saan magdadala ng matataas na chance ng mga pag-ulan, particularly na nga sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil sa maaaring peligrong dala na malalakas sa mga pag-ulan sa paparating na hanging habagat. At yan ang latest mula dito sa pag-asa. Yes po, Sir Ann.
1: On another note po, yung heat index na binomonitor natin, maaari ba tayo makaranas ng nasa danger level at saang area ito ng bansa?
0: Yes po, Sir Nos. So far po kasi sa malaking bahagi pa rin po ng ating bansa, wala pa naman nararanasan ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kaya may marerecord pa rin po tayong matataas na heat index. Pinakamataas po for today, aabot ng 47 degrees Celsius. Dito po yan sa Sangley Point, Cavite. Susundan po yan ng 46 degrees Celsius sa may Tuguegarao City, Cagayan, at dito din sa may part ng Subic Bay, Olongapo City. At dito naman po sa Metro Manila, yung heat index natin, papalo ng 42 to 44 degrees Celsius. At kung susumahin nga po natin ngayong araw yung mga areas under danger level ay maaari pong umabot up to 53. So ibig po sabihin na malaking bahagi pa rin yung ating bansang nakararanas ng extreme caution to danger level ng heat index. Kaya iba yung pag-iingat din po, especially nga dito sa Luzon at Visayas kung saan na itatala ngayon yung matataas na heat index.
1: And with that, maraming salamat Ms. Charmaine Varilla, ang ating weather specialist.
0: Okay po, maraming salamat.
1: Magandang umaga po, ma'am. Nakasama natin mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, ang ating pong weather specialist.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
1: Grabe, no? Mataas, 47. Sa Sangley Point, Cavite, sinundan ng 46 degrees. Diyan naman po sa may Tuguegarao sa Cagayan. Sinundan naman dito sa may Olongapo, sa may Subic. Ano po? Bayong pag-iingat pa rin ng panukala ng atin pong mga weather specialist, mga kababayan, especially dito sa mga nabanggit nating area that could reach as much as 53 degrees Celsius, mga kababayan. Ako, mag-iingat po tayo. Iwasan nating lumabas kung hindi naman importante yung atin pong lakad. Ano po? Iwasan po natin na lalabas tayo sa ating mga bahay para maiwasan po yung heat stroke. And always, as always, mga kababayan, syempre, ang paalala po namin sa ating lahat, syempre, always be hydrated. Lalo na ngayon, no? Ang taas. Bagamat meron tayong minomonitor na bagyo na si, in my international name, na Jiangmi. Pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay pangangalan ng Domeng. At kalat pa rin ano, yung pag-ulan, so hindi pa tayo nakakakita ng pagliit o yung pagbaba nung temperatura na nararanasan natin, yung heat index, yung damang init. Ano po? As always, lagi po namin paalala sa inyo mga kababayan, tayo po ay mag-iingat, iwasan po natin ang heat stroke. Anong oras po natin? 18 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Abang inaantabayanan naman natin ang lagay ng atin pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Oras po natin, 19 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
1: 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga and we're back. Nagbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo at sa punto pong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin mula sa MMDA Metro Base, Ms. Fe Carinan.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisahan po natin yung southbound ng EDSA. Yun, pagsapit po natin dito sa may Kaingin, moderate traffic na po tayo. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may U-turn slot ng Quezon City Academy. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Kamuning. Hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, patung na po dito sa may area po ng split ng Ortigas flyover. Then pag akyat naman po natin, mabilis na po yan, makakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa pagbaba po natin ng flyover hanggang dito na po sa may split po ng Shaw Boulevard. Moderate traffic naman po tayo dito sa may Cloverleaf ng Guadalupe, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Moderate traffic naman po tayo dito sa may split po ng loading bin ng Magallanes, pero pag akyat po natin ng flyover, mabilis na po yan. Magkakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may tramo, tuloy-tuloy na po hanggang dito sa Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may loading bin ng Magallanes hanggang dito na po sa may intersection po ng Ayala Avenue. Then moderate heavy naman po tayo dito sa may area po ng Pioneer hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Show, patungo na po dito sa may split po ng flyover ng Ortigas. Pero pakakyat natin, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may White Plains. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng Aurora Cobao. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Mart Avenue hanggang dito sa may U-turn slot ng Quezon City Academy. Then punta naman tayo sa C5 southbound o Katipunan southbound kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara. Medyo may pagbabagal po tayo patungo na po dito sa may area po ng CP Garcia. Then after po niyan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Canley Industria patungo na po dito sa may Green Meadows. Moderate traffic po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas C5. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may market. Pero after po yan, bibilis na po ang dalay ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, Livio Mariano, moderate to heavy hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy dito na po sa may market. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Bagong Ilog hanggang dito na po sa may area po ng Lanuza Avenue. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Levis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Then moderate traffic naman po tayo, palapit po tayo dito sa University Avenue or Ateneo. Pero after po niyan, bibilis na po ang dali ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes. Bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po niyan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 ng umaga mag-uumpisa pero tuloy po ang kodin nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga encounter sa kalsada, pwede ko kayo tumawag sa hotline MMDA 136. Yung po latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
1: Maraming salamat, Ms. Fe Karinan, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan sa MMDA Metro Bay. 25 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Dredging sa mga baradong daluyan ng tubig sa Paranaque, sisimula na bilang paghahanda sa Tagulan. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Kasunod ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa mga flood-prone areas sa Paranaque, agad nang sisimulan ngayong Sabado ang dredging operation sa mga baradong daluyan ng tubig bilang bahagi ng flood mitigation projects ng gobyerno. Anya agad na ipinadala mula Tarlac ang amphibious excavator matapos ipag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsisimula ng dredging operation sa Villanueva Creek, isa sa pangunahing dahilan na matinding pagbaha sa kahabaan ng Dr. Santos Avenue o dating Sukat Road. Hindi na umano siya nagulat sa mabilis na tugon ng kalihim dahil kilala ito sa agarang aksyon sa mga problema ng gobyerno. Inaasahan magsisimula ang dredging operations ngayong Sabado ng hapon bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha ng Administrasyong Marcos Jr. Maglalaan ang DPWH ng paunang 50 million pesos mula sa kanilang savings upang masimulan ng proyekto ngayong taon, habang isasama naman ito sa panukalan 2027 National Budget para sa karagdagang pondo. Plano rin ng DPWH na magsagawa ng dredging sa Don Galio Creek sa Barangay Moonwalk dahil sa matinding pagbaha, dulot ng naipong basura at putik. Samantala na nawagan si Yamsuan sa kanyang mga kababayan na maging disiplinado sa basura upang tuluyang masolusyonan ang problema ng pagbaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Higit 2,000 informal settlers sa Negros Occidental makikinabang na rin sa rental housing sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa tuloy-tuloy na pagpapalawak ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program ng Administrasyong Marcos, sinimulan na rin Department of Human Settlements and Urban Development ang konstruksyon ng Victoria's Residences sa Victoria's City. Pinangunahan ni Subsekretaryo Sir Ramon Alili ang complete pouring ceremony para sa 4-5 palapag na residential buildings na magsisilbing pabahay para sa mga kwalipikadong beneficyaryo, kabilang informal settlers, minimum wage earners at mga agricultural workers. Ayon sa Lisul, aabot sa 2,400 na informal settler families at farm workers sa Victoria City sa inaasang makikinabang sa rental housing project na ito. Ayon din kay Mayor Bantug, malaking tulong proyekto para sa mga pamilyang matagal na naghihintay ng ligtas at disenteng matitirhan. Mula sa Lisul para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Bungo.
7: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 28 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
2: Radyo Publiko, serbisyo!
5: Radyo Publiko, serbisyo!
1: 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ito pa ang mga karagdagang balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Presyo ng produktong petrolyo inaasahan na sa susunod na linggo ay niyan sa pinakahuling trading sa world market. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
1: Balikan natin ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio. Kanina, si AJ ay abogado. Ngayon, siya naman ay isang petroleum engineer. A multi-talented na aking kinakapatid. Ito po ay may kaugnayan pa rin ano, sa pagbabantay natin dun sa mga fluctuations ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.

0: Sige, pa bigyan natin ng pagkakataon ito si Okay, ready na. Ready na si kasamang AJ Ignacio. Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa susunod na linggo. Ayon yan sa pinakahuling taya sa ating world market. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid.
2: Mga kapatid, mukhang maganda-ganda ang sinag ng araw para sa ating mga motorista ngayong susunod sa darating na susunod na linggo, Bossing Aliana, dahil inaasahan nga no ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga Bossing Aliana sa pinakauling tala sa world market, posibleng bumaba ang diesel ng 7 pesos and 70 centavos sa kada litro nito. Habang good news, ano, pakikalabit mo na lang dyan, kinakapatid na Alian, ang ating Ninong Rolly Bumatayo.
0: Na nakangisi na ba eh.
2: Oo, nakangisi na ba? Nakangisi na? Oo, bababa ang gasolina ng nasa 4 pesos and 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Bossing Alian, ito ay liliwanagin natin ha, trading pa lamang ito, pinakauling trading, pero malaki ang chance ang bumaba ng petroleum products sa susunod na linggo. Gaya nga nitong gasolina, 4 pesos and 30 centavos ang ibababa kada litro. Habang sa kerosene naman, Bossing Alian, ay 8 pesos and 80 centavos ang posibleng ibaba. So magandang indikasyon ito, Bossing Alian, dahil sa napakalaking numero na inilabas ng world market na posibleng ibaba nito ay malaki-laking indikasyon na ito na talagang bababa ang singil sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bossing Alian, ito ay ang pinakauling trading. Ano? Antayin pa natin yung fourth day ngayong araw at yung bukas, ang ikalamang araw na trading. At sa darating na linggo, Bossing Alian, huwag niyong kakalimutan yung mga tagapakinig natin sa radyo na inaanunsyo ko ang pinal na price estimate nito sa aking programa sa Mabuhay Pilipinas. At sa Lunes, iaanunsyo na ito opisyal ng Department of Energy. Bossing Alian, mula pa rin dito sa DOE para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Petroleum Engineer AJ Ignacio. Yan, antabayanan po ang pinakahuling price estimate sa araw ng linggo. Inaanunsyo po yan ng ating kasamaang si AJ Ignacio sa kanya pong palatuntunang Mabuhay Pilipinas tuwing linggo. Bayanan po natin yan. Mantala, dalawang puno ng nara na binunot sa Quirino Avenue ililipat at muling itatanim sa loob ng Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itatanim na nga sa loob ng Hidden Garden, Manila ang dalawang puno ng nara na tinanggal o binunot sa kahabaan ng Quirino Avenue. Batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, ito na ang 18 puno na na-earthbold o ililipat ng pagkakatanim sa loob ng Hidden Garden. Pero mula sa 245 na puno na binunot mula sa Quirino para sa South Access Link Expressway o SALEX Project, ito na ang 4 na muling itatanim sa Maynila dahil meron ang nauna sa Intramuros at meron din sa post office sa Maynila at iba pang lugar sa Luzon. Gate naman ng DNR, ang inisyatibong ito ay upang matiyak na napoprotektahan pa rin ang mga puno na apektado ng mga infrastructure projects sa bansa. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. Narito naman ang ulat mula po sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mobile solar water pumps ibinigay sa Sustainable Livelihood Program Associations sa Pangasinan sa gitna ng nararanasang mataas na gastusin sa gasolina at dahilan ng dahil sa tagtuyot. Ang ulat niyan mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinagkalooban ng local government unit ng Alcala, Pangasinan ng mobile solar water pumps ang 7 Sustainable Livelihood Program Associations bilang bahagi ng Project Convergence Budgeting na layong palakasin ang umiiral at planong livelihood projects sa bayan. Ayon sa LGU, ang bawat mobile solar water pump ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso at inaasahang magiging malaking tulong sa mga benepisyaryo, partikular sa pagpapabilis ng supply ng tubig na kailangan sa kanilang mga proyekto at kabuhayan, lalo ngayong panahon ng tagtuyot. Layunin din ang programa na mabawasan ang gastusin sa gasolina ng mga asosasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabago, epesyente at environment-friendly na kagamitan. Sinabi pa ng LGU na ang paggamit ng solar-powered water pumps ay hindi lamang para sa modernisasyon ng kanilang mga operasyon, kundi para na rin sa pagsulong ng sustainable at environment-friendly na pamumuhay sa mga komunidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang masuportahan ang pagunlad ng kabuhayan ng mga samahan at residente sa Alcala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, ang PSA Open House matagumpay na naisagawa ng Philippine Statistics Authority Region 10 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay na naisagawa ang PSA Open House Activity ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Director Dr. Janeth Aves sa lungsod ng Cagayan de Oro nitong Mayo 25. Naging daan at bukas sa kanilang mga kliyente bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026 alinsunod sa Memorandum Circular number 119 mula sa tanggapan ng Pangulo na gaatas sa lahat ng ahensya ng gobyerno, GOCCs at iba pang instrumentalities ng pamahalaan na makilahok sa taunang selebrasyon ng Open Government Week. Kabilang sa mga serbisyong binigay ng PSA 10 Open House ay ang Civil Registration Services, National ID, Statistical Products, Free Legal Assistance at PSA Career and Employment Opportunities. Hangad ng inisyatibang ito na itaguyod ang transparency, accessibility at pagpapahalaga sa paghahatid ng malapitan sa mga serbisyo ng PSA sa publiko at palawakin ang kamalayan ng publiko ng mga programa at mandato ng PSA. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pangangalaga sa mga Pangasinenseng nakakaranas ng mental health issue ay sinusulong ng Pangasinan First Spouses League. Ulat na yan mula kay Verna Beltran na Daba ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyang diin ni Pangasinan First Spouses League Chairperson Maan Gico ang kahalagahan ng mental health bilang bahagi ng kabuuang kalusugan ng bawat Pangasinense. Kahapon lamang May 27, 2026, personal na binisita sa Barangay Tulnak ng unang ginang ng Pangasinan, Maan Gico, ang naulilang pamilya ng 3 taong gulang na batang umano'y hinampas sa ulo ng kanyang lolo sa barangay ng Tangalan, Puzo Rubio, Pangasinan. Nag-iisang anak ng mag-asawang Oliver at Jennifer Liktawa ang nasabing bata. Kung matatandaan, lumabas sa ulat na iniwan ng mag-asawa ang kanilang anak sa pangalaga ng lola nito habang sila ay nasa trabaho noong May 14 ng maganapang insidente. Napag-alaman ding posibleng dumaraan umano sa depresyon ng suspect na lolo batay sa mga naobserbahang kakaibang kilos nito bago ang insidente. Gayun man, hindi umano ito na ipatingin o naisailalim sa anumang medical o psychological check-up. Ayon pa kaya FSLP Chairperson na Gico, hindi sana napagdaanan ng pamilya ang trahedya kung naagapan ang dinaramdam ng suspect at nalapatan ng kaukulang atensyon bago pa man nangyari ang insidente. Bagamat nailibing na ang biktima at nasampahan na ng kasong parricide ang suspect na ngayon nakakulong, nananatiling mabigat ang dinaranas ng mga magulang dahil sa trahedya. Dahil dito, isinailalim sa psychological debriefing ang mag-asawa sa tulong ng mga consultant upang matulungan silang unti-unting maiproseso ang kanilang matinding pagdadalamhati. Bukod sa psychological assistance, nagpaabot din ng tulong pinansyal si Gico para sa pamilya ng biktima bilang bahagi ng suporta ng pamanang palalawigan sa kanilang pinagdaraanan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Total assessed value ng Lucena City, Quezon tumaas ng 10%. Ang ulat niyan mula kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumaas ng 10% ang total assessed value o TAV ng Lucena City na nagresulta ng karagdagang 18.8 million pesos sa Real Property Tax Collectibles o RPT ayon sa City Assessor's Office. Ito ang ibinahaging accomplishment report ni City Assessor's Head Maria Florentina Josephine Ederon sa regular flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan noong Lunes. Ang pagtaas ng total assessed value niya ay dahil sa maigting na pagpapatupad ng assessment and appraisal ng mga ari-arian sa lungsod. Dahil dito umabot sa 204.6 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong December 2025. Sa first quarter ng 2026, nadagdagan pa ng 2% ang TAV na katumbas ng mahigit 4.2 million pesos na dagdag collection. Kaya't umabot sa 208.8 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong March 2026. Ang lahat ng ito ay mula sa kabuuang 122,814 real property units sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: 2 milyong pisong makinaryang pang-agrikultura ay pinamahagi ng Department of Agriculture sa pitong Farmers Association sa Central Luzon. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nagkaloob ang DA Special Area for Agriculture Development ng mga makinaryang pang-agrikultura na nagkakalagay ng halos 2 milyong pesos sa pitong Farmers Association sa Central Luzon. Ang pamamahagi ito ng mga corn seeder at fertilizer applicator ay bahagi ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month 2026. Layunin ng aktibidad na magbigay ng patuloy na suporta sa mga benepisyaryo ng SAD program upang mapalakas ang kanilang produksyon at mapabuti ang sistema ng pagsasaka sa reyon. Bawat isang unit ng corn seeder at fertilizer applicator ay may halagang 298,000 pesos. Inaasang malaki ang maitutulong ng mga makabagong kagamitang ito upang mapabilis, mapadali at maging mas epesyente ang pagtatanim ng mais pati na ang paglalagay ng pataba sa mga bukirin. Kabilang sa matumanggap na sosyon ay ang Nueva Ecija Kabawangan Corn Farmers Association sa Nampic 1, Campos West Corn Production Farmers Association, Casil Anao Corn Grower Association, Pagdanggayan Timanalon Bantog Farmers Association at Rizal Livelihood Farmers Association ng Anao Tarlac at nagkaisang magsasaka ng Barangay Toledo at sa mga magsasaka ng Barangay Coral ng Ramos Tarlac. Bukod sa pamamahagi ng makinarya, naging tampok din sa okasyon ng pagkilala at pagpapasalamat sa mahalagang ambag, sipag at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno. Panibagong exhibit sa National Museum of the Philippines, Zamboanga, nagsisilbing panawagan at inspirasyon upang pangalagaan ang kalikasan. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilunsad ng National Museum of the Philippines, Zamboanga, ang panibagong temporary exhibit sa museo na tinaguri ang Spirit in Nature Celebrating the Biodiversity of Zamboanga Peninsula. Ayon kay Marian F. K. Misa mula sa Office of the Director ng Mindanao National Museums, nais niya magsilbing panawagan at inspirasyon para sa publiko ang mga artworks na natural exhibit upang mas pangalagaan ang kalikasan. Isaan niya itong paraan para ipabatid sa mga bumibisita sa museo na kakabit ng sine ang kalikasan at ang kalikasan mismo ang nagsisilbing inspirasyon para sa mga alagad ng sining sa pagbuo ng kanikinilang mga obra. Kasabay ng launching ng Spirit in Nature na exhibit, isa nagawa rin ng paglagda sa kasunduan sa pagitan ng NMP Zamboanga at ang Universidad de Zamboanga. Dadagpan ni Misa, layunin ng nilagda ang Memorandum of Agreement na palawigin ang Zamboanga Encounters Exhibit at magkaroon ng kolaborasyon ang dalawang institusyon sa pagsasagawa ng 2026 Regional Heritage Forum. Ang paglunsad ng panibagong temporary exhibit at ang paglagda ng MOA ay parehong bahagi ng aktibidad ng NMP Zamboanga ngayong National Heritage Month. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: 44 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo matapos ang ilang mga paalala.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas.
12: Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ito pa ang mga karagdagang balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. 54 na mga empleyado ng NFA Bicol lumahok sa pagsasanay tungkol sa artificial intelligence. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: Report. Sumailalim ang 54 na mga kawani ng National Food Authority Bicol sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Training on Artificial Intelligence o AI for Government Workforce na pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology Bicol. Layunin ng pagsasanay na mapaigting ang kakayahan ng mga kawani ng ahensya upang makasabay sa makabagong digital technology, lalo na pagdating sa artificial intelligence. Ito ay para maisulong ang efficient, makabago at napapanahong paglilingkod na tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Sa kanyang mensahe, binigyang diin na NFA Bicol Regional Manager Rodrigo Embate Jr. na isang kasangkapan lamang ang AI at hindi nito kayang palitan ang integridad, malasakit at kakayahang magpasya ng isang tao. Paalala rin ng opisyal na ang mga lingkod bayan ay kailangan patuloy na umunlad at sumabay sa nagbabagong teknolohiya. Kabilang naman sa mga natalakay sa nasabing pagsasanay ay ang artificial intelligence, AI tools at workshops, cyber security at ang Philippine National Public Key Infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
0: Higit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ay pinamahagi ng PCIC Bicol sa mga apektado ng shear line sa Camarines Norte. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
19: Umabot sa mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa Vincent's Camarines Norte na naapektuhan na nagdaang shear line na nagdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin na sumira sa kanilang mga pananim. Ayon sa PCIC Bicol, nasa kabuwang 225 na magsasaka ang tumanggap ng insurance claims. Dagdag pa ng PCIC Bicol, karamihan sa mga benepisyaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture kaya libre silang nakapag-insure sa PCIC. Paliwanag ng ahensya, ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture ay maaaring makakuha ng libreng crop insurance. Dahil dito, patuloy nitong hinihikayat ang mga magsasaka na magparehistro at magpa-insure sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang matinding pagkalugi sa panahon ng mga hindi inaasahang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
0: Naigpit na estratehiya sa agrarian reform sa Camarines Sur, iniutos. Ang ulat na yan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
20: Higpitan ang paggamit ng datos at pagplano sa agrarian reform sa Camarines Sur. Ito ang panawagan ni DAR Bicol Regional Director Rodrigo O. Rialubit sa ginanap na performance assessment. Ayon kay Rialubit, mahalaga ang tumpak na impormasyon para maging tama ang mga plano at aksyon. Lalo't malapit nang matapos ang split project at inihahanda na ang Agri-Agra program sa susunod na taon. Sinabi niya na pag mali ang impormasyon, mali din ang magiging plano at aksyon. Sa taong ito, target ng split project na mairehistro ang 50,000 hektarya sa Bicol. Sa Camarines Sur, 9,700 na hektarya ang kailangan iparehistro. Inirekomenda rin ni Rialubit ang paggawa ng malinaw na timeline at maayos na koordinasyon mula municipal hanggang regional level para mas mabilis ang serbisyo sa mga benepisyaryo. Binigyan din niya na ang agrarian reform ay nananatiling prioridad ng gobyerno para sa kaunlaran sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
0: Eastern Samar Provincial Veterinary Office naglunsad ng mass deworming at information campaign upang mapigilan ang fasciolosis at maprotektahan ang mga kalabaw. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naglunsad ng mass deworming at information campaign ang Provincial Veterinary Office o PVO, katuwang ang Office of the Municipal Agricultural Services sa Dolores, Eastern Samar, upang mapigilan ang pagkalat ng fasciolosis o hilas sa mga kalabaw. Ito'y matapos maitala ang mga kaso ng parasitikong impeksyon at ilang pagkamatay ng mga kalabaw sa Barangay Hinulaso na nagbunsod sa pagsasagawa ng disease investigation ng PVO. Batay sa pagsusuri ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Field Office 8, natukoy ang presensya ng liver flukes at rumen flukes na sanhi ng naturang sakit. Ayon kay PVO Chief Dr. Melanie Usita, maaring magdulot ang fasciolosis ng anemia, panghihina, kawalan ng ganang kumain, pagtatae, at maging pagkamatay ng mga hayop kapag hindi agad nalunasan. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority PSA, nangungunang Eastern Visayas sa bansa sa produksyon ng kalabaw, kaya patuloy na isinusulong ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang pagpapalakas ng veterinary services at suporta sa livestock farmers sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida. Samantala, pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Butuan City naging matagumpay. Ang ulat niyan mula kay Dayanara Sumapadhake ng Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
2: Report.
23: Naging matagumpay ang tatlong araw na pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAF sa isinagawang distribution caravan ng Department of Agriculture o DA Caraga para sa mga magsasaka ng palay at mais sa Barangay Pigdaulan, Butuan City simula nitong Lunes hanggang Miyerkules. Ang bawat magsasaka ay tumanggap ng 2,325 pesos kung saan mayroong 4,736 na mga benepisyaryo na magsasaka sa Butuan City. Ang natanggap nilang cash assistance ay makakatulong sa pag-iwas sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga agricultural inputs at gasolina na kasalukuyang kinakaharap ng bansa. Ang naturang distribusyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng Butuan City Agriculture and Veterinary Department. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Maraming salamat, Dayanara Hake. Mga magsasaka at mga mangingisda ng Misamis Oriental nakatanggap ng higit 2 milyong pisong ayuda mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat niyan mula kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
2: Report.
24: Dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa lokal na produksyon ng mga magsasaka at mangisda, namigay ng ayuda ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Ang pamimigay ng cash assistance ay isinagawa sa gymnasium ng Balingasag at Kinugitan, mga bayan ng Misamis Oriental. Sa ilalim sa nasabing programa, ang bawat magsasaka at mangisda ay makatanggap ng cash assistance na nagkahalaga ng 2,325 piso bawat isa bilang tulong sa kanila sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, mga kailangan sa pagsaka, gastos sa transportasyon at iba pang gastusin. Sa paunang rollout ng ayuda ng DE10, umabot sa 2,013 mga individual ang nakatanggap ng ayuda na may kabuang halagang umabot sa 4,680,225 piso. Layunin ng DE10 na matapos ang pagbigay ng ayuda sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang programang ito ay nakaangkla sa pananaw ng kasalukuyang administrasyon na masaganang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po tayong magpapaalam. At ang alam po ni Kuya Kiko Flores, ako po ang inyong naging lingkod, Alcor Pus. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating palatuntunan ngayong umagang ito. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side. Kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Boss Arnel Villamor, kay Ma'am Tess Ramirez, siyempre kay Christopher Tirambolo at kay Glorife Bagon. Ito po ang palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos isinusulong ang mas malalim na parliamentary cooperation ng Pilipinas at Japan. Pangulo humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Partisipasyon ng stakeholders, pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo.
0: Headlines.
4: Vietnamese President Tho Lam darating sa Pilipinas para sa isang state visit sa May 31 hanggang June 1.
0: Headlines.
3: Mga miyembro ng gabinete, pinakilos na ni Pangulong Bongbong Marcos para paghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
0: Headlines.
4: Aligasyon na pakana umano ng administrasyon ng mga kaso laban sa majority block ng Senado, pinabulaanan ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Kopya ng precautionary hold departure order laban kay Senador Bato de la Rosa hawak na ng Bureau of Immigration.
0: Headlines.
4: Unang araw ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinakda sa Nobyembre at 30. Panibagong pag-usuri sa kalusugan ng dating Pangulo, ipinag-utos ang ICC.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 5.
0: Headlines.
4: At halaga ng maximum housing loan itinaas sa 10 milyong piso ng Pag-ibig Fund.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, puno at inaasahang magiging produktibo ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng nagpapatuloy pa rin niyang state visit sa Japan. Unang sasabak si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang pulong kasama ang iba't ibang top companies ng bansang Japan, partikular ang Furukawa Electric Corporation Limited, Sumitomo Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated at Shunichi Group Corporation. Inaasahang magiging mabunga ang mga pagpupulong na ito ng Pangulo sa Japanese companies na magbibigay pa ng mas malaking oportunidad sa bansa sa iba't ibang larangan at sektor. Dadalo rin ang punong ehekutibo sa pulong kasama si dating Japanese Prime Minister at ngayon Supreme Advisor to the Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community na si Honorable Kishida Fumio. Susundan ito ng pulong ng Pangulo kasama si Mr. Sasakawa Iyohei, ang chairman ng Nippon Foundation at honorary chairman ng Sasakawa Peace Foundation. Dadalo rin si Pangulong Marcos Jr. sa National Diet ng Japan para ihayag ang kanyang President's Address na susundan ng summit meeting kasama si Japan Prime Minister Takaichi Sanae. Pinakahuli ang working dinner ni Pangulong Marcos Jr. kasama si Prime Minister Takaichi Sanae.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL sa Tokyo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito, lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Ang pinaplanong pag-angat o pag-aangat ng Philippines-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership, sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulo ang anyay proactive role ng Tokyo sa pag-usulo ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation at supply chain.
5: This moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Naging partisipasyon ng mga stakeholders sa naturang pulong, pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo.

0: para sa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Sa remarks ng Pangulo ay pinahayag nitong isang matagal ng partner ng Pilipinas sa Japanese companies na may mahalagang papel na ginagampanan sa ekonomiya ng bansa. Nakatanim na anya sa Philippine Development Journey ang Japanese Enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Hindi lamang anya mamumuhuna ng mga Japanese businessmen sa Pilipinas kundi nagsilbiring builders ng ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa state visit. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maari makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, marami mga investor ang natutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan, kundi pati na sa trade office at doon ay inaalam ang detalye kung papaano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Noon pa man, sabi ni Albano, ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Nakita naman anya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok na pumumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
4: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
3: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan, sinaksihan niya ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at ang mga nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility.
6: Important ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city, which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
5: Yan po ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace itong Miyerkules, May 27, bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na paghilala na iginagawad ng Japan. Habang iginawad rin ng Pangulong Marcos ang Order of Lakandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pag-usulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Darating

0: Sa bansa, ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Lo Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia na ligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, may 1,834 na Pilipinong mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na may mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas dito. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pagkikipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Pansamantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
3: Tuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers at syempre yung kanilang mga employers, no? Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change. Diyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka diyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So, yung ating crew change, ibig sabihin pwede silang bumaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang yon.
2: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit 10,000 toda at jeepney driver sa Metro Manila target ng DSWD special payout ngayong Huwebes. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang special payout para sa mga natitira pang toda at joda sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ngayong Huwebes, ongoing ang special payout ng DSWD sa Taguig, Parañaque, Marikina at Pateros. Ayon sa DSWD, target nila mabigyan ng tulong ang mahigit 10,000 drivers mula sa 4 na payout sites sa Metro Manila. Kasabay nito ang payout din para sa mga service delivery drivers sa Metro Manila at distribusyon ng cash aid para naman sa mga drivers ng transport network companies at PEMEDE sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinuukulang miyembro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nire-repaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
5: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
2: Si Executive Secretary Ralph Recto.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigpit nang binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumawid hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng programang Boses kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., sinabi nitong nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang para maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman, prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangan hindi lang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo na sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
6: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, tuwing buwan ng Mayo. Wala akong masyadong pangailangan kaya ngayon wala ko munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong bigay no, ng allocation or release para sa irrigation, ay kailangan din po natin i-sustain yan.
0: Yan po ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtatakda ng iba pang energy source bukod sa solar energy na magiging alternatibo o sasalo sa electricity generation oras na magkaaberya ang mga planta o kaya'y sumapit na ang gabi para sa solar dependent facilities. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan, mataas din ang demand sa kuryente kapag gabi na kaya kailangan pag-aralan kung ano ang magiging reserba at kung gaano kabilis ang generation capacities na makakasalo oras na may mga nawalang planta sa hapon. Isa rin itong paraan upang kahit papaano ay maiwasan ng biglaang pagnipis ng kuryente sa power grid at masuportahan pa rin ang mga kabahayan, pasilidad at establishmento.
7: At gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Peak din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon bang mawawalang mga planta sa maghapon.
2: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling itataas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito po'y dahil sa patuloy pa ring manipis na supply ng kuryente sa naturang grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities at kaya lamang makapagsupply ng mahigit 1,000 megawatts na kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts available capacity at 2,388 megawatts na peak demand.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Handang-handa at nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pang umabot sa typhoon category. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ng higit 361,000 ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ang ahensya. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipaparating sa mga maapektuhan ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dalawang puno ng nara na tinanggal sa Quirino Avenue itatanim ulit at ililipat sa Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na nga itanim ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila
9: ang 2 puno ng Nara na tinanggal mula sa Quirino Avenue. Ito na ang 40 puno na muling itinanim sa Maynila sa 245 na tinanggal o binunot sa Quirino dahil sa South Access Link Expressway o SALEX. Pero may higit 5 pupa na target na itanim sa buong lungsod at ipapakalat na ito sa Intramuros, Philippine Post Office at iba pang lugar. Ayon naman kay DNR, ASEC, NOR, NRAN, pagkatanim ng puno, patuloy nila itong babantayan para siguradong mabubuhay at hindi mapapabayaan. Ang direktiba din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay masiguro na kung basta mamatay na puno at ang mga maaapektuhan ng mga infrastructure projects ay agad na mapapalitan. Inaasahan din kasi na 600 puno ang tatanggalin sa Quirino Avenue pero papalitan naman daw ito ng higit 50,000 seedlings na ipapakalat nga sa Maynila. Sa ngayon, suspendido naman muna ang pagpuputol ng puno sa Quirino pero tuloy pa rin ang earthballing sa mga naputol na nitong mga nagdaang araw. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:25 na po ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:27. Sa iba nating mga balita, itinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador ang naganap na eksena ng walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang naganap na walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon para makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lang para sa kapakanan ng iilan.
12: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Yan po pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Samantala, pinabulaan na ng palasyo ang mga aligasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kaso na ibinabato sa mga miyembro ng majority block ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Block, ay gumugulong na mga kaso ni na Senador Jinggo Estrada at Senador Chis Escudero. Gayon pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyu ng Senado at legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority. nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at limang iba pa na i-refer na sa DOJ ayon sa CIDG. Si J. Mark Tagala para sa Flash Report.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash
13: Report. Formal nang naihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang obstruction of justice case laban kay Senador Robin Hood Padilla gayon din sa limang iba pa sa Department of Justice. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico sa pulong balitaan sa Kapokrami ngayong umaga, Mayo 26 pa nila na i-refer ang kaso sa DOJ. Bukod kay Padilla na tumulong sa pagpapatakas kay De La Rosa, kasama rin sa kaso ang anak nito, na anak ng tito ni Padilla na may-ari ng sasakyan ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Kasama rin sa ang isang babaeng security officer ni De La Rosa, habang ang tatlong iba pa ay hindi naman tinukoy ng CIDG kung ano ang kanilang papel sa naturang pagpapatakas. Samantala, hindi naman makumpirma ni Morico kung nakita ba talaga itong si De La Rosa sa subdivision sa Angeles City sa Pampanga noong Mayo 26 kung saan nagsagawa ng operasyon kahapon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Hawak na ng Bureau of Immigration o BI ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa Senador at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito at kung mamataan sa mga paliparan ang apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pang itatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ng Commission on Elections sa COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong hindi maaasahang kaganapan na makapipigil na matuloy ang halalan. Giit pa ni Garcia, kung talagang makapagpasa umano ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang, naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 elections na katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbutuhan ng panibagong presidente at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: House Panel Chair nagbabala laban sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel sa gitna ng nabibintong paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Asidre kapansin-pansin umano ang pattern ng mga pag-atake at mga aligasyon na layong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa impeachment process. Bagamat sinabi niyang personal na obserbasyon lamang ito, naniniwala si Asidre na may mga grupong gustong guluhin o i-derail ang proseso bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero giit ng mambabatas, handang-handa umano ang House Prosecutors na ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Dagdag pa ng party list Solon sa gitna ng nakaambang impeachment proceedings, nangyari ang noisy political environment sa Senado, kabilang dito ang leadership change, kaguluhan sa panukalang remote participation, pag-walkout ng minority bloc at ang pinalulutang na alegasyon ng charter change plot bilang propaganda tool. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta iginiit na para sa kapakanan ng lahat ang itinutulak na remote participation sa mga sesyon ng Senado. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
15: Report. Pinabulaanan ni Senador Rodante Marcoleta na isinusulong nila ang amyenda sa Senate Rules para mapayagan ang online o remote participation sa kanilang plenary sessions para pagbenepisyuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa o ilang kapwa senador. Gitni Marcoleta para ito sa pakinabang ng mga senador kapag nalagay sa sitwasyon na hindi pisikal na makakadalo sa kanilang mga sesyon pero kailangang magsalita o bumoto. Gaya na lang halimbawa kapag nasa ibang bansa o kaya ay may karamdaman. Sinabi ni Marcoleta na nabigyang linaw at napagdebatihan sana ito kung hindi anya nag-premeditated walkout ang mga senador na kasapi ng minority bloc mula sa kanilang sesyon nitong nakaraang Martes. Nauna nang sinabi ng mga taga-minor niya na para kay De La Rosa at ilang mga taga-majority back na posibleng makulong dahil sa flood control scam cases ang itinutulak ni Marcoleta at ng majority block na Senate Amendment Rule. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa makipagtulungan ng Kamara sa investigasyon ng Ombudsman sa umano'y irregularidad at sabotan sa budget kung saan sangkot si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano IV, ang napaulat na pagtanggi ng Kamara na tanggapin ng sabina ay nag-ugat sa tinawag niyang miscommunication. Tinangka kasi ng Office of the Ombudsman na isilbi ang sabina sa Secretariat ng House Committee on Appropriations hinggil sa pagisiyasat sa umano'y grand conspiracy sa pambansang budget. Gayunman, iginiit ni Clavano na taglay pa rin ang sabinas na inisyo ng Ombudsman ang force of law. Umaasa si Clavano na magbibigay ang Kamara ng minutes, attendance list at transcripts mula sa House Committee on Appropriations at small committee na tinutukoy ng mga investigador.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa unang status conference ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, tinalakay ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang isa sa pangunahing mga lengguwaheng ginagamit sa Pilipinas. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, mahalagang mas maintindihan ng mga Pilipino ang buong proseso ng paglilitis, lalo't masusing binabantayan ng publiko ang mga kaganapan sa kaso. Kaugnay niyan, pabor ang ICC na maglaan ng interpreter para sa mga testigo laban kay Duterte upang maisalin sa kanilang wika ang mga diskusyong nagaganap sa loob ng trial. Sinabi naman ang kampo ni Duterte na hindi na nangangailangan ng interpreter ang kanilang kliyente. Samantala, sa Nobyembre ang schedule ng ICC Trial Chamber 3 ayon kay Presiding Judge Joanna Corner sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte.
16: Early identification of the real issues in the case, and I emphasize that and will return to it later in the status conference. Proper use of agreed fact between parties. Presentation of evidence, whether disputed or not, must take place in the shortest and clearest way. That is particularly important in this trial.
0: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ipinag-utos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong pag-usuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang unang status conference itong Miyerkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na muling susuriin ng mga eksperto ang kalagayan ni Duterte matapos maghain ng motion ang kampo nito. Ayon sa depensa, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Sinabi ni Corner na posibleng agad na iutos ang hukuman ang panibagong pag-usuri upang makakuha ng updated na ulat hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil dito, ipinagpaliban muna ng ICC ang pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Corner, mahalagang malaman muna ang tunay na kondisyon ni Duterte lalo na't may kaugnay nito sa kanyang edad at posibleng mga problemang medikal.
16: Evidence is kept to the minimum possible. the chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing. I know Mr. Haynes objects to it, and I'll come back to that, but we'd expect as much use of Rule 68.3 and 68.2b as possible.
2: Yan ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:39 ang ating pong oras. Nilinaw ni DILG Secretary John Vicrimulya na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng paghuho nito. Ayon kay Rimulya, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding para matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineers para i-assess ang gumuhong gusali. Ipapatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman sila nawawala na pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders.
17: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vicrimulya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinutulak ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali sa naturang lugar. Ang kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE ani Tolentino ay madagdagan ang mga inspectorate team sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3, nasa 38 lang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
18: Yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas tingnan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa 'yon, siguro pangalawa ay dapat din natin na mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
2: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang 7:57 ng umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Housing loan program ng Pag-ibig itinas na sa 10 milyong piso para sa mga mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, Chad, itinas nga ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig sa 10 milyong piso ang housing loan program ng pamahalaan para sa mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Ayon nga kay Pag-ibig President and CEO o Chief Executive Officer Marlene Acosta, ang naturang pagtaas ng Pag-ibig sa ng 10 milyon para sa housing loan program ay para mas mapalawak at magbigay ng mas disenteng pabahay sa bawat mamamayang Pilipino. Dagdag pa nga ng Pag-ibig Fund na ang kanilang mandato ay pagsilbihan ang lahat ng Pilipino workers maging ang pagbibigay ng mas maayos at disenteng pabahay para na rin sa kinabukasan ng bawat mamamayan. Wala pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, National Capital Region patuloy na nangunguna sa medal tally ng 2026 Palarong Pambansa. Bicolana swimmer kumolekta na ng 5 gintong medalya. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
20: Hawak pa rin ng National Capital Region ang liderato sa partial and unofficial medal tally ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Humakot na ng 49 total medals ang NCR mula sa 20 golds, 12 silvers at 17 bronzes batay sa huling tala alas 7 kagabi. Nasa ikalawang pwesto ang Calabarzon na may 14 golds, 13 silvers at 10 bronzes para sa kabuuang 37 medals. Habang naagaw ng Central Visayas ang ikatlong pwesto matapos magbulsa ng 10 golds, 9 silvers at 7 bronzes sa total na 26 medals. Pang-apat naman ngayon ang Western Visayas at panglima ang Bicol Region sa standings. Samantala, namumurong maging most decorated swimmer ng palaro ang 12-year-old swimmer mula Bicol na si Riley Madeleine Alindogan matapos manaig sa 5 events sa 12 and under elementary girls. Nilangoy ng tubong Legazpi City ang gold medal sa 200 meter at 400 meter freestyle, 200 meter individual medley, 100 meter breaststroke at 4x50 meter medley relay, gayon din ang silver sa 50 meter backstroke. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
22: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
22: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
24: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
22: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
25: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
22: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
24: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
22: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
24: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
22: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang ating oras, 11:49, nagpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita sa Luzon, DOST at LGU Sabtang nang sa gawa ng pagsusuri sa solar water pump sa Vuhos Island. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ng site assessment ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Batanes. Natuwang ang lokal na pamahalaan ng Sabtang para sa planong paglalagay ng solar water pump sa Vuhos Island. Pinangunahan ni Provincial Director Nora Garcia ang aktibidad na layong tugunan ng solirani ng kakulangan ng supply ng tubig sa komunidad, partikular para sa mga miyembro ng Vuhos Cattle Raisers Association. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng tubig sa lugar at ang benepisyo ng paggamit ng renewable energy technology para sa kabuhayan ng mga lokal na mag-aalaga ng baka. Lumalo rin si Provincial Director Bernardo Caringal ng DOST Marinduque bilang technical expert sa renewable energy systems. Nagbigay siya ng mahalagang rekomendasyon hinggil sa feasibility at tamang disenyo ng planong solar-powered water pumping system. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakapagbigay ang proyekto ng matatag at sustainableng mapagkukunan ng tubig para sa komunidad at makakatulong sa pangangailangan ng mga livestock at iba pang gawaing pang-agrikultura sa Vuhos Island. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tabuk. Unang newborn screening satellite continuity clinic sa Cordillera Region, binuksan sa Kalinga Provincial Hospital. Sa detalye mula kay Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Mas pinalawak pa ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang serbisyong pangkalusugan para sa mga sanggol matapos itong ilunsad ang kauna-unahang newborn screening satellite continuity clinic sa rehiyon nitong May 26, 2026. Pinangunahan ni OIC Chief Dr. Rinaldo Arangca ng KPH ang pagbubukas ng pasilidad na layong magbigay ng mas mabilis at mas accessible na serbisyo medikal para sa mga sanggol. Ang newborn screening ay isang programang pangkalusugan na tumutukoy sa mga sanggol na maaaring may seryoso ngunit nagagamot na congenital disorders bago pa man lumabas ang sintomas. Sa pamamagitan ng continuity clinic, matitiyak ang mabilis sa pagtukoy at agarang gamutan sa mga sanggol. Magbibigay rin ito ng tuloy-tuloy na monitoring, follow-up consultations, nutrition counseling at parent education. Ayon kay Governor James Etuba, malaking ginhawa ito para sa mga pamilya dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa malalayong lungsod upang makakuha ng specialized consultation at treatment para sa kanilang mga anak. Dagdag niya, mababawasan din ang gastusin at hirap ng mga magulang sa pagpapagamot. Samantala, bilang satellite clinic, direktang nakakonekta ang nasabing pasilidad sa pangunahing continuity clinic nito na Baguio General Hospital and Medical Center upang maihatid ang kinakailangang serbisyo medikal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa probinsya ng Pangasinan, Summer Safety Camp ng LGU Alamino City, pinalawak ang kaalaman ng mga bata sa emergency response. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City dito sa Pangasinan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ang kahandaan ng mga residente sa mga sakuna. Sa ilalim ng Summer Safety Camp, sumasailalim ang mga batang kalahok sa iba't ibang pagsasanay na layong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahang tumugon sa oras ng emergency. Sa kasalukuyan, tatlong batch na ng mga batang kalahok ang naisailalim sa pagsasanay kung saan itinuro ang tamang emergency response procedures, CPR awareness at basic first aid techniques. Nagkaroon din ng teamwork at leadership activities bilang bahagi ng programa. Kabilang din sa isinagong aktibidad ang Learn to Swim program na nakatuon sa water safety awareness at basic swimming skills ng mga bata. Binigyan din ng pagsasanay ang kahalagahan ng paglangoy bilang mahalagang life-saving skill, lalo na ngayong panahon ng tag-init kung kailan mas maraming kabataan ang lumalahok sa mga aktibidad sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, Puerto Princesa City Mayor binigyan ng authority to negotiate sa planong pangungutang ng 3 bilyong pisong pondo o piso para sa karagdagang 100 infrastructure project. Sa ulat mula kay Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kung naprubahan ang sanggunian palusod ng Puerto Princesa, ang kailingan ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na mabigyan ng authority to negotiate para sa planong loan na 3 billion pesos. Ilalaan umano ang nasabing halaga sa karagdagang 100 priority infrastructure projects mula sa 66 na barangay matapos ang pagpupulong sa mga ito ng alkalde. Planong utangin ang halaga mula sa Land Bank of the Philippines o LBP at Development Bank of the Philippines o DBP. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ay ang drainage system, road concreting, farm-to-market roads, mga opisina, traffic signals, rehabilitation projects, pagbili ng mga heavy equipment, electric vehicle, solar roofing sa mga government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng convention center. Ayon kay Regina Cantillo, City Budget Officer, sisiguruhin na ang pipiliing credit financing facility ay may mababang interes at magiging naayon sa kakayahan ng lungsod na magbayad. Ayon pa kay Cantillo, nananatili pa rin nasa loob na itinakdang credit capacity ng syudad kung saan nasa higit kumulang 10% pa lamang ang kasalukuyang nagagamit mula sa pinapayagang 20%. Natatandaang umabot sa 6.5 billion pesos ang kabuang pondo ng syudad para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Visayas, 143 mangingisda sa Tacloban City tumanggap ng fuel discount cards mula sa BIFAR Region 8. Ang detalye mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Formal na ipinamahagi ng local government unit ng Tacloban sa pamamagitan ng City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga fuel discount cards sa City Sports Complex para sa mga rehistradong mangingisda. Nabatid ng bawat benepisyaryo na nagmula sa mga baybayin barangay ng lungsod ay tumanggap ng card na naglalaman ng 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy na maaaring i-redeem sa mga accredited na gasolinahan. Ayon kay City Agriculturist Romilo Annadi, ito ang unang batch ng mga benepisyaryo ngayong taon sa ilalim ng regular program ng BIFAR at nilinaw na hiwalay ito sa mga tulong na ipinamamahagi bunsod ng oil price hike. Binigyan din pa ni Annadi na upang maging kwalipikado sa programa, kinakailangang rehistrado sa kanilang sistema ang mangingisda maging ang kanilang ginagamit na dimotor na bangka. Tiniyak naman ang pamunuan na magkakaroon pa ng susunod na batch ng pamamahagi para sa mga mangingisdang hindi pa napabilang sa distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Coastal Cleanup at Isko Basurero Activity. Isinagawa ng DENR 9, katuwang ang mga volunteers sa Zamboanga Peninsula. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagtulungan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 9 at mga volunteer sa pagsasagawa ng sabayang coastal cleanup at scuba sorero activities sa Santa Cruz Island, Zamboanga City at Triton Island sa Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Aabot sa kabang 72 volunteers mula sa iba't ibang mga katuwang na ehensya at organisasyon ang nagkaisa sa naturang aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean yung buwan ng Mayo. Nasa 75 kilo ng mga basura sa tabing dagat at 42 kilo ng underwater debris ang nakolekta ng mga partisipante sa Great and Little Santa Cruz Island Protected Landscape and Seascape sa Zamboanga. Samantala, 62 kilo naman ng coastal waste at mga basura sa ilalim ng dagat ang nakolekta mula sa isinagawang scuba salero operation sa Triton Island. Pinibigyang diin sa inulunsad ng mga aktibidad ang kahalagahan ng kolektibong aksyon upang masugpo ang polusyon sa karagatan at mapangalagaan ang baybayin at mga yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026. Ang ating oras, isang minuto na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo!
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
2: Oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
18: Sa punto pong ito ay pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na state banquet sa kanyang state visit sa Japan.
19: For over 70 years, wave after wave of people-to-people engagement and wide-ranging collaboration have collectively transformed our bilateral relationship into one of the most vibrant and forward-looking partnerships in the Indo-Pacific. Rooted in shared values, strengthened by mutual trust and meaningful cooperation, and guided by a common vision for peace, prosperity, and development. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.

0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Antabayanan po ang iba pang kaganapan kaugnay ng opisyal na pagtungo ng Pangulong Marcos sa Japan. Dito lamang po sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po sa ilang sandali ang programang Bagong Pilipinas Ngayon ng PTV4.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: It is shared prosperity across many generations.
5: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
6: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, pinalalimpan ng Pilipinas sa international law, kapayapaan sa Indo-Pacific region at matatag na ekonomiya. Tinukoy din ng presidente ang planong pag-aangat ng ugnayan ng Pilipinas sa Japan sa Comprehensive Strategic Partnership na anya'y sumasalamin sa matibay na tiwala at paghahangad ng magkasamang pagtugon sa mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Kabilang din sa napag-usapan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at maritime security, gayon din ang patuloy na suporta ng Japan sa pagpapatibay ng kakayahan ng Pilipinas sa pagmamatsyag at seguridad sa karagatan.
4: In this journey, the JPPFL has played a vital role. As parliamentarians, you help ensure that our democratic values are translated into laws and policies that serve our peoples and the broader region. Through your engagement and steadfast support, you have kept our partnership strong, relevant, and responsive to changing times. Allow me, therefore, to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
8: Samantala, kahalagahan ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan at ang benepisyo nito para sa mga Pilipino, ating pag-uusapan kasama si Professor Froilan Kalilong, Political Analyst and USC Department of Political Science Professor. Prof, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon.
9: Yes, good afternoon at good afternoon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you po for having me again.
8: Prof, pakipaliwanag po, gaano po kahalaga itong state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan pagdating po sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa?
9: Well, very, very important because Japan has been traditionally an economic and geopolitical partner of the country for a very long time already. And mahalaga to, no, sa, lalo na sa pagpapatibay ng ating government-to-government relations between the two countries. And of course, kaakibat nito syempre yung mga economic imperatives na maaari natin talagang makuha, especially now that the Philippines is being looked at dito sa Asia-Pacific region as one of the more

0: a more robust economy, trying to help solve the problem of unemployment. Because when you actually try to solve the problem of unemployment, when you gain more investments, that will definitely create a multiplier effect in the economy, no? Primarily because people will now have their consumer disposable incomes. This will really pump prime further the economy and try to infuse the much needed stimulus, no, or the impetus for growth, no, and mobility in the economy. So mararamdaman definitely yan dahil nga mas marami tayong mga jobs na makikreate na siya naman makakatulong talaga sa atin para labanan nga itong umisiral na inflation at mataas na presyo ng mga pilihin. The only way by which we could combat this is by also focusing on developing and harnessing our employment imperatives. Kasi yun lang ang paraan para talaga kahit paano makasabay itong ating ekonomiya, no, sa akbongan itong crisis na to. So hopefully, no, makatulong talaga ito, no, para yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan, eh, mabigyan talaga ng pagkakataon na papaayos naman ang kanilang buhay at makapag-navigay tayo ng mas maayos amidst this crisis.
1: Mm-hmm. Prof, marami po tayong mga OFW at trainees sa Japan. Sa tingin po ninyo, malaki po ba ang maitutulong or mas madadagdagan po ba ang mga opportunity para sa mga Pilipino dahil sa magandang ugnayan ng dalawang bansa?
0: Yeah, I totally agree with that, no? Dahil actually, Japan is one of the biggest employers din, no? Lalo na dito sa Asia ng mga Filipinos natin. Nasa education sila, some of them are also in the entertainment, some of them are in the manufacturing industry, no? And this is very, very important talaga na maganda yung ugnayan ng dalawang bansa para masiguro din natin na yung ating embahada, yung ating mga consuls doon, they're being, our OFWs are being taken care of. Siyempre, ano, nakikita ng ating mga OFWs na nandoon yung presensya ng ating Pangulo, malaking bagay ito sa kanila, no? So that their morale will be further boosted. At alam nila, no, na yung gobyerno is naka-adapt sa kanila.
2: Okay. Prof, sa inyo pong pananaw, may mga challenges po ba o may mga hamon na dapat bantayan ng ating bansa, ang Pilipinas, sa pagpapalalim ng relasyon nito sa Japan at iba pang malalaking bansa?
0: Marami po talaga kung hamon lamang, ano. Definitely, we live in a very volatile geopolitical frontier at the moment. Marami pa rin mga threats globally. The threats of terrorism, threats of global, no, global disturbances, kagaya nga itong mga conflicts na maaari talagang nandito pa rin sa atin, no? So I think it's really imperative na mapatatag itong mga bilateral transactions between countries. And Japan, certainly, it's one of those countries na talagang gugustuhin natin, no, na maka-establish ng mas maayos-ayos at saka mas friendly na amity relationships, you know, and cooperation because of their strength, no, financial stability, and syempre yung kanilang prestige and the kind of reputation that they have established already throughout the world.
2: Okay. Well, Prof, speaking of reputation, sa tingin niyo po ba itong mga kinakaharap na issue sa Senado ay maaaring maka-apekto din sa relasyon ng Japan at Pilipinas in the long run?
0: Maaari po, no? Dahil syempre lahat naman, ano, pag sinabi natin kasing economy, kaya nga meron tayong subfield ng political science sa political economy, everything actually that is happening within the political sphere finds its impact or effect also in the economic dimension of a country, you know. So definitely malaki yung maging epekto nito, and I think the longer na itong mga hidwaan at itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado ay naririto, no, mas magiging mahirap because let's face it, the Senate is actually entrusted with the power to actually legislate. And measures that will result in effective economic navigation, especially right now because we're in a crisis, May mga bills, may mga priority and urgent measures, no, na mga legislative measures na kinakailangan talagang maipasa, no. And syempre tinitignan din ito ng ibang mga bansa kagaya ng Japan, kagaya ng US and many other countries. So if we are seeing a Senate that is emboldened too much with politics, that really takes away a lot of effort and a lot of energy from their main task, which is of course lawmaking, no, and legislation, especially ditong mga key governmental reforms, no, key governmental bills na kinakailangan natin. So again, it does not send a very good impression. It actually sends the idea that we are, you know, politically unstable, and syempre kapag may political instability, yung investor confidence will definitely be adversely affected as well.
1: Prof, nabanggit nyo nga po na posibleng maapektuhan ng investor confidence sa nangyayari pong kaganapan sa Senado. Paano nyo po nakikita naman na kung magkakaroon po ba ito ng epekto sa hinaharap ng Philippines and Japan relations sa mga susunod na taon? At ano po yung posibleng epekto nito sa mga susunod pa na henerasyon ng mga Pilipino?
0: Well, you know, the truth aspect is that all of these countries, you know, they're actually looking at the current trajectory and the current things that are happening in the Philippines. Because let's face it, whether other countries admit it or not, we are already an up and coming to be a major player in the Indo-Pacific, you know, region, in the Asia Pacific economic and political dimension. So, lahat ng nangyayari sa atin, masusing binabantayan ng iba't ibang mga bansa. And the longer that this political crisis or this political conflict actually exists, the harder it will be for us, you know, as a country to actually be able to move forward. Let's face it, nasa highly conglomerated and highly integrated economic setup tayo ngayon because of globalization and market integration. And kung hindi natin talaga masasabayan yung galaw ng iba't ibang mga bansa dahil nalulunod tayo masyado sa mga usaping politika, mapag-iiwanan po talaga tayo. No? So I think it's really imperative for the government to really shape up as a whole, no? Magkaroon na tayo sana ng kaayusan bilang mga leader ng ating bayan, lalong-lalo na, no, na magkaroon ng ano, no, ng reconciled areas, no, mutual respect at the very least, para naman maisulong natin yung ating bansa, because in the long run, tapa po kayo, no, yung mga susunod na generation sa mga Pilipinos, sila rin po yung magmamana ng kung ano man na nangyayari at ginagawa natin ngayon.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Froilan Kalilong, Political Analyst at UST Department of Political Science Professor.
2: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
5: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
6: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
7: pwede na rin ang boses.
6: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng paghilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search. At pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

0: Ibabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagsisimula ng habagat at ang posibilidad ng matinding El Nino phenomenon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anang, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good morning po, Ma'am Cheryl at Sergeant, po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
0: Mm-hmm. Ma'am, meron pong mga ulat na posibleng magsimula na ang pag-iiral ng habagat dahil sa epekto ng Tropical Storm Jangmi. Paano po ito makakaapekto sa panahon sa Pilipinas sa mga susunod na araw?
1: Well, sa ngayon po, sa patuloy na minomonitor natin ang pagpasok ng bagyo, na posible pong ito ang enhance ng tinatawag nating southwesterly wind flow na posibleng maging panimulan na rin po itong tinatawag nating habagat at onset ng tag-ulan. And kasabay rin po nung ating monitor na El Nino. And Ma'am Cheryl, usually po kapag habagat season at pre-developing ang El Nino, mataas po ang tsansa na medyo mas magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall events due to enhanced southwest monsoon or habagat, dahil kasama na rin po yung combined effects ng mga ganitong mga bagyo na papasok sa panahon ng ating habagat sa ngayon.
2: Okay. Sa monitoring niyo, Ma'am Ana, aling mga lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha kapag lumakas nga po itong habagat?
1: Well, especially po itong mga areas po na nasa western section ng ating bansa, particularly dyan po sa may western Luzon, dito po sa may parte ng ibang bahagi ng Nimaropa at dito po sa may Panay area, dito sa may Visayas, dito sa may Iloilo area. So Sir Joshua, yan po yung mga areas na tinatawag na nasa type 1 climate na usually yan po yung naiimpluwensyahan ng habagat. So yan po yung sa may parte ng Ilocos Region, sa may Car, sa Region 2, sa Central Luzon, some portions of Southern Luzon, portions ng Nimaropa, and dito nga po sa Panay Island, including po yung Metro Manila. So yan po yung mga posible po na maapektuhan ng mga heavy rainfall events due to habagat and enhanced southwest monsoon kasama ang mga tropical cyclone na carences natin.
0: Ma'am, sa panahon po ng pagpasok ng habagat, ano po yung mga pangunahing panganib na dapat paghandaan ng local government units pati na rin po ng mga residente?
1: Well, sabi nga po natin na usually yung mga biglaang buhos ng ulan, nandyan pa rin po yung mga local thunderstorm activities na posible pong pagmula ng mga flash flood dun sa mga highly vulnerable or flood-prone areas. And also yung din pong mga floods and landslides kapag magkakaroon po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan dulot po ng mga malalaking weather systems gaya po niya ng habagat, yung combined effect ng low pressure system o ng mga bagyo po sa panahon ng habagat season. So yan po yung dapat nating bantayan at lagi po nating pag-ingatan at makapag-prepare po tayo sa mga possible na mga ganyang sakuna o hatang.
2: Okay. Pero Ma'am Ana, linawin lang po natin, no? Since nararamdaman pa rin po ang init ng panahon, ito po mga nabanggit natin na localized thunderstorm o yung mga biglang pag-ulan, usually po, gano'n po ang itinatagal nito?
1: Ito po yung mga tinatawag na short duration rainfall na nangyayari o yung mga biglaang heavy downpour that could last mga around 20 minutes up to 1 hour. And then after po nun, posible pong mainit na po uli, mataas ang alinsangan, or magiging cloudy pa rin. And also po, ito po yung precursory sign ng transition natin from dry season to panahon ng ating tag-ulan associated with habagat.
2: Okay. At nagbabala din po tungkol sa posibleng paggala nitong El Nino nga po sa ating bansa. Pakipaliwanag po paano po ito naiiba dun sa karaniwang init na nararanasan natin. At kung magiging yung tinatawag natin very strong itong El Nino, ano po ang posibleng epekto nito pagdating naman po sa supply ng tubig, agrikultura at produksyon ng kuryente sa bansa?
1: Well, sa ngayon pa ay wala pa po tayo yung umiiral na El Nino, but then sabi nga po natin, ang unang impact nito, ito pong mga heavy rainfall events and enhanced southwest monsoon during the habagat season. And then eventually, may mga areas na rin po na makakaranas na medyo mariinit yung temperatura, meron din pong mga significant reduction sa tubig ulan. Pero ang nakikita po natin is by end of November, there will be areas na posible pong magkaroon ng mga kabawasan sa tubig ulan na posible pong magkaroon sila ng dry condition or dry spell. So sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting with the national government concerned agencies lalong-lalo na po yung mga namamahala din sa agriculture, sa water resources, sa health, sa public safety at sa energy sector. So marami na meron na po tayong mga ginagawa, mga strategic action plan and preparations po sakali po na magkaroon po tayo ng mga potential na mga impact sa pagdating ng El Nino.
0: Ma'am, paano po nakakaapekto ang pagkakasabay ng habagat at El Nino sa weather pattern ng Pilipinas?
1: So usually po, kagaya po ng itong potential na darating na bagyo na si Jiangmi, natatawagin nating Doming sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. So karaniwan po ganyan, nag-re-recurve po siya, hindi masyadong tumatama sa kalupaan. Pero yung certain na location po ng bagyo, yan po yung posibleng magpa-enhance ng ating southwest monsoon or yung ating southwesterly wind flow sa ngayon. And magiging prevalent po yan sa panahon ng habagat. And usually din po, nagkakaroon tayo ng kaunting bilang ng mga bagyo. Pero kapag nagkaroon naman po tayo ng mga bagyo, usually po ay lumhang makapaminsala na pwede maging typhoon at super typhoon category ang mga ito. So yun po yung characteristics ng El Nino sa panahon ng habagat and even sa patuloy na transition up to at least early quarter po ng 2027.
2: Okay. Ma'am Ana, ito nga po, umaaraw, umuulan ang panahon natin ngayon, extreme. So, with that being said, ano po ang rekomendasyon ng pag-asa sa publiko para nga po mas mapagandaan ang posibleng epekto sabay ng habagat at malakas na El Nino dito sa ating bansa?
1: Well, so unang-una po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po na mga government agencies po natin. And also, makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also, in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubibaha kapag meron po tayong mga heavy rainfall event. So, magdala pa rin ng payong, baka nang sa init at saka po sa ulan natin. And yung pong ating mga go bag o yung ating disaster kit, lagi po tayong maging ready, lalong-lalo na po kung nangangailangan tayo ng mga evacuation sa panahon ng baha at malakas na ulan. And magtipid ng tubig dun po. And kung meron po tayong mga technologies para dun sa mga rainwater harvesting, ito po yung time na pwede tayo pong mag-rainwater harvest sa panahon ng habagat. At para sa pagdating po ng impact ng El Nino na reduction ng ulan, meron pa rin po tayong magagamit.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Ana Liza Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA.
2: Samantala, sa kaugnay na balita, nakapreposition na sa iba't ibang warehouse ang mahigit 4 na milyong family food packs sa Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo na papasok sa bansa. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipapamahagi sa mga maapektuhan ng kalamidad. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
4: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagmanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: TV Sports.
1: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
8: Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamati. Dito lang sa PTV Sports.
7: Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
9: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
10: Guys, kaglaban si Manong, oh.
9: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
0: Lola, paano po?
9: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
10: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
9: Si Aling Sita na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
11: Come in! Tuloy po kayo!
9: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
12: Ito ka lang! Pilipino ako!
9: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
8: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo.

0: kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
14: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
15: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
16: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
1: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: makabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinalalakas pa ng PhilHealth ang mga benepisyong hatid nito, partikular sa mga senior citizen at iba pang benepisyaryo. Kabilang dito ang libreng konsultasyon at libreng gamot sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. May report si Elijah Canlas.
1: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
2: Malaking bagay, aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20K ba? Okay. Yung ano, maabel na work na consultation, lab test, ganun, at marami pang iba, malaking kabawasan sa gastusin. Aside from, siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
1: Laking tutuwan naman ni Emelita Libya, kung ani ang kanyang asawa na isang stroke patient.
3: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para, kumbaga, yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
1: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa PTV, sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Davao City Library and Information Center sa Education on Wheels na tumutulong mabawasan ang bilang ng mga batang Davaoenyo na nahihirapang makapagbasa. Region 11 ang tulong ng mabuti sa mga kabataan. May report si Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Today, a reader. Tomorrow, a leader. Ito ang patuloy na advokasya ng Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Tibungko, Davao City sa pamamagitan ng Education on Wheels na nasa ika-apat na taon na. Isang programa na nagdadala ng mga libro at nagtuturo ng pagbasa sa mga bata sa bawat purok ng barangay. Lalo na, kailangan ng tulong sa paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Isa sa mga magulang na sumusuporta sa programa ay si Orfa Ladra na masayang nakita ang kanyang anak na nakilahok sa culmination activity ng Education on Wheels sa pamamagitan ng pagbasa sa entablado. At dahil summer ngayon, ipinasok niya ang kanyang anak sa nasabing programa upang maiwasan na palaging gumamit ng cellphone.
6: Kasagaran po ng mga gadget ng mga bata para makuha niya yung spare time gani kung tapos wala pa yung klase.
5: Masaya rin ang kanyang anak na si Therese sa mga aktibidad na inihanda ng programa.
7: Happy!
5: Ang nasabing advokasya ay nagsimula lamang bilang proyekto ng kanilang kandidata sa isang pageant sa barangay na sa tagal ay lumawak at nakita ang malaking potensyal na makapagbigay ng serbisyo at benepisyo sa mga bata sa barangay Tibungko.
7: Hindi kayo.
6: First, nagakuha mi yung mga participants from different puroks yun, sir, na katong mga nagalisod og basa. And then, amo na silang ginaclusterize. And then, kami mismo ang muadto sa ilahang lugar. So, karon na tuig kay natay, pila ka venue, unom, I guess, sir, na at muang gipangatuan mga gym na sila, sir, na venue. Muang mong ginatuan niya mo, dira mi nagatudlo sa ilahang og basa, sir.
5: Malaki rin ang suportang ibigay ng Davao City Library and Information Center upang mas mapalakas pa ang programa ng Education on Wheels sa nasabing barangay. Dalawang sasakyan na may libo-libong aklat ang inihanda upang magamit at mabasa ng mga bata. Layunin din ng Davao City Library and Information Center na maging halimbawa ito upang mahikayat ang iba pang mga barangay na magpatupad ng katulad ng proyekto.
7: If kanang mo-request sila about ano is willing may mo support tanan, no? Kay tungod sa i-divide lang po na mo among mga staffs na mo. So kay naman may tulog ka ba sa among book mobile. So siguro kung nagkadaghan na ang ato ang sama niya ning programa, i-cater din ato sila tanan po.
5: Bukod sa Education on Wheels, may karagdagang programa rin ipatutupad ng barangay Tibuko para sa misyon. Nakikita ng barangay ang malaking importansya ng edukasyon at naniniwala sila na hindi dapat maging hadlang ang kalagayan ng isang bata upang makatanggap edukasyon. Kabilang din ang nasabing programa sa Summer Aral Reading Program ng Department of Education at DepEd 11 na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hirap magbasa. Ayon sa DepEd 11, bumaba na ng mahigit 9% ang mga kaso ng Stage 1 o mga estudyante ng Grade 3 na may kahinaan sa pagbasa. Isa ito sa mga ipinagmamalaki at ikinatutuwa ng kanilang tanggapan.
8: Number one, among those divisions, no, in the region, Region 11, na 9% na lang ang high emerging and low emerging readers sa K-Stage 1, Grades 1 to 3. Oh, galing-galing, di ba tayo?
5: Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Update sa search, rescue and clearing operation sa Gumungi sa Pampanga ating alamin. Kasama si Fire Superintendent Maria Lea Sahili, hepe ng Public Information Unit. Ma'am Sahili, narinig niyo po kami?
9: Yes, sir. Magandang hali po.
4: Ma'am, kumusta na po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa operasyon dyan po sa collapse building sa Angeles City? Ilan na po yung ating na-rescue at ilan ang kumpirmadong nasawi? Ma'am Sahili? Alright, mukhang nagkakaroon tayo ng konting problema.
10: Nahihirapan ng ating connection kay Ma'am.
4: Yes, sa linya. Pero yun nga yung napag-uusapan natin kanina na director. Naibalik sa search and rescue yung operasyon at binawi ni SILG yung kasi dideklara itong retrieval operation. So, sabi ni SILG, hindi susuko yung mga kinahukulan hanggat hindi nakikita itong mga nawawala. Kasi nasa labing pito pa yung huli yung natin nakausap ng isang araw. Pero ito, nadagdagan umakit na sa lima yung nasawi. Alright, Ma'am Sahili, nandiyan po ba?
9: Yes, sir.
4: Ma'am, kumustahin po namin yung pinakauling sitwasyon ngayon sa operasyon sa collapse building sa Angeles City. Ilan na po yung na-rescue at ilan na po yung kumpirmado na sawi at ilan pa ang pinag-ahanap ng ating mga rescuers?
9: Sa ngayon po, ang kumpirmado ng nasawi ay 5. Yung dati natin 4 ay nadagdagan simula nga po nung ito'y natagpuan kahapon at kanina po ay na-explicate natin ito. Ang estimate po ng ating hinahanap sa ngayon na ay more or less 15 pa na katao at ang bilang ng mga na-rescue natin ay 27. So, para po lang ma-wrap up ang total ng mga victims na ating binibigang pansin ngayon ay more or less 47 po lahat yung total na individual na ating pinag-uukulan ng pansin.
10: Ma'am, sa ground operations po ngayon, ano po yung pangunahing objective ng BFP Central Luzon? Meron po bang specific sectors o portions pa po na mas tinututukan ninyong halughugin para sa posibleng survivors?
9: Sa ngayon po, ang aming priority ay malinisan yung parte ng ating daanan na kung saan itong shoulder ay magkakaroon na ng access yung ating mga heavy equipment upang lalong mapabilis yung ating paghahanap sa mga possible na biktima na maaaring buhay pa sa loob. Kasi kung makakadaan na ito ng mas maayos, mas mapapabilis yung ating pag-clear ng mga ibabaw na parte na gumuho para madali nating mahanap yung mga bodies ng victim na hinahanap natin.
4: Okay. Maliban po sa clearing operations na ginagawa po ninyo, Ma'am Sahili, ano-ano naman po ang specialized equipment ang ginagamit po ngayon sa site at paano po ito nakakatulong sa paghahanap na po ng posibleng pang mga survivors?
9: Sa ngayon po, ang level ng ating operation ay nakafocus muna sa combination ng clearing at the same time rescue operation. So, pagdating naman po sa clearing, ang ginagamit po natin dito ay ang mga heavy equipment na nagmula sa mga local civil engineering at sa MMDA. The DPWA, sorry po for the correction. And itong mga backhoe at dump trucks ang pinakamalaking role na ginaganap ngayon para mas mabilis at mapadali ang pagkuha ng mga debris na nakalatag dito sa kalsada ng Silver Street. Pagdating naman po dun sa mga ginagamit ng ating mga rescuers, mayroon po tayong mga ginagamit na hydraulic actors at saka yung mga concrete breakers at saka yung mga portable na cutting tools kagaya po ng yung mga angular, circular cutting tools, ganyan, mga accessoring set, yan po.
10: Ma'am, nitong mga nakaraang araw, mainit po ang panahon. Paano po hinaharap at pinaghahandaan ito ng rescuers at meron po ba silang rotation system para po mapanatili ang kaligtasan ng responders?
9: Yun nga po, dito po sa ating ginagawang response, ang pinaka-priority po natin din ay panatilihin ang kaligtasan ng ating mga rescuers.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
16: kita, no?
13: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
10: 102.
19: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: So, Dok, ano bang klase? Isang malusog na araw sa inyong lahat. Webasa po tayo, May 28, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Isa na namang mahalagang usaping pangkalusugan ng ating tututukan ngayon, lalo na sa ating PhilHealth members. Ilan sa mga pag-uusapan natin ay patungkol sa paggamit ng ahensya ng 143 billion peso na payment benefits mula January hanggang April ng 2026. Ang pakikipagkasundo nila sa Integrated Bar of the Philippines Kamakailan at tungkol sa YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program. Hindi na natin papatagalin pa, makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang President and CEO ng PhilHealth sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado. Magandang hapon po, Dr. Mercado. Welcome po rito sa Doctors on Board at sa Radyo Pilipinas.
20: Ha, magandang hapon din, Dr. Ched, at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay.
10: O sana nga po, Dr. Mercado, doktora din ako, pero hindi pa po. Okay, so Dr. Mercado, sige po, pag-usapan muna natin itong pagbayad ninyo ng benefit claim sa unang quarter ng taon. Para ho sa una kong katanungan, paano po ba nakamit ng PhilHealth ang 143 billion pesos na payment benefits na ito?
20: So ito ay nakatakda doon sa ating tinatawag na corporate operating budget. Ito ay aming dinidetermine taunan base doon sa aming mga projected na paglalatag ng mga bagong benepisyo at saka yung pag ramp up ng mga bagong mga benepisyong nilunsad lang namin nung mga nakaraang taon. So ang aming expected na payment for the whole year ay actually aabot ng 378 billion. Kaya't itong unang quarter, medyo higit ng unang quarter kasi hanggang April to, so mga 4 months, ay pumapalo na ng 143.22 billion. At pag sinumatotal mo, more or less, aabot siya ng mga 378 to 380 na aming projected for the whole year.
10: Mm-hmm.
20: So ito ay 56% na mas mataas kaysa noong nakaraan kasi may mga bago tayong nilunsad na programa kumpara noong nakaraan. So ngayon nagra-ramp up na yung gamot. For example, ito yung may 20,000 tayong credit line para kwalipikado at saka yung nararapat na mga pasyente. When I say nararapat, yung natingnan ng ating mga primary care doctors sa YAKAP clinic at na-determine base dun sa kanilang mga simptomas at kalagayan na talagang kailangan bigyan ng gamot. So isa yan. Pangalawa, yung ating paglalatag ng maternity care package nating panibago, yung pag-increase din ng ating mga nilunsad na mga programa noong nakaraang taon, gaya ng open heart surgery, yung mga post-kidney, yung mga post-kidney o kidney transplant na binibigyan na rin natin ng gamot. So yan yung mga nagra-ramp up pa ng mga programa noong nakaraang taon. At yung mga datihan ng mga ating mga programa ay tumataas din kasi meron ng consciousness yung mga tao na sila pala'y covered. So ang ating programa, ang ating projected nga ngayong taong ito ay higit 22 million ang makikinabang.
0: Ayun. So sa madaling salita po, Dr. Mercado, na malaki pala itong halaga na naibayad po ninyo ngayong taon, unang quarter ng taon, kumpara dun sa parehong panahon last year.
20: Tama yan, Ma'am Ched. At ito nga ay para maipahatid natin at matulungan ang ating mga miyembro, lalo ngayong panahon ng krisis.
0: Mm-hmm.
20: Kaya talagang pinupush namin yung ating yakap at saka yung ating gamot.
0: Mm-hmm. Ano po yung susunod na target natin at for the second quarter of this year at sa susunod pong taon?
20: So, ano natin for the second quarter, may mga na-approve na ng mga dagdag ng mga benepisyo. Medyo hintayin lang natin na i-anunsyo ng ating banghal na Pangulo, pero karamihan po nito ay mga sakit na pangkaraniwan na nakukuha natin pag tag-ulan na. So, mm-hmm. Kaya parang tina-timing namin na ilunsad ngayong second quarter para pag dating ng third quarter na tag-ulan, may additional coverage yung ating mga kababayan.
0: Ayan, so aabangan po namin yan, yung mga karagdagang pang mga magagandang balita mula po sa inyong ahensya. Ang susunod ko pong tanong, Dr. Mercado, paano masusustain ito pong magandang balita na ito?
20: So, ang tayo naman ay nakikipag-coordinate na mabuti sa ating mga funding, ayun, sa ating government agencies na humahawak nitong ating pondo. Base kasi doon sa ating GAA ay meron tayong makukuha 130 billion sa ating budget ngayong taong ito. At yun nga, nailabas na yung 60 billion na panguna. Ito ay alinsunod doon sa instruction na binigay ng ating Pangulo, Pangulong BBM, na ibalik yung 60 billion na datihang kinuha ng Treasury. At dahil nga nakikita nilang lumalawig ang ating benepisyo. At bago pa nag-desisyon ng Supreme Court, ay inatasan na talaga ng ating Pangulong ibalik. Yun, na ibalik na sa amin. Yung karagdagan ay nag-uusap na kami kung paano i-intranches, mababa at maibigay na sa amin. So yun yung magsusustain together with, syempre, yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy ding hinihikayat nating magbayad ng premium. Bagamat ngayon nga ay sabi nga may konti tayong krisis, pero tinutumbasan naman namin yung pagbabayad ng premium nitong karagdagang mga benepisyo. At nga itong ang yakap at gamot, hindi kailangang ma-hospital at hindi kailangang ikaw talaga ay malubhang sakit. Pwede ka nang dumulog ang mga miyembro at mabigyan ka agad ng lunas. Pati yung cancer screening kasama dyan dun sa yakap at saka dun sa gamot.
0: Mm-hmm. Mapunta naman po tayo sa iba pang usapin. Pakipaliwanag naman po sa amin kung paano naman magbebenepisyo ang mga PhilHealth members sa kasunduan sa pagitan ng PhilHealth.

0: ano ba ang dapat na nakukuhang benepisyo ng ating miyembro sa mga ospital. Kaya may mga report kasi minsan hindi daw minamaximize ng hospital yung kanilang benefits or nire-refuse o dinideny. So may pwedeng pagdulugan. Although unang sabi ko nga na dapat pagdulugan ay yung mga tao namin on the ground kasi meron din kaming tinatawag na field health cares, yan yung mga nasa secondary tertiary hospitals na pwedeng gumabay sa ating mga pasyente. Pero kung sa kasawing palad ay may mga tatanungan pa at hindi na-resolve, so nandiyan dyan ang IBP para tumulong. So yun ay access to free legal assistance for qualified members, which are the indigent, PWD, and senior citizen. And it will also enhance dispute resolution mechanisms for claims. So whether sa amin or doon sa hospital, pwede rin tulungan ang ating mga pasyente nitong ating mga volunteer lawyers from the IBP.
1: Mm-hmm. Pero dito po sa ano sa mga concerns ng ating PhilHealth members in terms of legal aspect, ano po kaya yung karaniwang concern po nila?
0: So ang nakakaabot sa amin kapag minsang nagfa-file ang ating pasyente ay yung dapat bang coverage namin ay naibibigay sa pasyente. Kasi may mga claims minsan na nagsasabing ito lang ang kayang dapat na ibawas dun sa bill ng pasyente. Pero yung fina-file sa amin, mas malaki. So yon pwedeng idulog ng ating pasyente. Pangalawa ay yung quality of care ng ating mga ospital. Kung sa tingin ng ating pasyente, hindi na alagaan mabuti or hindi na communicate mabuti yung kanilang mga course of treatment, pwede rin idulog doon sa ating mga IBP volunteers. At kung meron pa mga issue regarding yung kanilang coverage, kung na-refuse man or sinabi denied yung kanilang mga claims, ay pwede rin idulog sa ating mga lawyers.
1: Mm-hmm. Dito po sa access naman sa ganitong klase ng serbisyong legal, paano po kaya makakalapit yung ating mga kababayan? Pupunta po ba sila sa tanggapan ng IBP o meron po kayong mga nakadeploy na IBP lawyers sa mga PhilHealth offices para mas madali na po ang pakikipag-usap?
0: So yun nga, Ma'am Ched, nag-create na kami ng technical working group with the IBP para i-finalize yung detalye ng partnership. Pero ang layunin namin ay talaga magkaroon ng access, kung hindi man personally na face-to-face on the ground on certain days, ay magkaroon din ng access through online portal. Kasi bukod sa IBP, meron din kaming mga abogado sa aming mga ahensya, sa ating mga opisina, lalo na doon sa mga regional office. At dahil sila na may member din ng IBP, mag-uusap kami kung sila ay pwede rin tumulong para on the ground ay mabigyang lunas o mabigyang kaagad ng kulang advice yung ating mga miyembro. Pero siguro, bigyan niyo lang ho kami ng mga isang buwan pa para mabalangkas namin itong detalye ng aming partnership.
1: Nabanggit po ba dito sa kasunduan, Dr. Mercado, yung pondo na inilaan para mapatupad itong programa na ito?
0: So ang mga mekanismong ito ay bahagi naman ng regular na operasyon ng dalawang ahensya. So tinitiyak na MOA na makikipagtulungan ng magkabilang panig ng may focus sa healthcare financing o yung kanyang mga gastusin. So ibig sabihin ito ay dapat ay ibigay ng parang part na ng aming trabaho. So walang karagdagang gastusin sa ating mga miyembro. Kaya hindi kailangan ng hiwalay na pondo na ilalaan para dito, para ipatupad yung MOA.
1: Mm-hmm. Sa panig po ng PhilHealth, paano naman po kaya natin na inaasang mapapaganda pa yung mga serbisyo ng PhilHealth sa pamamagitan ng hakbang na ito, Dr. Mercado?
0: So kasama rin dito kasi yung aming continuing legal education. So meron ding agreement kami, lalo na dito sa pag-interpret ng mga provision ng Universal Healthcare Law. At nandito rin yung provision na tingnan namin yung aming mga legal processes kasi isa ring medyo masalimuot kung titingnan yung proseso ng pag-adjudicate o yung mm-hmm. pag pagpaproseso ng mga reklamo na nakikita namin dahil meron kang mga claims na nireklamo ang ating pasyente o doon mismo sa aming audit.

0: So nag-audit din kasi kami ng mga claims ng mga patient, ng mga hospital. At pag may nakita kami na parang medyo deviation from aming nakaset na normal standards, ay merong proseso ng due process para mabigyan pagkakataon din naman yung mga provider na magpaliwanag. So yun, mag-uusap din kami ng IBP, paano palawigin? Kasi sabi ko nga, kailangan dumaan din muna nung mediation process kasi hindi naman lahat ng mga potentialing nakikitang deviation from normal ay because of fraudulent actions. Maaring honest mistakes or talagang iba ang interpretasyon ng ating mga clerks o ng mga hospital. So yun, pagtutulungan din namin ng IBP na maliwanagan.
1: Mm-hmm. Bukod po sa IBP, may plano pa po kayang makipagkasundo rin ang PhilHealth sa iba pang organisasyon o sektor, Dr. Mercado?
0: So magandang ano din yan, Ma'am Ched, kasi ngayon nga ang aming bukod kasi dito sa mga kumbaga yung talagang yung kung ano yung kaalaman na talagang specific to a sector. Isa rin naming inaano ay yung mga professional na mga sector gaya ng mga accountants, mga engineers, mga lawyers. Ah, ito na pa, ang IBP na nga pala yung lawyers. Yung iba pang mga kami ay mag-coordinate para din hikayatin yung kanilang mga lawyers o mga miyembro na una, magbayad ng premiums. Kasi nakikita namin dahil ngayon may immediate eligibility yung mga professionals hindi regular nakapagbayad ng premium. So yun, yung isa naming bukod dun sa pwede pa namin pagtulungan specific to their area of interest. Ang isa pa, nakikipagpulong kami sa Commission on Human Rights na ngayon nga ay meron kaming mga activities para dun sa mga person deprived of liberty at yung mga iba pang mga sektor na inaalaga ng ating CHR. At kami po ay nagpaplano nga ng isang malawakang konsultasyon dun sa mga cost or mga civil society organization na parang ipa-facilitate ng Commission on Human Rights.
1: Mm-hmm. Ayun, so marami pala kayong mga ginagawa at mga plano na collaboration sa iba't ibang ahensya at sektor ng ating lipunan. Mapunta naman po tayo sa YAKAP o Yaman sa Kalusugan Program at Gamot. Yung kanina nga po, nabanggit nyo na yan, Dr. Mercado. Siguro para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi familiar masyado dito sa programa na ito, ano po ba yung pangunahing layunin ng YAKAP?
0: So Ma'am Ched, ito nga yung aking sinasabing pivot natin to preventive and primary care. Ang YAKAP ay ang kahulugan nito ay yaman ng pangkalusugan. At ang layunin nito ay yakapin ng ating miyembro para mailayo sa sakit. So ang tala namin kasi almost 35% ng mga admissions sa ating hospital ay pwedeng nagamot na nung una pa para hindi umabot ng ma-hospital. So yung ginagawa natin ngayon kailangan meron tayong mga providers sa kabuuan ngayon meron na tayong almost 4,200 plus na providers at ang ating mga miyembro ay pwedeng mamili kung sino yung pinaka tingin nilang makapagbibigay ng magandang sa kanila serbisyo. At ang kasalukuyan meron na tayong almost 25 million na mga miyembrong assigned as of April 2026. At ang panibagong mga tinatawag na first patient encounter kung saan ginagawa yung unang assessment ng ating mga pasyente ay umabot na ng 3.81 million for this year. At kung tutuusin yung mga nakaraang taon pa, ay aabot na rin ng almost 30 million yung nagawa natin ng first patient encounter. So kami ay naghahangad na by end of year, almost 50 to 55 million o kalahati ng ating populasyon ay nagawa na natin itong enrollment at saka assessment through YAKAP. Yung gamot naman, kapag ikaw ay nakita ng qualified mga accredited doctor sa ating YAKAP clinic, ay siyang mag-generate ng reseta at yung resetang yon pwedeng nating i-avail dun sa ating mga accredited na gamot provider. Kasalukuyan, meron na tayong almost 2,026 na gamot provider. At ito ay may tinatawag na portability. kahit saan ka nandun, kung halimbawa na-generate sa Batangas yung iyong reseta, pumunta ka ng Maynila, pag nakita nyo yung mga accredited jack-up clinic, makikita yan sa website at pinalalagyan din namin ng karatula o signage na sila ay talagang yack-up accredited, pwedeng doon kunin yung gamot. So may portability, yun lang, kailangan dumaan muna ng assessment ng ating primary care doctors through our yack-up clinics.
1: Dr. Mercado, paano po ang mga ginagawang hakbang ng PhilHealth para mas mapalakas ang implementasyon nitong yakap at gamot? Ito palang gamot ay in short para sa guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
0: Tama yan. So meron tayong mga ginagawa ngayon na kung tawagin namin setting-based empanelment kung saan pumupunta kami kung saan mismo malimit na nananatili o kung saan na naka-base ang ating mga miyembro. So for example, sa kanilang paaralan o sa kanilang mga trabaho. So meron tayong ginagawa na paraan para number one, magbigay ng orientation kung ano ba ang yakap. Number two, tiyakin yung pagkakakilanlan at saka kung lahat ng mga miyembro o nung isang kumpanya o nung school ay meron ng PhilHealth ID at pinapipili namin kung sino yung kanilang provider, yakap provider kasi yun ay may freedom of choice ang ating mga miyembro at hihikayatin namin na magkaroon ng isang panahon o isang araw na kung saan nandoon yung provider para agarang matingnan yung ating mga pasyente at ma-enroll at mabigyan kaagad nung kaukulang gamot at saka pagsusuri.
1: Kung po niyan, Dr. Mercado, paano po pinapalakas yung information dissemination para po makarating sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa ito po nga patungkol sa dalawang makabuluhang programa na ito?
0: So isa na nga, itong pagkakataong binigay mo sa akin na magpaliwanag dito sa iyong programa, napaka-importante po nito, kaya po salamat at binigyan niyo po kami ng pagkakataon. So kami po ay tuluyan pong nakikipag-ugnayan din sa mga local chief executives kasi noong pong nakaraan linggo, ang ating presidente po mismo ang nagsabing kayo ay maging parte ng pagpapalawak at pagpapa-anunsyo nitong programang binibigay nga po ng PhilHealth. So kami po ay nagdulog lang sa DILG nung nakaraang mga linggo para nga po mapalakas yung communication namin to the local chief executives. At mukha po magkakaroon po ng mga regional clusters o regional health committees para po doon din i-discuss itong mga programang pangkalusugan, hindi lang po ng PhilHealth, kundi po ng ating mother agency ng DOH. So yun po ang isa sa pinakatingin ko, very effective pong paraan para maipahatid ang aming pong programa. Bukod po doon sa aming mga nilalagay sa social media, sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram, meron po kaming accounts doon at doon po namin pinopost yung aming pong mga programa.
1: Yes, nakausad din nga po namin ang Provincial Board of League of the Philippines sa last time tungkol dyan sa direktiba ng Pangulo na yan, Dr. Mercado. At sinabi naman ng Pangulo nito, Pangulo nito na makikiisa dyan. Sige po, go ahead.
0: Sige po, hindi, dinavalidate ko lang na tama po yan.
1: Ayan, okay. So ito naman po, pagdating sa monitoring ninyo, Dr. Mercado, ano po ba yung mas epektibo sa yakap registration? Sa mga clinic ba, PhilHealth portal, o via eGov PH app po?
0: So ngayon po, ang aming mga touch points or kung saan nga po pwedeng pumili ng kanilang mga provider ay through eGov app. Doon din po sa aming local health insurance offices, sa level po ng ating mga branches. At eventually po, yung mismong clinic mismo, ibibigyan na rin po namin ng access. Pero tinitiyak po muna namin na ang aming sistema po ay in place. Kasi inilagay po namin dito sa ating sistema yung pag-verify po nung pagkakakilanlan ng ating miyembro. Na may MOA kami with the PSA, na yung biometrics po ay i-verify yung ating liveness check, kung tawagin namin, ang ating pasyente bago po talaga ma-enroll. So sa LEO po at saka sa eGovAP, meron na po niyang liveness check. Pero dito po sa mga portal ng ating mga clinics, ay inaano pa po namin. Hindi pa po lahat na merong camera para i-check yung liveness check. Pero hopefully by June, masiguro po natin at ma-check na lahat po ay meron ng camera para po doon mismo, kung pumunta po yung ating pasyente sa isang clinic, ay ma-register na rin. Yun na po yung pinakamadali sigurong pwede mangyari.
1: Mm-hmm. Kumbaga po, may mga paparating kayong programa na nais yung antabayanan ng publiko, Dr. Mercado. Tama po?
0: Opo, opo. Ito po ituloy-tuloy naman naming inaayos. Dahil nga po, base po sa feedback ng ating mga miyembro at yung experience po ng ating mga accredited clinics, kami naman po ay handang iayon or ano po yung aming proseso at tiyakin po na talagang makinabang yung ating miyembro.
1: As we speak po, ilan na po yung accredited providers ng yakap sa buong bansa?
0: So ang kasalukuyan po, 4,353 na po yung ating yakap clinics as of May 28. Almost 25% or 1/4 po nitong ating clinics ay mga private providers, kasi may iba pong mas gusto siguro may private provider para po baka sa kanilang impresyon mas madaling pumunta, mas maginhawa. Pero meron pong kaakibat na ano yun, pag private provider po may copay na 900 pesos, pero yun po ay panghabang buong taon na po yun. Yung 900 pesos ay bibigyan na po sila ng access ng unlimited consult at saka po ng mga gamot at laboratoring nakasama doon sa ating yakap na program. Sa gamot naman po, gaya na nasabi ko kanina, 2,241, at kami po ay nakikipag-usap pa tuloy-tuloy sa mga providers at hinahikayat po namin kung meron po mga nagmamayari ng butika dito sa ating programang nakikinig na kayo po ay dumulog doon sa amin pong local health insurance office kung kayo po ay interesadong maging accredited na provider, kasi may pagpapatunay po na kami po ay nakababayad within 15 days ng once pong ma-avail at ma-prescribe yung pong mga gamot. So mabilis po yon, halos considered cash payment na po yon kung sa tutuusin, at para po matulungan din ng ating mga gamot provider na tuloy-tuloy pong makapag-procure ng kanilang mga gamot.
1: Mm-hmm. Tama rin po ba, Dr. Mercado, na itong yakap at gamot program ay nakaangkla sa layunin ng universal healthcare?
0: Ay, tama yan, Ma'am Ched. Kasi nga, ang universal healthcare, nagsasaad na palawigin yung coverage ng miyembro. So lahat naman tayo, by virtue of the UHC law, ay automatic na miyembro ng PhilHealth. Pero karamihan nga nung datihan, doon lamang pag naho-hospital nakukuha ang benepisyo ng PhilHealth. So ngayon, dahil may primary care, mas pinalawig, so mas universal. Hindi ka kailangang magkasakit, hindi ka kailangang pumunta sa ospital. Mas maganda nga kung may neighborhood o mas malapit na clinic sa iyong komunidad, ay doon ka magpa-assign para mas madali mong puntahan kung sakaling meron ka nararamdaman. So yun yung universality. Lahat ay miyembro. Pangalawa, merong nagbibigay ng serbisyo o yung supply side. At pangatlo nga yung financial risk na dapat maibaba yung out-of-pocket payment o yung nilalabas mula sa bulsa mismo ng miyembro na bayad sa ating mga services. Na ang yakap, dahil pinrogram na namin yan, na meron na kaming method ng payment na kabuang pag-aalaga ng miyembro ang dapat ibigay ng mga provider, at ang gamot naman ay binabayaran namin through gamot separately, ay yan ang talagang tingin namin magbibigay ng universal access sa ating miyembro.
1: Mm-hmm. Iko-connect ko lang po dyan, Dr. Mercado, yung tungkol dun sa pakikipagkasundo ninyo sa IBP o sa Integrated Bar of the Philippines. Isa po ba sa mga tutugunan din dyan sa ilalim ng inyong kasunduan ay patungkol sa mga karapatan sa ilalim ng universal healthcare? Kasi alam natin na napakalawak talaga ng batas patungkol po dito.
0: Ay, tama yan. So ang joint UHC advocacy namin ay we will conduct information campaigns and policy dialogues to inform the PhilHealth members and the broader legal community of their rights, benefits, and entitlement under the UHC Act. At saka kasama dito yung pagpapalawig o pag-explain ng patient rights. Both parties shall promote the rights and responsibilities of patients as enshrined in the relevant laws and regulations, including the PhilHealth and the Philippine Patient Bills of Rights. So ito po yung talagang very important din na ma-inform ang publiko ano po ang karapatan nila bilang miyembro ng PhilHealth at bilang isang kumbaga citizen of the Philippines na enshrined po sa ating UHC Act at in broader context, the Constitution.
1: Mm-hmm. Ayun, opo. So, kailangan talagang malaman din natin ano, na mga PhilHealth members, yung ating mga karapatan kapag tayo ay naging pasyente. Ayun. Kasi nga po, nabanggit niya nga po kanina na yung mga sakit patungkol sa tag-ulan ay isa sa mga ipapalawakin ninyo ngayon pong taon na ito. Ano pa po yung iba pa ninyong mga pangunahing prioridad para sa nalalabing bahagi ng 2026, Dr. Mercado?
0: So kami, Ma'am Ched, ay gumawa ng tawag namin benefit roadmap kung saan tinignan namin base dito sa aming datos ang pinaka tawag namin pinaka-catastrophic yung spending, pinakamalaking out of pocket o pinakamalaki yung nilalabas na pera ng ating pasyente. Tapos tiningnan din namin yung mga sakit na pinakamalala. Kasi yun din yung magbibigay ng severity doon sa ating kondisyon kapag tayo nagkasakit. So ang una po ay yung strengthening pa rin ng ating primary care. So tuloy-tuloy po nga yung pagpapalawid ng yakap at gamot. Pangalawa po ay yung pag-i-engage pa na mas maraming mga provider. Kasi ang dami na po naming mga programa, for example, for cancer, for orthopedics, for example, na ang problema po ay yung mga hospital hindi po napapaliwanagan at hindi po na-engage na maging provider. So yun po, parang may marketing effort kami na mapalawak yan. Tapos po yung mga ginagawa po namin with LGU, DOH, and all the other government agency on public health intervention. Kasi po yung, halimbawa, maglalatag tayo ng programa para sa liver cancer, for example. Pero hindi ho handa ang ating public health sector na magbakuna ng contra hepatitis. Parang mahirap pong curative lang yung aming tingnan. Kasi hindi ho yun yung tamang kung baga po, di ba, an apple a day keeps the doctor away. Mas maganda po, doon pa lang sa panguna, ano ang kailangang tamang nutrisyon, ano po yung tamang bakuna na kailangang ibigay. So yun po yung ina-advocate namin ngayon. Pero in actual program po namin, meron na po kaming nakalatag para po sa cancer, karagdagan, nire-review po namin. Meron po sa tinatawag na rare disease, yung pong mga sakit po na kalimitan, bata pa lang, congenital nakikita natin. At yun nga po, para po sa mga sakit ng tag-ulan, gaya po ng leptospirosis. So yun po, tinitingnan na po nating ilunsad ngayong susunod pong mga buwan.
1: Mm-hmm. Yan po ang ating mga aasahan at aabangan na bago matapos ang taong ito. Ano na lang po ang inyong mensahe sa mga miyembro ng PhilHealth patungkol po sa mga reforma at programang kasalukuyang ipinapatupad ninyo?
0: So ano po, una, ito po ang ating social health insurance at PhilHealth ay tinatawag pong isang social contract. So ibig sabihin po ay lahat po ay kailangan magpatuloy ng kontribusyon, yung may kaya. Kasi ito po ay nakasalalay, hindi lamang po doon sa nakukuha nating subsidiya galing sa national government, kundi rin po sa kontribusyon ng ating miyembro. Ang pangalawa po ay yung talaga po magpa-empanel sila o magpa-register sa yakap. Kasi gaya ng sinabi ko, yan po yung talagang tingin namin pinaka-right step to universality of access. At doon naman po sa mga ating mga clinic, ating mga butika at mga doktor, ay mainganyo rin po silang maging provider ng yakap at maging provider po nitong aming mga benefit packages na amin pong nilunsad at kinakausap din po ang ating mga hospital. So yun lang po ang ating maipapatid dahil ito po ay a whole of society approach at hindi po pwedeng PhilHealth lang po ang gumagalaw. Dapat po yung buong komunidad at kasama na po yung medical community na magtulong-tulong po tayo.
1: Napasarap po ang ating usapan na Dr. Mercado. Sana hindi po ito ang una at huling pagkakataon na makasama namin kayo dito sa programa, lalo na sa pagpapalawak po ng kaalaman ng ating mga kababayan patungkol nga po sa mga ginagawa ng PhilHealth. Maraming salamat po sa panahon at kaisa nyo nga po kami sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko sa mga programa ng inyong ahensya. Hanggang sa muli po at isang magandang araw sa inyo.
0: Ay, masalamat din, Ma'am Ced. Salamat sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon.
1: Yan nga po si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado. At sana nga po marami kayong nakuha dyan sa ating naging panayam. At yun nga po ang magandang balita ay marami tayong aasahan na marami pang magagandang balita mula sa PhilHealth. Sa pagbabalik naman po natin ay tatanggap na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpila. Narito muna mga paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Meron na po tayong 41 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At tulad nga ng sabi ko kanina, magpapapasok na tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Unahin muna natin dito sa Metro Manila, sa area ni Raquel Bayan, sa Palasyo ng Malacañang. Mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Bit-bit na pasalubong ni Pangulong Marcos mula Japan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Kaliwat ka ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa Japan ang nalagdaan sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo. Ang mga karagdagang balikatan ito sa pagitan ng dalawang bansa, katumbas ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Ang mga kasunduang nalagdaan para sa pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Layo ng mga bubuing sistema na paunlarin at pag-aanin ang buhay ng mga Pilipino. Ilan lamang sa mga kumpanyang magiging kabalikat ng pamahalaan sa progresong ito ay ang Ayala, Mitsubishi Corporation at Globe. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ito naman mula sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa, 4 delinquent taxpayers kinasuhan na ng BIR.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsampa na ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa 3 kumpanya at isang individual dahil sa umuli hindi pagbabayad ng mahigit 58.5 milyong buwis mula pa noong 2017. Kabilang sa mga kinasuhan, sina Annalyn Esteves Hara, Hamaya Philippines Corporation, Antipas DT Construction and Development Corporation at SH Business Construction Service Incorporated. Kasama ang kanilang mga responsable umanong corporate officers. Ayon sa BIR, lumabag ang mga respondents sa Section 255 ng National Internal Revenue Code dahil sa willful failure to pay internal revenue taxes. Pinakmalaki ang sinasabing pagkakautang ng Hamaya Philippines Corporation na umaabot na sa mahigit 27 milyong piso habang mahigit 15 milyon naman ang tax liability ni Annalyn Hara. Batay sa BIR, paulit-ulit umanong pinadadalhan ng notices, final assessment notices at warrants of distraint ang mga taxpayer ngunit hindi sila tumugon kaya isinampa na ang mga reklamong kriminal. Iginit naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na hindi nawawala ang obligasyon sa buwis kahit hindi pinapansin ang mga abiso ng ahensya. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, panukalang Legazpi City Business Hub na layong paunlarin ng Bicol, inihain sa Kamara. Ang may dala ng balitang yan, si Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinusulong ng Ako Bicol Party List ang panukalang batas na naglalayong gawing modernong business at innovation hub ang dating Legazpi City Airport sa ilalim ng House Bill Number 9321 na iniekda ni Representative Alfredo Garbin at Jens Franz Chan, isa sa ilalim sa redevelopment ang 41-hektaryang dating paliparan upang maging Legazpi City Business Hub kasunod ng paglilipat ng operasyon ng paliparan sa Bicol International Airport sa Dalaga Albay. Nakasaad sa panukala na itatayo sa lugar ang mga commercial at retail district, office at mixed-use developments, hotel at convention facilities, transport terminals, innovation at IT centers, pati na rin ang mga green at disaster resilient public spaces. Inaasahan na makakalikha ito ng trabaho, makakahikayat ng pamumuhunan, at mapapalakas ang ekonomiya ng Bicol Region. Layon din ng panukala na buuin ng Legazpi City Business Hub Development Authority na mga ngasiwa sa pagkaplano, pagpapaunlad at administrasyon ng proyekto. Ayon sa mga kongresista, inaasahang makatutulong ang proyekto upang maiposisyon ng Legazpi City bilang isa sa pangunahing investment at business destination sa labas ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Tanggapin naman natin itong balita mula kay Luisa Erispe, petisyong kumekwestiyon sa national budget. Magpapatuloy ang pagdinig sa Korte Suprema.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Nakatakda nang ituloy ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds at special accounts ng 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Act o national budget. Ayon sa SC, nakatakda ang oral arguments sa June 2, 9 at 16, 2026, 9:30 ng umaga. Gaganapin naman ito sa Anbang Session Hall at Division Hearing Room sa Padre Faura, Maynila. Kabilang sa mga pinagsamang petisyon na diringgin ay ang inihain ni na dating Albay Representative Edsel Lagman, dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III, dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, Grupong Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated, gayon din ni na dating Congressman Edgar Erice at dating Senator Laila De Lima. Ang hiling naman ng mga petitioner, ipawalang bisa ang mga pagbabago at dagdag na ginawa sa Bicameral Conference Committee na nagpalobo umano sa National budget sa loob ng 3 taon. Matatandaan ang initial na oral arguments o deliberasyon ay isinagawa noong Abril. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: At mula sa Campo Crame, Philippine National Police kukumpiskahin ang mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung mabibigong isuko ito. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
14: Kaya nanindigan nga ang Philippine National Police na kanilang kukumpiskahin ang mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling mabigo ito na isuko ang mga naturang armas. Ito ang binigay din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco na matapos aprobahan ang revocation ng mga baril ni de la Rosa sa ilalim ng Section 4G ng Republic Act 10591 para sa mga may pending criminal case na impossible penalty sa na mahigit 2 taon. Ang pahayag ni ko ay kasunod na rin ng pag-alma ng kampo ni De La Rosa sa kautusan. Samantala, nilinaw naman ni ko na maaari pang iapila ni De La Rosa ang revocation order ng Firearms Explosives Office bilang bahagi ng due process. Samantala, sinabi naman nitong si CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico na itong mga baril ni De La Rosa ay bagamat ay merong sabi nga merong sinasabing ang poder ay ang Firearms and Explosives Office ay maaari naman silang tumulong para maisilbi ito. Kasunod niyan ay nanindigan nga ito si Morico na nasa may batayan naman ang kanilang inihaing kaso laban dito kay Bato gayon din kay Senador Robin Hood Padilla na siyang nagtakas dito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
15: We have referred it to the Department of Justice. Doon ma'am sa Pantipawa. When? Yesterday? No. Already kapon ba? The day before.
14: Magugunita nga na noong Mayo 26, Martes, ay nai-refer na sa Department of Justice ang kasong obstruction of justice laban naman kay Senador Robin Hood Padilla at sa limang iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, RP Metro Reporter. Sa punto na ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: First patient encounter at health caravan ng Philippine Coconut Authority. Pinakikinabangan na ng 250 beneficiaries sa Laguna. Sa detalye mula kay Carmen Isles ng Radyo Pilipinas, Locena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinakinabangan ng nasa 250 beneficiaryo sa Laguna ang first patient encounter o FPE at health caravan ng Philippine Coconut Authority o PCA sa San Pablo Convention Center, Laguna. Ayon sa PCA, kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang medical consultation, health screening, pamimigay ng gamot at assistance para sa PhilHealth ID at Member Data Record o MDR. Ipinagmalaki naman ang ahensya na sa kabila ng matinding init at pansamantalang power interruption sa kalagitnaan ng aktibidad, naging maayos pa rin ang daloy ng programa dahil sa pagtutulungan ng organizers, medical personnel at partner agencies. Anila, patuloy na isusulong ng PSCA ang mas accessible at mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa coconut farmers na bahagi pa rin ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Tayug Commission on Population Development o CPD Ilocos, paigtingin ang PopDev programs hanggang 2030. Ang balitang yan mula kay Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Paiigtingin ng Commission on Population and Development Ilocos Region ang Population and Development Intervention sa Rehiyon hanggang 2030 upang matugunan ang adolescent pregnancy, reproductive health gaps, youth welfare at lumalaking pangangailangan ng senior citizens. Sa ilalim ng panukalang Regional PopDev Agenda 2026-2030, prioridad ng CPD ang pagpapalawak na access sa reproductive health services, pagsusulong ng responsableng family planning, youth development at paghahanda sa epekto ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Ayon kay CPD Undersecretary Lisa Grace Versales, mahalagang mas matibay na koordinasyon at pananagutan ng mga ahensya upang maging epektibo ang population development programs. Sinabi naman ni CPD Ilocos Regional Director Eileen Serrano na nakatuon ang programa sa data-driven planning upang matiyak na tumutugon ang serbisyo ng pamahalaan sa aktual na pangangailangan ng mga pamilyang Ilocano, kabilang din sa mga hakbang ang pagpapalakas ng communication campaigns, community-based programs at suporta para sa vulnerable sectors at senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sa RP Batanes naman, Supplemental Immunization Action Activity laban sa tikdas at rubella, isasagawa sa lalawigan ng Batanes. Si Mayan Bata sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Bilang bahagi ng routine immunization ng kagawaran ng kalusugan, nakatakdang magsagawa sa susunod na linggo ng Supplemental Immunization Activity laban sa tigdas at rubella ang Batanes Provincial Health Office, katuwang ang iba't ibang rural health unit ng lalawigan. Layo ng pagbabakuna na ito na maprotektahan ang mga batang 6 to 59 months old o 5 taong gulang pababa. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, ang pagbabakuna ay proteksyon laban sa pagka-ospital at pagkamatay dahil sa tigdas at tigdas hangin, lalo na at walang gamot ang mga ito at tanging bakuna lamang ang paraan upang maiwasan ito. Sabayang isasagawa ang bakunahan sa June 1 at 2 sa mga bayan ng Mahataw, Ivana, Uyugan, Sabtang at Itbayat, habang ang bayan ng Basco ay simula June 1 at magtatagal hanggang June 6. Inaanyayahan naman lahat ng mga magulang sa buong lalawigan na may mga anak 5 taong gulang pababa na dalhin sa mga RHUs o vaccination sites upang mapabakunahan at maprotektahan ang kanilang mga anak laban sa iba't ibang sakit gaya ng tigdas at tigdas hangin. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: At isa pa mula sa Mindanao, Ministry of Health, BARM, nagbabala sa pagtaas ng HIV cases sa rehiyon. Sa ulat, mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, report.
19: Nagbabala ang Ministry of Health o MOH Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa rehiyon kung saan mahigit 500 kaso na ang naitala. Sa isinagawang press conference, sinabi ni Minister Dr. Kadil Sinolinding Jr. na kabilang sa mga naitalang kaso ang isang 9 anyos habang karamihan naman sa mga nagpositibo ay nasa edad 18 hanggang 35. Mas marami umano sa mga kaso ay men who have sex with men o MSM o mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Binigyang diin ni Sinolinding ang kahalagahan ng tamang impormasyon at edukasyon tungkol sa HIV upang mapigilan ang lalo pang pagkalat nito. Iginit din niya na hindi dapat ikahiya o iwasan ang mga taong may HIV dahil kailangan nila ng suporta at pag-unawa mula sa komunidad. Tiniyak naman ng MOH BARM na mahigpit na pinangangalagaan ang pagkakakilanlan ng mga nagpapasuri at libre ang counseling, HIV testing at antiretroviral medicines sa mga government health facility. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Maraming salamat RP Provincial Stations. Wala na po tayong sapat na panahon. Muli maraming salamat sa ating nakapanayam kanina, si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado. Sa inyo pong sumubaybay sa amin sa loob ng isang oras at syempre sa ating malusog team, mga nakatawa natin sa production at technical side. Sa ngalan ng ating resident doctor sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iwan isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang panglagda sa 3 kasunduan na magpapalawak hinggil sa Digital Finance Cooperation, Infrastructure at Smart Cities o Intelligent City Initiatives gamit ang AI. Makati magiging model ng Intelligent City Initiatives. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding na inasang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan ay sinaksihan nito ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at mga namumunang Japanese company sa Tokyo, Japan. Ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility. Kaugnay nito ay Makati ang target na maging model ng tinatawag na Intelligent City Initiatives. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Nagyaring putukan sa Senado at pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, konektado ayon sa CIDG. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Hindi sinasantabi ng Criminal Investigation and Detection Group na konektado nga ang nangyari nga puto nga sa Senado sa upunay pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ganito inilarawan ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico de Sena ng takbo ng pangyayari sa Senado mula gabi ng Mayo 13 hanggang madaling araw ng Mayo 14. Gayunman tumanggi si Morico na i-detalye ang koneksyon ng dalawa dahil saan niya operational matters na ito na hindi namla maaring isapubliko. Una nang iginit ng CIDG at ng DILG na hindi under attack ang Senado habang coordinated naman o pinagplanuhan ang pagtakas ni De La Rosa. Nanindigan si Morico na hindi naman mangyayari ang pagtakas ni De La Rosa kung hindi dahil kay Senador Robin Hood Padilla, kaya nila ito nireklamo ng obstruction of justice sa DOJ. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
0: Precisely the reason why we do not want to make this nagkataon na, author of the country, our people are working. There are other areas na sinichest.
20: Maraming salamat, live report ni J. Mark Dagala. Senador Risa Ontiveros, hindi sang-ayon sa naituring na force majeure ang mga pandaigdigang krisis para sa online Senate sessions. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
22: Hinitin Senador Risa Ontiveros na hindi maituturing na force majeure ang mga pandaigdigang issue tulad ng gera sa Middle East, banta ng tensyon sa China-Taiwan at posibleng El Nino para bigyang katwirang online participation sa mga sesyon ng Senado. Sa isang panayam, tumugon si Ontiveros sa pahayag ni Senador Robin Padilla na maaaring maituring na force majeure ang mga naturang sitwasyon. Ayon kay Ontiveros, ang mga nabanggit na issue ay hindi sapat na dahilan para hindi personal na dumalo ang mga senador sa sesyon. Pinaliwanag niya na bagamat may epekto sa bansa ang gera sa Middle East, partikular sa usapin ng oil crisis, mas lalo anyang kinakailangan na pisikal na naroroon ang mga mababatas para gampanan ang kanilang tungkulin. Pinatikos din niya ang nangyaring tensyon sa Senado nitong mga nakaraang linggo kung saan anya'y tila nakatuon ang pansin sa internal na usapin kaysa sa mga panukalang makakatulong sa publiko. Binigyan din ni Ontiveros na madaming nakabinbin ng mga panukala para sa mamamayang Pilipino na dapat ginagawa nila in person. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Walong mamahaling sasakyan ni Saldi Co kasama sa ipasusubasta ng Bureau of Customs. Report hatid sa atin ni DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas Report.
23: Marami pang sasakyan ang nakapila na ipapasubasta ng Bureau of Customs. Kabilang na rito masakyan ng mga isinasangkot sa flood control project tulad nila Saldico, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Ayon kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, walong sasakyan ni Saldico ang kasama sa mga ipapasubasta. Samantala, base sa kanyang pagtansya, nasa 40-50 mamahaling sasakyan pa ang kanilang ipapasubasta. Kung masusunod ang plano, inaasahang aabot sa kalahating bilyong piso ang malilikom na pera sa subasta at dadali ng pera sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa ating panghuling balita, Interagency Offline Balik Eskwela, pinakilos na ng Department of Education para sa ligtas at maayos na pagsisimula ng school year 2026-2027. May ulat si Diane Layar.
3: Radyo Pilipinas Report.
24: Formal nang inilunsad ng Department of Education o DepEd ang 2026 National Offline Balik Eskwela para sa ligtas at maayos na pagsisimula ng school year 2026-2027. Layo nitong pabilisin ang enrollment process, tugunan ang mga hinaing ng publiko at tiyakin ang kahandaan ng infrastruktura at logistics bago ang pagbubukas ng klase sa June 8, 2026. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, bahagi ito ng prioridad ng pamahalaan na mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Sinabi rin ng kalihim na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng DepEd upang masiguro ang ligtas, maayos at walang aberya sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Kabuang 16 na ahensya sa ilalim ng Interagency Task Force ang makikipagtulungan sa DepEd, kabilang dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA. Bukod dito ay gagamitin din ng OBE Public Assistance Command Center ang email at official social media platforms para sa mabilis na pagresponde sa mga reklamo at katanungan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
1: 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Juan Trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho.

0: ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Paki-like, follow, and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At syempre, i-like, i-follow, at i-share nyo na rin po ang Facebook page ng iba pa nating mga ka-Radyo Pilipinas. Hindi po kayo ma-fake news sa amin. And tayo po naman ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. At ito po ang One Trabaho. Mapapakinggan hanggang 2:55 ng hapon ang ating pong pag-uusapan. Ha? Dadakuhan po natin ang Central Visayas. At alamin po natin ang mga programa doon ng TESDA at yung katatapos lamang po na skills training. Ito po ay strengthening skills training across ASEAN. Paano nga ba tayo magiging globally competitive, lalong-lalo na yung ating mga manggagawa? Ang pagpapalakas nga po ng pagsasanay sa kasanayan sa buong ASEAN PH. Kaakibat po ng mga prioridad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni TESDA Secretary Kiko Benitez, nakilahok ang TESDA sa workshop ng Steering Committee para sa revisyon ng ASEAN in Company Trainer Standards. Ito'y bilang suporta sa layuning maisalin ang pandaigdigang pakikipagtulungan tungo po sa mas magandang oportunidad para sa mga Pilipino. Ang workshop na ginanap kamakailan lamang, ito po ay noong May 18 to 22, ay nagtipon ng mga kinatawan mula sa technical and vocational education and training at iba't ibang industriya sa buong ASEAN upang repasuhin at pagbutihin ang mga pamantayang gumagabay sa mga in-company trainer. Ito'y upang matiyak na ang pagsasanay na nakabatay po sa lugar ng trabaho ay nananatiling makabuluhan, praktikal at tumutugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga industriya sa rehiyon. Tinalakay rin po sa mga pagpupulong ang pag-update ng mga kakayahan sa pagsasanay upang makaagapay sa kasalukuyang pangangailangan ng labor market. Ganun din ang pagsama ng mahalagang prioridad tulad ng digital skills, green practices at inclusivity sa workplace learning. Binigyan din pa ng aktibidad ang pagpapalakas ng paghahatid ng pagsasanay sa loob ng mga kumpanya, pagpapabuti ng quality assurance at pagkilala sa mga kasanayan sa buong ASEAN at pagkatuto mula sa aktwal na karanasan sa workplace training sa Pilipinas. At para po bigyan tayo ng update sa nangyari nga pong workshop na yan, makakasama po natin si Engineer Gamaliel B. Vicente Jr. ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 7 Regional Director at ASEAN Engineer. Magandang hapon po sa inyo, sir.
1: Good afternoon, Ma'am Jamie, and sa lahat na nating mga nakikinig ngayon.
0: Opo.
1: Maayong hapon.
0: Maayong hapon po. Kamusta ho yung weather dyan?
1: Yes, no. Umuulan konti ngayon.
0: Ah, okay.
1: Then tumigil na naman, no.
0: Okay. Nabanggit niyo po na napakinggan niyo po pala, no, na nasabi po natin kanina na yung pong workshop na ginawa po recently, po pwede po bang bigyan niyo muna kami ng update tungkol po doon?
1: Yes, Ma'am Jamie, no. I think yung workshop na yan, no, it was attended by our secretary, no, si Kiko Benitez, no.
0: Mm-hmm.
1: And yung workshop na yun naman, it really focuses, no, on the yung ano, yung paano mo advance ang Tibet, and ano yung mga dapat ikuha namin, no, incorporate sa yung curriculum natin, no, sa TESDA na gagawin, and paano ma yun nga, no, magkwanta yung internationally align, no, yung mga programa rin natin sa TESDA.
0: Uh-huh.
1: And Yun siguro, no, in dito

0: Sa Visayas, of course, we are focusing on that one. No? Yung mag, as per guidance ni Sir Kiko Benitez, we focus on higher level qualifications, Ma'am Jimmy. And when we say higher level, ito yung NC3, NC4, and meron tayong three-year diploma program natin sa TESDA.
1: I see. So, nasa ASEAN event po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? And isinusulong po ng administrasyon yung pagpapalakas nga po ng skills training across Association of Southeast Asian Nation, o ASEAN. Ano ho yung mahalagang ginamparang papel ng TESDA 7 dito po sa usapin na ito?
0: Ang TESDA 7 is, well, of course, no, skills development. But itong activity, Ma'am Jamie, ang nakapasok lang doon, no, sa ASEAN na kwan kasi kwan lang ito, yung mga secretary. And yours truly, nandun lang kami sa support lang kami ni si Kiko sa labas.
1: Opo.
0: But we've come to know na talagang ang focus is, sabi ni President Bongbong Marcos rin, yung skills development talaga, no, sa not only in our country but the ASEAN region as well.
1: Okay. Sa ngayon ho kasi syempre nandiyan dyan na ang AI, 'di ba? Kumbaga ang dami na hong mga high-tech ikanga na mga sa ibang bansa, no? Talagang bukod sa manpower, kailangan din talaga ng sapat na skills, di po ba? So paano ho hinuhubog ng TESDA, no? Yung mga kakayahan na ito, ano ho yung inyong mga ginagawa on your end para nang sa ganun ay maging globally competitive po tayo among ASEAN na miyembro po ng mga bansa sa ASEAN.
0: Yes, Ma'am Jimmy, you know, one of our initiatives talaga is, of course, no, itong AI, no. Just last year, we are very thankful, no, sa ating presidente na nabigyan tayo ng budget ang Region 7, no. Ma'am Jimmy, ng around 120 million, no, na through si Kiko Benitez rin, Region 7 nag-implement tayo last year yung AI siya na training, no, Ma'am Jimmy. Tatlo itong klase, merong 4 hours, merong 16 hours, and then another 16 hours. Yung 4 hours is more on siya nga how to utilize generative AI. Then yung 16 hours, merong basic automation, then ensure compliance yung pangatlo. Then wala itong bayad, Ma'am Jimmy, no? And sa Region 7, around 8,000 na ang na-train natin at a target of 16,000. And we are glad for those who are really availing of this one, they will feel, Ma'am Jamie, na ang AI pala is not a threat. AI pala is you navigate with AI. And sa mga nakikinig natin, no, kung mayroong taga Region 7, pwede sila mag-manifest or magpunta sa office, no, na mag-enroll sila sa itong AI training natin here in Central Visayas, Ma'am Jamie. And meron rin tayong nag-pilot tayo, Ma'am Jamie, no? Last year rin tayo naka-launch. Upon the instruction ng President Bongbong Marcos through Secretary Kiko Benitez, nag-pilot tayo mga diploma programs to respond, no, sa semicon and advanced manufacturing industries, no, whatever happens in Taiwan, Ma'am Jamie. Tayo sa Region 7, we naka-launch na tayo ng 33, no, 33 diploma programs last year. And this comprise 18 na HCIs, TESDA schools natin, and TBIs, no, at training centers natin. And this will be There will be a MOA sign, you know, with si Kiko Benitez of TESDA and Chair Shirley Agrupes of CHED, no? God be willing, on June 10, no, Ma'am Jamie, June 10 at PICC, no? MOA Consortium among 18 HCIs and industries involved like Teradyne, Mitsumi, North, and so on and so forth, Ma'am Jamie. Then we are very excited on this one, no? We are very excited.
1: Opo. Engineer Vicente, no? I-cut lang muna kita. Babalikan po natin yung mga exciting na mga sinasabi po ninyo. Meron lamang po talaga tayong mahalagang report na papapasukin. Ito daw pong si Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Bonoan. Sinampahan na po ng kaso ng Ombudsman. Ang Flash Report, hatid ni Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Jamie, formal na nga sinampahan ng mga kasong kriminal sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang personalidad kaugnayan ng mga anomalya sa flood control. Mag-aalas dos ng hapon kanina, dumating dito sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Clavano, dala yung mga dokumentong inihain sa anti-graft court. Una na nga sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna ang mga kasong plunder at graft laban sa senador. Matapos itong paghahain ng reklamo, Jamie, inaasang iraraffle na rin ng Sandigan Bayan ang kaso ngayong hapon para matukoy kung saang division ito mapupunta para sa pagdinig. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mere Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Gusto ko pa sana mag-comment eh. Pero sige na nga, wag na. Kasi meron tayong ano, meron tayong panauhin, nakakahiya naman mag-antay. Okay, babalikan po natin itong ating panauhin. Total, usong-uso naman ang kumustahan ano, sa Senado. E di makikikumusta na rin ho sa inyo, Engineer. Engineer Vicente, kamusta na ho ba yung atin pong workforce or sabihin na natin ating mga manggagawa? Pwede ba nating masabi na ang mga manggagawa po sa Pilipinas ay talagang globally competitive na?
0: Yes, Ma'am Jamie, no? On a personal note, yes ang sagot ko niya, no?
1: Mm-hmm.
0: Because sa TESDA, we have this referencing, no? Yung mga, like itong sasali tayo ng ASEAN Skills Competition, Ma'am Jamie, no? We could have the standards, mm-hmm. World Skills Standards.
1: Yes.
0: Then, mga curriculum natin naman is, we have updated, no? Ang TESDA. We have alignment, no? To international accords, no? Like, Dublin, Sydney, and Washington Accords, no? Mga itong programa natin, Ma'am Jamie, are more on ladderized rin ito. If you finish a 3-year diploma program in TESDA, pwede ka nang maka, if you want to proceed college, no, hindi ka nang babalik sa first year, parang gano'n na set up natin, no? And yes, definitely, we are globally competitive talaga ang workforce natin, Ma'am Jamie, no?
1: Okay.
0: And when in fact, in Region 7, 8 out of 10 dito sa atin, no, na TVET graduate, they really land jobs, no? Not only local, but some of those naka-abroad. Ako rin, no, I mean, former OFW, yung mga tao ko before sa Saudi, no, puro mga NC holder yun ng TESDA.
1: Ay, ang galing naman. Talagang nandoon yung ano, no, reputasyon na kapag ka ikaw ay TESDA certificate holder, talagang ano, mahusay ka, no? Kumbaga, talagang ipinanlalaban din natin yung skills ng ating mga,
0: yes,
1: Pinoy, oo, sa ibang bansa. Okay. So ito hong ano, ito hong nabanggit ninyo yung TVET po kanyo, no? And nasabi din ninyo na kayo po ay bilang Career Executive Service Officer 3 and then ASEAN Engineer, and nabanggit po ninyo dati rin po kayong OFW. Baka naman po pwedeng ma-share niyo po sa atin, sa tagapakinig natin, yung hong work ninyo sa as OFW and paano po kayo naging ASEAN Engineer.
0: Yes, Ma'am Jamie, no? Nag-work ako before, no, sa mga listeners natin,
1: mm-hmm.
0: para ma-inspire din sila, no? I worked before in Saudi Aramco, no? Saudi.
1: Oo, kilalang kilala ko, po Ma'am, yan.
0: Yes, government siya doon, Ma'am Jamie. I, mm-hmm. one of the engineers ako doon. And ang area ko, yung Daharan, Alcubar, no?
1: Sapwa,
0: Katip. And most of my people there are Filipinos ang dala ko talaga, kasi tiwalang-tiwala ako, lalo na may NC sa TESDA, no?
1: Mm-hmm.
0: And they are really madali lang, no? Qualified sila, ang trabaho mabilis. And doon na tayo na yun, OFW ako, talagang yung sanang area ko, basta ang team ko is composed of Filipinos, Ma'am Jamie, mabilis kami, no?
1: Mm-hmm.
0: Ahead of schedule ang project namin at that time.
1: Uh-oh.
0: And itong pag-ASEAN engineer ko naman, yes, no, recognize tayo sa ASEAN member countries. Nag-submit tayo nito, Ma'am Jimmy, no, sa mga listeners natin. Pwede na kayo mag-apply. Yung mga engineers natin, no, at least 7 years kayo sa experience, you could submit, no, sa application sa through sa Philippine Technological Council or PTC. No? Ito,
1: mm-hmm.
0: yung recognize nga mula sa mga applications natin sa ASEAN referencing organization, no, yung kwan natin sa ASEAN.
1: Ah, okay. So talagang at least nandito na po kayo ngayon sa atin, no, dito sa Pilipinas. And I'm sure marami hong makakatulong or matutulungan pa ang TESDA given your credentials po, ano, lalong-lalo na diyan po sa Central Visayas. Ano ho ba yung masasabi natin na mga top skills ng mga taga Central Visayas?
0: Yes, no. Ang top 3 natin nito, Ma'am Jimmy, no, we have this construction, no?
1: Okay.
0: Construction, then we have ICT.
1: Mm-mm.
0: Then we have this tourism, san, no? Kasi makuhan kami diyan, no? Ito 'yon ang top 3 natin. And manufacturing, Ma'am Jimmy, we have that one in St. Visayas, 'di ba? Marami kaming mga semicon dito rin, mga kumpanya dito sa processing zone. Yes. Kaya dito tayo ang gi-pilot nila ni President Ronnie. Secretary Kiko Benitez ng Region 7, itong manufacturing, no, to respond sa whatever happens in Taiwan, ang mga workforce natin, Ma'am Jimmy, sa Central Visayas will be ready, no, kung dito mag-relocate yung mga companies from Taiwan. So mga graduates natin sa semicon and advanced manufacturing, talagang workforce natin is ready na siya, Ma'am Jimmy, no? Hindi na nakakuha ng iba, dito na sa atin, no, ang magtrabaho doon sa mga kumpanya nila.
1: I see. Babalikan po namin kayo sa ilan pa mga katanungan, no, lalong-lalo na ho yung mga isasagawa pong activities and yung mga programs pa po ng TESDA Region 7 or Central Visayas. Huwag po kayong bibitiw, RD, no? Babalikan po namin kayo. Ang oras muna natin, 2:27 ng hapon.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto.
16: Juan Trabajo. Juan Trabajo.
15: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras po natin, 2:31 ng hapon. Nagbabalik po inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. Jamie Quinto pa rin po, kasama ninyo hanggang 2:55 ng hapon. At bago yan, nais muna nating batiin, syempre pa, yung ating dating executive producer na ngayon ay nasa worldwide service na. Ang nag-iisa, si Drizzle Nanyong. Talagang nagtatampo daw siya, kaya kailangan babatiin. Ayan, happy, happy merienda time. Drizzle Nanyong. At syempre, happy listening din sa ating kasamahan. Ayan, sa Hanap Buhay. Ito, matindi ito at talagang bilib ako dito sa babaeng ito. Si Christina Maralit. Ayan, happy, happy afternoon sa'yo. Ayan, nakakatawa yung mga post mo, ha. Ayan, si Christina Maralit. Ayan, happy listening. And also, naku, baka magtampo rin ito, si Vance Fernandez. Ayan, mukhang balita ko, laging nagtitreat dyan, ha, sa Palasyo ng Malacanang. Oo, good afternoon sa inyo, mga Malacanang Press Corps. Oh, yung ating mga kaibigan at mga kasama dati at mga kasamahan pa dyan po sa Malacanang Press. Ayan, Malacanang Press Corps. Magandang hapon sa inyo, sina Harley Valbuena. Ayan, happy, happy listening. Okay, dito naman tayo sa mga nag-send sa atin ng comment. Si Ginaline Bayaon. Si Ginaline Bayonon, sorry. Ayan, sending heart. Ayon, magandang hapon po sa inyo. At si Nelson Rante, watching po. Ayan. At syempre, nanonood din ang aking inaanak. Ayan, yung mga kamag-anak natin, kailangan talaga, mandatory ito. Ayan, happy, happy watching kay Stephen Santos Dulos. Ayan, hello po Ninang Jamie. Ayan, hello din. At syempre, ay ito talaga, ang laging nangungunang programa tuwing Biyernes sa hapon, ang usapang budget natin. Ayan, ang UBN. Ang UBN, sa pangunguna po yan ni Eric Vocal. Happy, happy listening sa ating mga ka-UBN at syempre kay Yusek Goddess Hope Libiran at lahat po ng Team UBN. Ayan, si Richard, si Pau, si Tyron, si Fort. Ayan, happy, happy listening and good afternoon sa inyo. Ang UBN po ay napapakinggan tuwing Biyernes dito po sa Radyo Pilipinas, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. 2:34 ang ating oras. Muli po nating balikan si Engineer Gamaliel B. Vicente Jr., ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 7, na siya po ang Regional Director and ASEAN Engineer. Engineer, yung pong kaninang naiwan natin na katanungan, ano ho yung mga upcoming na activities pa po ng TESDA Region 7 and baka meron pong mga programa din, no, na gusto po ninyong i-announce. Ito po ba ay exclusive lamang para sa mga taga Region 7?
0: Yes, Ma'am Jimmy, no, itong i-announce ko first. Mm-mm. Exclusive sa taga Region 7, no, we will be having our World Skills Central Visayas. Mm-mm. Then Regional Skills Olympics, Ma'am Jimmy, no, that would be on June 2 to 4. And kwan ito, no, we have 17 skills areas nga mag-compete yung mga kwan natin, no, mga competitors from, coming from our schools, no, sa TESDA rito sa Central Visayas, no.
1: Okay.
0: And ang mga competitor ito yung mga gold winners na sa provincial skills competition sa Cebu and Bohol. O, kuha na naman kami, Ma'am Jimmy, no? Sugbohol, ang Region 7, no? Dalawang province na lang kami. So, June 2 to 4 ito, no? Ang venue is dito lang sa regional office compound ko, Ma'am Jimmy. I invite everyone, no? Kung magpunta kayo rito, to witness, no? To witness this Skills Olympics, no? To be competed by our gold medal winners na ni sila. Sila coming from our provincial skills competition, Ma'am Jimmy.
1: Ah, okay. So sa mga gusto pong mag-avail ng Test the Programs, ano po yung mga requirements naman?
0: Yes, no? Ang mga sa nakikinig natin, we have our website naman, no? Yung testda.gov.ph. Then, yung mga requirements, yung sa edad, then yung mga paperwork naman, Jimmy, no? Yung mga, kuhaan nila, yung sa mga diploma, kung kuhaan sila, no? May mga scholarship kasi kami, iba-iba. Pwede lang yung may diploma, then mga barangay clearance, mga 2 months na ang mga requirements natin naman sa test naman, Jimmy, no? And iba-ibang klase ng scholarship, meron tayo. And, of course, subject to ability of funds, so we will really, no, we will really accommodate them kung ano yung gusto kunin ng mga kuha natin ng mga learners or scholars dito sa not only in the Central Visayas but also in the entirety of our TESDA, no, all regional offices.
1: I see. Okay, ito po, engineer, ano, medyo I think medyo malayo ho yung lugar, pero meron ho tayong nagpapatanong lamang po, no? As licensed engineer at ASEAN engineer pa, no? Alam naman ho natin kamakailan meron hong nag-collapse na structure diyan po sa ano, o natawag si engineer. May nag-collapse na building, no, diyan po sa Pampanga, at ito po ay nag-collapse habang ongoing yung construction. At agad ang sinasabi eh, naku, kasalanan ng engineer, o kaya naman anong sino kaya engineer nito, yung mga ganun kaagad, hindi ba? Okay. Ano ho ba yung mga possible na nakita nyo ho ba yung structure ng building, and would you like to make a comment po? Ano ba?
0: Yes, on a personal note lang ito, Ma'am Jimmy, ha. Nakita ko sa pictures.
1: Uh-oh.
0: But as a practicing structural engineer man ako, no? Member ako ng ASEP, okay. Yung Association of Structural Engineers of the Philippines, no? Before kasi may naman construction na ganyan, talagang mag-submit niya sa Office of the Building Official, no, Ma'am Jimmy? Ng
1: sa munisipyo ito?
0: Yes, structural reputations. No, no. With due respect naman sa nag-sign doon, kasi puro man kami license, we have our own design, di ba, Ma'am Jimmy?
1: Yes.
0: So I could not say nga mali or something. Maybe sa method ng pagkatrabaho doon, no, how they executed it, yun lang, hindi ako freebie.
1: Mm-hmm.
0: But I'm sure nga meron itong structural computations and design, Ma'am Jimmy, na duly approved by the Office of the Building Official ng munisipyo dyan, kasi dati rin akong building official ng Talisay City, Cebu.
1: Ah,
0: no?
1: Okay.
0: For 16 years, Ma'am Jimmy, no? So ang process nito kasi baka ang construction method, Ma'am Jimmy, no, paano pag-execute doon, maybe sa design, sa plans, are in order siya, no, tama ang mga values, so on and so forth. So, hindi lang ko makita doon sa site kasi hindi ko rin alam yung mga
1: reports. Oo, kasi layo, no?
0: Oo, layo siya. Din. Ayaw ko rin mag-comment kasi I am also a practicing structural engineer naman, no? So, baka doon na sa site ito, Ma'am Jimmy, no? Baka meron doong one sila, no? Mga shortcomings or whatever it is, no? Paano pagtrabaho nila doon?
1: Mm-hmm. Pero ito po, nabanggit ho kasi ninyo number one sa diyan, ano, sa skills ng TESDA Central Visayas, yun hong sa mga construction, no? So oo, pagka ho ganito na paano ho natin sinasanay yung ating mga construction worker sa mga ganito hong mga pagtatayo ng building, paano ho sila na-train?
0: Yes, Ma'am Jimmy, dito sa Central Visayas, no, at I know for sure lahat ng testa natin, we follow the industry standards, Ma'am Jimmy, no, sa mga training natin. Hindi naman ito galing lang sa amin sa testa.
1: Mm-hmm.
0: We have the industry experts, no, kasali sila sa paggawa ng mga training regulations natin.
1: Oh.
0: Then we make also updates, no, kasi meron tayong mga industry board, Ma'am Jamie, kami sa TESDA, no, ang one hour our industry board sa Central Visayas is yung Cebu Contractors Association, no. So composed of many contractors, Ma'am Jamie, no, almost all, no, sa Central Visayas yan, and industry board natin sa TESDA, so we keep updated talaga, no, kung ano yung mga latest sa construction technology, Ma'am Jamie, latest sa mga equipment, so on and so forth. So our trainings are really relevant, no, not only local, no, kasi international ito, kasi na equipment na ginagamit natin, ito rin naman ginagamit sa ibang lugar rin, no, ibang lugar. So updated tayo dito, no, kami sa TESDA, we are really updated yung sa, lalo na we consult to the industry's experts natin.
1: Ah, okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong time, no? At I'm sure marami hong mga nanonood at nakikinig po sa atin na interested din sa mga programa ho na nabanggit po ninyo. And as I've mentioned earlier, talagang ang TESDA, no, yung inyong mga training ay tunay naman na kinikilala sa iba't ibang bahagi po ng mundo, hindi po ba? So, ano pa po yung pwede hunin yung iwang mensahe sa ating mga aspiring na gusto pong kumuha, no, ng TESDA, ng training.
0: Yes, Ma'am Jamie, no, sa mga nakikinig, no, sa uwan trabaho ngayon, no, please, I encourage everyone, no, wala namang bayad, no, free naman to TESDA natin, we have meron tayong allowance, and dream rin, Ma'am Jamie, no, talagang kwan ni President Bongbong Marcos sa Secretary, sa aming Secretary si Kiko Benitez, na in every household, merong isang CHED graduate and at least meron rin isang TESDA graduate, Ma'am Jamie. So we encourage everyone, not only in Central Visayas, sa ibang region rin, no, please visit, no, visit your TESDA nearest office to you. Inquire lang, inquire kayo. Wala naman itong bayad ang kwan natin, no, ang trainings. And we really aspire nga magkatabaho agad, no, after the training of TESDA, kasi alam naman natin ang TESDA is for employment talaga, Ma'am Jamie, no?
1: Yes.
0: And we want to improve the quality of life sa ating fellow Filipinos. And lastly, Ma'am Jamie, na-mention ni President, no, Bongbong Marcos, nga skills, no, it means TESDA, no, skills is the new global currency, Ma'am Jamie.
1: Tama naman. Oo. Anyway, maraming salamat po sa inyo, Engineer Gamaliel Vicente Jr., no? Regional Director po siya ng TESDA Central Visayas. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon po. Thank you. Okay.
17: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras po natin, 2:43 ng hapon. Dito naman po tayo, tungo tayo sa ating mga balitaan. Yung ating pong mga balita dito po sa One Trabaho. Mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino para sa pag-unlad ng Japan, kinilala ni Pangulong Marcos sa harap po ng Japanese Emperor. Si Raquel Bayan sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Raquel. Raquel?
18: Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino sa patuloy na paglalim ng balikatan ng Pilipinas sa Japan. Sa state banquet na inihanda ng Imperial Palace sa Tokyo, nagpasalamat ang Pangulo kay Emperor Naruhito sa pananatili ng Japan bilang isa sa pinakamalapit na kaibigan ng Pilipinas. Anya, kabalikat ng Maynila ang Tokyo, mapalinya man ang infrastruktura, agrikultura, connectivity at resiliency. Kaugnay nito, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang natatanging kontribusyon ng mga Pilipino sa lipunan at ekonomiya ng Japan. Sabi ng Pangulo, mapasilid aralan man, factory, laboratoryo, komunidad at anumang pasilidad, hindi anya matatawaran ng ugnayan ng isang Pilipino at isang Hapon na ang pundasyon ng samahan ay nag-ugat sa kapwa pagsusulong ng kaparehong values at kaunlaran. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, dako naman po tayo sa CIDG. Dumepensa na ako po sa mga pahayag ni Ginang Nancy De La Rosa kaugnay sa paggalugad sa posibleng pinagtataguan ng kanyang asawang si Senator Ronald Bato De La Rosa. Alamin po natin ang kabuuang ulat na yan, hatid ni J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Oh, iginagala nga maring Jamie ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang naging pahayag na may bahay ni Senador Ronald Bato De La Rosa na si Ginang Nancy De La Rosa. Kaugnay ito sa ikinasang operasyon na pinagsahan ni Dapwersa ng CIDG at ng National Bureau of Investigation sa mga bahay na posibleng naging hideout ng senador. Una rito yung kinwestiyon ni Ginang Nancy ang ginawang operasyon ng CIDG at NBI sa bahay ng Tsuhin ni Senador Robin Hon Padilla sa barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga, gayon din ang ilang kabahayan sa Bulacan at Parañaque City. Sa punong balitaan sa Campo Grande ngayong araw, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na nauunawaan nila ang sentimiento ni Ginang De La Rosa bilang asawa ng senador. Nanindigan si Morico na ginawa nilang hakbang sa halik sa umihiral na batas, bitwita ang ICC warrant o pares laban sa senador na naharap sa kasong crimes against humanity. Kung may nakikita ka naman umalis sa kanilang hakbang, sinabi ni Morico na maaari naman dumulog ang kapo ni De La Rosa sa National Police Commission na NAPOLCOM at sa Internal Affairs Service o IAS. Handa naman sinasagutin ng mga aligasyong ibinabato sa kanila. Pakinggan natin ang bahagi ng bahayan.
20: I have the highest respect sa ano ma'am, kay sa asawa ni Senator Bato. So, out of I understand her position, siyempre asawa is asawa. But I think the owners can attest, even the local officials doon sa area, that the CIDG and the NBI acted very professionally.
3: Yan ang tininga ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II.
1: Oo, J. Mark, gusto ko pa sanang mag-comment eh. Total, meron namang konting panahon. Eh, bakit kaya, ganyan din naman dati, di ba? Ginagawa lang ng mga pulis ang kanilang trabaho.
3: Oo. At minsan pa, mas dapat maunawaan ito nung kampo ni Senator Bato dahil minsan na naging sila ay naging tagapagpatupad din ng batas ang senador.
1: Oo. At napakamakapangyarihan ng kanyang asawa.
3: Oo.
1: Kasi kung ako, halimbawa, ganun yung asawa ko, kaliwat kanan ng... Diba? Kaliwat ka na ng patayan nung araw, eh baka sasabihin ko sa kanya na, uy, ano ba nangyayari? Diba? Hinay-hinay muna. Oh. Pero sige. Pero ayoko magkomento na. Baka kung ano pang masabi ko. Okay, sige.
3: Kaya pa man, ginagala nga ng CIDG, man ni Jamie, no, yung nagsisentimento ni Ginang De La Rosa. Bilang siya nga ay may bahay ng senador na ngayon nga, inaharap sa mandamiento de arresto ng International Criminal Court kaugnay nga doon sa war on drugs na nakalipas na ating deklarasyon.
1: Okay. Sige. Maraming salamat.
3: Balita Maring Jimmy para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Naalala ko tuloy yung mga pelikula nung araw, yung Katatawanan, di ba? Ang tapang-tapang eh. Tapos nung actual na ano, sige, 'di ba? Meron yung lalabas na parang mas malaki pa sa kanya. Biglang magtatago.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Anyway, dito po tayo, House Labor and Employment Chair, handa nang makatrabaho si bagong Dole Secretary Francis Tolentino para po sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ikinatuwa ni Cavite Representative Jolo Revilla ang pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong galihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Revilla na chairperson ng House Committee on Labor and Employment, malaking pakinabang ito para sa sektor ng paggawa dahil sa malawak na karanasan ni Tolentino sa serbisyo publiko. Kumpiyansa si Revilla na makatutulong ang liderato ni Tolentino sa pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga manggagawa, paglikha ng trabaho at pagtugon sa mga bagong hamon sa labor sector sa gitna ng nagbabagong ekonomiya. Ayon kay Revilla, mahalaga ang matibay na koordinasyon sa pagitan ng Kongreso at DOLE upang maisulong ang mga reformang direktang pakikinabangan ng mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya. Anya, bilang tagapamulo ng Committee on Labor and Employment, handa siyang makatrabaho si Secretary Tolentino para isulong ang mga kinakailangang reforma at hakbang upang pag-usayin ang buhay ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Samantala, higit 800 piso ng mga peking imported goods nasa bat daw po ng Bureau of Customs sa Valenzuela City. Ibabalita sa atin yan ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Libo-libong paho ng mga branded at imported na pabango at lotion na nagkakahalaga ng 841 million pesos ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela City. Mismong si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang nag-inspeksyon sa warehouse kanilang umaga at ang nakumpis kanila ay higit 1,800 na mga kahon, laman pa ay mga peking international brands tulad ng Jo Malone, Versace, Cetaphil at iba pa. Silyado na ngayon ang warehouse at ang may-ari naman ito posibleng humarap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabala naman si Commissioner Nepomuceno na tigilan na ang illegal smuggling dahil sisiguruduhin nilang papanagutin ang mga nasa likod nito sa pakikipagtulungan na rin ng BOC sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Oras natin, 2:52 ng hapon at dito naman tayo. Balikan natin ang ulat ni Diane Liar, pinaghihinala ang drug laboratory sa Occidental Mindoro, binuwag ng Philippine National Police. Diane Liar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Binuwag ng Philippine National Police o PNP ang pinaghihinala ang lihim na laboratorio ng droga sa Goro Island, Sitio kay Bunga, Barangay Bulacan, sa Look Occidental Mindoro sa isinagawang operasyon ng Drug Enforcement Group. Nagugat ang operasyon sa impormasyong ibinigay ng isang suspect na nauna nang naaresto sa Batangas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Rivates Jr., iniutos na niya ang masusing imbestigasyon upang matukoy at maaresto ang mga utak sa likod ng naturang pasilidad. Anya, patunay ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga. Batay sa inisyal na ulat ng mga operatiba, ilang kemikal na pinaniniwala ang ginagamit sa paggawa ng ilegal na droga ang nakumpiska sa raid. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng forensic examination habang tinutukoy pa ng mga investigador ang lawak ng operasyon at mga sangkot dito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Samantala, mas mahigpit na pagsugpo sa online sexual abuse and exploitation of children, pinanawagan ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Nymph Asuncion sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Muling iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian ang pangangailangang mas igniin ang pagsugpo sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Kasunod ito ng isang ulat kung saan lumabas na pang-15 ng Pilipinas pagdating sa pagtugon sa karasang laban sa mga bata. Sa 2026 Out of the Shadows Index kung saan sinusukat kung paano pinitigilan na tinutugunan ng 60 na mga bansa ang karahasang sexual laban sa mga kabataan, lumalabas na ikalima ang Pilipinas sa rehiyon ng Silangang Asya at Pasipiko. Ayon kay Gatchalian, patuloy na sinasamantala ng mga kriminalan ang internet para abusuhin at pagkakitaan ng ating mga kabataan, kaya naman dapat tiyaking mahigpit na maipapatupad ang ating mga batas. Binanggit din ni Gatchalian ang mga batas gaya ng online sexual abuse or Exploitation of Children Act o yung Republic Act 11930 at ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act o ang RA 11862 na nagpapatatag sa kakayahan ng bansa laban sa child trafficking at iba pang anyo ng karahasang sexual laban sa mga bata. Sa ilalim anya ng 2026 national budget, nakalaan ng 119.2 million pesos para sa pagpapatupad ng hakbang laban sa trafficking at 111.6 million pesos para sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion.
5: Happy birthday
1: kay Nicole Sarmiento at syempre kay Susmita Netnet Ignacio, kay Director Bobby Brillante.
5: Happy birthday!
1: Kay Royces Nagit Peak. Ayan. Happy birthday, Royces. At kay Rebecca Ketty Palo. Happy birthday, Mare. Oras natin, 2:56 ng hapon. Maraming salamat po sa ating mga nakasama. Dito po sa studio, si the engineers Marvin Toledana and Matet Segovia at ang ating po mga executive producers, sina Aiza Dan at si Tez Ramirez. Antabayanan po ninyo ang news break hatid ni Sir Omar Anthony Aquino. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan. Trabaho.
6: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Balikat ang pang-ekonomiya ng Japan at Pilipinas, mas dapat i-maximize sa gitna ng epekto ng Middle East crisis ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Dapat na mas gamitin at mas palawakin ng Pilipinas at Japan ang economic corridor ng dalawang bansa sa gitna ng nararanasang epekto mula sa Middle East crisis, partikular sa usapin ng supply chain at enerhiya. Sa harap ng mga business leaders sa Tokyo, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na para manatiling matatag ang kapwa bansa sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon. Mahalaga ang pagpapalakas at pagiging isa ng balikatang ito. Kaugnay nito ay pinagmalaki ng Pangulo sa harap ng Japanese business leaders ang unified approach na ipinatutupad ng administrasyon sa gitna ng mga hamong nakakaapekto sa Pilipinas. Anya, malinaw ang tinatahak na direksyon ng gobyerno, partikular ang pagpapatatag na ekonomiya nito kung saan ang infrastruktura, industriya, finance, human capital at connectivity ay sabay-sabay na sumusulong sa ilalim ng iisang sistema ng pag-unlad na ayon sa Pangulo ay malaki ang maitutulong sa pagpasok ng kalakalan at pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate Minority Bloc muling kokontra sa panukalang amyenda sa Senate Rules tungkol sa teleconferencing sa susunod na linggo. Mula Senado, may ulat si Ninfo Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iniyak ni Senador Ping Lacson na muling hahamuli ng Senate Minority Bloc sa susunod na linggo ang panukalang pagbabago sa Senate Rules na magpapahintulot sa mga senador na makalahok at makaboto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing kung may justifiable reason o makatwirang dahilan. Ngayon kay Lacson, inaasahan kasing muling tatalakay ng usapin sa Lunes at patuloy anya nilang kukontrahin ito sa minority. Sakali anyang mangyari ito ay plano nila ng minorya na patuloy pa rin itong idebate. Gitnang minority senator, dapat munang i-refer sa Committee on Rules ang anumang pagbabago sa Senate Rules para makagawa ng kaukulang committee report bago dalhin sa plenaryo para talakayin. Nabala ni Lacson kung bibilitin ang minorya na isa lang agad sa botohan ang panukala ng hindi dumadaan sa tamang proseso, maaaring manaig ang tinatawag niyang tyranny of numbers dahil mas marami ang bilang ng majority block. Dagdag pa niya, posibleng umabot sa Korte Suprema ang usapin kung magkakaroon ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan ang mayorya. Gayunpaman, inamin ng senador na maaari rin namang hindi manghimasok ang Korte Suprema dahil maaari itong ituring bilang bahagi ng internal rules ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Susunod na ang Radyo Magazine. Radyo Magazine 1278 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3, the AM and FM Collab.
4: Yes, receivers sa Play Store at App Store.
5: Kumusta po? Kumusta? Biglang nangumusta eh, no? Eh, syempre, gusto lang naman naming malaman, ano, na okay tayo lahat. At dahil dyan, sisimulan na natin, ano? Magwawais tips ni Nanay kagad tayo. Para naman na may matutunan tayo kay Nanay. Ito, mula traditional hanggang digital. Ito, pag-angkop sa makabagong panahon. Alam naman natin, ano, na mabilis ang pagbabago ng mundo dahil nga sa technology, internet, automation, at syempre, artificial intelligence o AI. na madalas nating marinig, ano? May mga trabaho na dati po ay mahalaga, pero ngayon ay unti-unti na daw nawawala or nababawasan ang demand dahil nga mas mabilis, mas mura, at mas efficient ng paraan para gawin ang mga ito. So, hindi naman po ibig sabihin ito ay walang halaga yung mga trabahong ito. Bagkos, esenyalis ito na kailangan ng mag-upskill or sumabay po sa pagbabago ng ating panahon. So, magbibigay lang tayo ng ilan na, pero mas marami pa kung tutuusin, ano. Una dyan, yung mga video rental store clerk, ano. Dati pumupunta pa po kasi yung mga tao, hindi ba, sa mga video rental stores para manghiram ng DVD or yung pelikula, no? Nagre-rent pa tayo nung araw. Inabutan nyo pa ba yun? Ako, inabot ko pa yun. Ngayon kasi, isang click na lang sa streaming platforms. Kahit nga sa sinihan, eh, diba? Pero at least marami pa rin nanonood ng sine. Pero usually ngayon, isang click na nga lang, sabi nga, eh, mapapanood mo na. Medyo yung iba, mag-aantay ka lang or may bayad lang din. Pero ganun din naman, diba? Kapag ikay manonood ng sine, mas magastos pa nga, hindi ba? Natatandaan ko nung araw, eh. Ano nga yun, yung mga rentahan ng CD, DVD, ay DVD lang pala, movie kasi. Ngayon, mas pinipili na kasi ng tao ang online streaming, ano, tulad ng panonood sa cellphone, sa TV, sa iPad, sa computer, sa laptop, kahit saan ka nga naman naroroon, ano, pwede ka nang manood. So, medyo nababawasan na yan. No? Nandyan din yung mga typist or encoder. Marami na kasing software na kayang mag-auto-type, mag-voice-to-text, at AI tools na gumagawa ng mga document. So, ilan sa mga halimbawa niyan, yung imbes na mag-hire ka ng encoder para mag-transcribe, eh gumagamit na lang ng speech recognition apps yung mga tao. So, hindi na kinakailangan ng mga encoder, ano? Nandyan din yung traditional toll booth collector. Ayan, nakikita natin yan. Marami yan sa mga expressway. Pero ngayon kasi, hindi ba, may mga RFID na, na hindi na kinakailangan ng mga teller, collector, ano? Unless na lang hindi binasa yung kanilang mga RFID. So, meron pa din, pero nababawasan, sabi nga. Nandyan din yung mga newspaper delivery person. Ako, mas mabilis nang makakuha ng balita ngayon online, ano? Kaysa mag intay ng printed newspaper. Parang wala na nga akong masyadong nakikita niyan, eh. Dati, hindi ba, sa kalye, sa umaga, makita mo, merong mga nagtitinda ng newspaper, di ba, yung mga boy na nakagitna sa kalye. Ngayon, wala ka nang masyadong makita. Karamihan kasi ng tao ngayon, nagbabasa na lang ng balita sa cellphone, sa social media. Nakatipid pa, hindi ba? Tsaka less, paperless, ika nga. Nandyan din yung mga travel agent para sa mga simpleng booking. May mga apps na rin kasi ngayon, ano? Tsaka mga websites na kung saan kaya nang mag-book ng tao. Nang mag-isa para sa kanilang mga flights, sa kanilang mga hotel. So, medyo nababawasan na yung mga travel agent, ano? Dati kasi, nagpupunta pa sa mga agency para mag-book ng kanilang flights. Ngayon, gumagamit na lang ng booking apps para makapag-book ng kanilang mga bakasyon. Di ba kahit yung pagbili ng ticket nung araw, pupunta ka pa sa airlines nung para makabili. Ngayon, hindi na rin, di ba? Ang gamit na rin ngayon, e-ticket na lang, bookings na lang, online na lang. So, ang laki ano? Ang laki ng mga pagbabago na ngayon eh, di ba? Nandiyan din yung mga film developer. Mga digital cameras at smartphones na ngayon ang gamit eh. Kaya karamihan, bihira na lang yung film rolls. Di ba kahit nung araw, na nakakatuwa lang, di ba? Pag nag-picture nung araw, yung gamit yung camera, may film pang tinatawag, di ba? Natatandaan ko yun, merong 12, 24, 36. Kaya ang pagpipicture nung araw, pag pinicturean ka ng minsan sa post na yon, okay na yon. Eh ngayon minsan, 'di ba, hanggang ilan, unlimited ang pagpipicture sa iyo at saka ka mamimili kung ano yung magandang post mo doon. Tapos nung araw pinapa-develop pa, 'di ba, yung mga film na 'yan. So ngayon talagang phone na lang eh, picture ng picture, wala nang developan kasi pino-post na lang sa social media. At ikaw na rin mismo ang mag-e-edit, 'di ba? Marami ng mga editing apps. Kung paano ka pagagandahin, papuputiin, papapayatin, at kung ano-ano pa, hindi ba? Nandiyan din yung mga telephone operators. Automated systems na din at smartphones na kasi ang ginagamit para sa communication. Di ba nung araw nga, nababanggit nga natin, ano, long distance pa, kailangan dadaan ka sa operator bago ka makatawag. Diba, sa Maynila or kung saang probinsya. Ngayon, direkta mo nang natatawagan ang isang tao nang wala nang daan-daan pa sa operator. Eh. At saka ang landline na ngayon, hindi na masyadong gamitin kasi nga direkta na. Mga smartphones na ang gamit. So, hindi nga lang mo makakausap eh. Makikita mo pa nga, hindi ba? So, video call pa nga ngayon eh. At saka kahit nasa ibang bansa, ano? Nung araw, sabi nga, sulat lang. Bumibilang ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan bago matanggap, ano? Kung may sasabihin ka, lalo kung importante, nako. Grabe, bibilang ka ng araw. Kaya kung ang, halimbawa, may graduation, ano, na magaganap, anong petsa pa lang? Dapat alam mo na yung graduation para si tatay makapag-file ng kanyang leave para makauwi at maka-attend ng iyong graduation. Ngayon nga, kahit hindi na nakaka-uwi eh, ba? Diba? Naka-video call na lang. Naka-streaming na lang, ano? Na parang si tatay at hindi man makauwi, eh parang kasama na rin siya. Yan ang nagagawa ng technology, ano? Nandiyan din yung mga factory worker, ano? Para sa paulit-ulit na gawain. Yung mga robots, machines, na gumagawa ng maraming paulit-ulit na gawain, ano?

0: sa ibang store kasi, mismong customer na po ano, ang mismong nag-scan at nagbabayad ng items. So kaya nababawasan na, no? Nandiyan din yung mga map printer or paper map seller. Yung mga GPS at navigation apps na yung ginagamit ng karamihan. Ilang halimbawa nito, yung kapag naliligaw, gumagamit na lang ng navigation app sa cellphone kaysa papel na mapa. At napakahirap. Ngayon nga, nagsasalita pa eh, di ba? Yun ang ganda. Kahit hindi mo tingnan, maririnig mo na siya kung saan ka dapat dumaan, ilang kilometro pa, ilang metro pa bago ka lumiko, kumanan. Hindi ba? So, habang may mga trabaho pong nawawala, marami naman ding mga bagong opportunities ano, ang nabubuo tulad na lamang ng mga digital marketing, content creation, cybersecurity, programming, at AI-related jobs. Ang pinakamahalagang skill ngayon ay nagiging pagiging handa po na matuto, mag-adjust, at syempre sumabay sa pagbabago ng technology. Ano? Hindi po sapat na marunong ka na lang ngayon sa isang gawain. Dapat habang nagbabago ang teknolohiya at trabaho, dapat mahalagang matuto rin tayong mag-adjust, mag-upskill, at maging bukas po ano, sa bagong oportunidad. Sabi nga, ang dating kaalaman ay maaari pa rin pong maging mahalaga kung iaangkop sa modernong panahon. Tulad nga doon sa inatenan natin nung nakaraan na conference, ano, ang sabi nga, hindi daw mapapalitan ng tao ni AI. Ang ginagawa ng ibang kumpanya, dahil nandito na talaga ang technology, hindi mo dapat katakutan kung hindi mag-adapt ka. Wala kang choice. Kasi kung hindi ka mag-a-adapt, mapag-iiwanan ka, so mawawala ka eventually ano, sa sibilisasyon, sabi nga. So merong mga kumpanya, ang ginagawa nila is yung mga tao, tinuturuan nila kung paano gamitin si AI ng tama, ng makakatulong sa kanilang trabaho. So yun ang ginagawa nila, tinuturuan nila yung mga tao kung paano makakatulong si AI para mapabilis ang kanilang mga trabaho. Ang sabi nga nung speaker nung aming sa conference nung nakaraan, ang sabi nga niya, yun na ang pagkakataon, ano? Tinuturuan, ina-upgrade yung mga tao nila. So, nasa sayo na yun, ano? Kapag hindi mo natutunan, sabi nga, hindi sila nagtatanggal ng tao. In-educate nila, tinitrain nila yung kanilang mga tao. So, yun ang magiging problema mo. Pag hindi ka naka-adapt sa kanilang training at na-educate, doon ka magkakaproblema. Doon ka posibleng matanggal kasi hindi nagtatanggal eh. Tinuturuan nila, tinitrain nila para matuto eh. So, dapat makasabay ka, sabi nga, sa pagbabago. Samantala, bibigyan daan po muna natin ano, ang ilang paalaala.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
3: Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG!

0: So, Pilipinas Magazine, 1278.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Tayo po yung nagbabalik ano, sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
3: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Eto, para sa tuloy-tuloy na wais tips ni Nanay. Ano? Kung kanina, yung mga trabaho ba na hindi na daw gaanong kailangan sa modernong panahon, ano? Medyo nababawasan na ang pangangailangan dahil nga sa pagbabago ng panahon. So, eto naman yung mga dapat nyong gawin, ano, para makasabay kayo. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at artificial intelligence or AI, ano, marami pong trabaho ang unti-unting nawawala nga at nagbabago. Pero kasabay nito, pag-usbong naman ang mga bagong opportunities, ano, at kakayahan na kailangan sa modernong panahon. At para makasabay sa mundo ngayon, mahalaga pong matutong mag-adapt, mag-upskill at yakapin ang pagbabago kaysa matakot. So, hindi dapat katakutan, ano? So, unang-una, dapat matuto kayong gumamit ng teknolohiya. Halos lahat po kasi ng trabaho ngayon ay gumagamit na ng computer, internet o apps. Ang dating typist daw ay maaring matutong gumamit ng mga Google Docs, Canva, AI tools at data entry systems. Which is tinuturo naman yan, syempre, hindi ba, sa atin namang mga opisina. Kapag may bago, ituturo naman nila kung paano ito gamitin, hindi ba? So, wag nating katakutan. Dapat nating harapin. Mag-upskill or magdagdag ng bagong kaalaman. Kapag mas marami kang skills, syempre naman, mas marami kang opportunities. So, halimbawa na lamang ano, sa mga nabanggit natin kanina, cashier, maaaring matuto ng online selling, customer service, at social media management. So, ayan, dapat upskill ka para hindi lang ordinaryong cashier ka. Pwede ring sumubok ng mga online jobs. Maraming trabaho ngayon ang ginagawa online or pwedeng mag-work from home. 'Di ba yung mga VA, ayan, usong-uso ngayon 'yan Yung mga content creator, online seller at mga freelancer. So, try lang, wala namang mawawala Malay nyo, pumatok, hindi ba? Marami nga, di ba, nung panahon ng pandemic, ang daming umusbong ng mga digital creator, ano? Minsan, pinapakita lang nila, no? Kung ano yung ginagawa nilang ordinary, paghuhugas ng pinggan. Pero makita mo naman, ano? Ilan ang naging followers and viewers nito? Millions, ano? Kung titingnan mo, wala namang kakaiba. Di ba? Gamitin yung dating karanasan, ano, sa bagong paraan. Ayan, hindi nasasayang yung dating experience mo. Maaari mo itong i-modernize. Sabi nga kasi, di ba, panahon na ng technology. Tulad ng mga dating travel agent, pwedeng gumawa ng mga travel vlog, mga online travel consultancy, mga tour content, at mga social media. Di ba? Upskill, upgrade. Palakasin ang soft skills. Hindi kayang palitan ng AI ang magandang pakikitungo, leadership at creativity. Sabi nga kasi si AI, wala yang emosyon, walang damdamin yan. So, hindi niya kayang palitan ng tao kahit saan mo daanin. Yan ang lagi naman sinasabi, di ba? Hindi kayang palitan ni AI ang tao. So, dapat matuto mo lang gamitin si AI. Ikaw dapat ang magpatakbo kay AI, hindi ikaw ang papatakbohin ni AI. So, mahalagang soft skills, communication, mga problem solving, teamwork, creativity, at adaptability. Ayan, paulit-ulit tayo, huwag matakot sa AI. Mas magandang matutong gamitin ano, ang AI kaysa labanan ito. Ang writer maaaring gumamit ng AI para sa makapag-generate ano, ng ideas, mag-edit, mag-research ng mas mabilis. Sabi nga, hindi naman tayo aasa lang kay AI, hindi ba? Tayo pa rin yung nag-susupply ng mga bagay-bagay kay AI. At huwag ka basta-basta daw maniniwala kay AI kasi maaari itong magkamali. So, dapat alam mo din, ano, i-check mo din. Hindi lang basta sinabi mo kay AI, yun na yun. Check mo din. Para sure ka. Mag-aral kahit hindi formal school. Ayan, libre na ngayon, ano, maraming learning resources online. Sabi nga, hindi ka na kinakailangang mag-enroll pa, gumastos ng pera, no? Maraming tutorial online, libre pa. Sa mga YouTube, free online courses, mga webinars, Facebook groups, at kung ano-ano pa, hindi ba? Matuto lang. Maging research. Magkaroon din ng maraming sources of income. Ito, hindi practical na umasa lang ano, sa iisang trabaho ngayon. Halimbawa, may full-time job ka pero may sideline. Halimbawa, online selling, freelancing, content creation. Lalo na doon sa mga 8 to 5, ano, marami panggabi, di ba? Yung mga online, ano, yung sa VA. So, hindi naman kinakailangan na 8 hours din yun. Merong ilang hours lang pwede, di ba? Sayang, sayang. Total naman, eh, gising ka pa ng mga oras na yun. Eh, bakit hindi mo pagkakitaan imbis na nagpupuyat ka ng walang kawawaan. Dapat matuto ring mag-personal branding. Sa digital world kasi mahalagang makilala ang iyong skills at expertise, ano? Gumawa ng mga LinkedIn profile, portfolio, professional Facebook page, online resume, at marami pang iba. At maging open, yan naman ang laging sinasabi, maging open sa pagbabago. Ang tao kasing marunong mag-adapt ang mas tumatagal po ano, sa modernong panahon. Imbis na sabihin mong hindi naman kailangan yan, eh, mas mabuti sigurong isipin mo paano ko ito magagamit para mas gumaan at gumanda ang aking trabaho. Hindi ba? Kaya yan yung sinasabi. Si AI hindi dapat kinatatakutan. Dapat si AI inaalam mo kung paano ka matutulungan ni AI. So, hindi po problema ang pagkawala ng ilang trabaho. Ang tunay na challenge po natin ay kung paano tayo ano, mag-a-adjust. Ang susi para makasabay sa modernong mundo ay patuloy po na pag-aaral, pagiging flexible, pagyakap or pagharap ano, sa teknolohiya at ang willingness po, yun ang pinakamahalaga, willingness na matuto ng bago. Hindi mo siya tatalikuran. Ano? Kaya sa panahon ngayon, hindi po kailangan lang na magaling. Hindi lang mga magaling ang nagtatagumpay, kundi ang pinakamabilis matuto at mag-adapt. So, yun lang ang dapat. Matuto ka na tanggapin, ano? Huwag katakutan, bagkos i-adapt mo. So, yan po ang wise tips ni Nanay. Samantala,
1: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radio Pilipinas.
8: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
8: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano, sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
3: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito, tuloy-tuloy na tayo ano, para sa tunggalian ba ito ng mga momshi na dumayo pa no, ng Rizal para kayo po ba'y kumakain ng chicken caldereta? Kasi po meron kaming dalawang version ng chicken caldereta. Ala Mamshi Marinela at ala Charmaine, Mamshi Charmaine ano? Para inyong pagpilian ano kung ano sa tingin nyo ang mas suwak sa inyong panlasa ano? Ito na po ang pagtutunggali ba? Hindi. Ito ano lang. Sharing lang ng ideas ng pagluluto ano ng dalawang momshi na magkaiba ang ginamit na pamamaraan ng pagluluto ng chicken caldereta. Panoorin po natin. Hello mga momshi, ako po ang inyong momshi Marinela at welcome sa ating bagong episode ng
11: Ma, anong ulam?
12: Ma, anong ulam?
13: Ma, anong ulam?
2: At ngayong araw na to, meron tayong special na panauhin, ang ating Teacher Cha!
14: Hello, Mamshi Marinela! Ayan, excited na ako!
2: Ayan, ang lulutuin po namin ngayon ay chicken caldereta! Makikita nyo ano, ang pagkakaiba ng aming recipe na gagamitin ni Teacher Cha. Ang gagamitin ko, Cha, ay caldereta ng Bulacan.
14: Ang lulutuin ko naman ngayon, Mamshi Marinela, ay caldereta ko!
2: Ang mga sangkap na gagamitin natin sa chicken caldereta. Bawang, sibuyas, kamatis, patatas, carrots, sili, gata ng nyog, at syempre, hindi mawawala ang ating chicken.
14: Ang mga sangkap sa aking caldereta recipe ay sibuyas at bawang, bell pepper o capsicum, liver spread, peanut butter, carrots at patatas, soda, at syempre ang ating chicken.
2: Teacher Cha, sisimulan na natin ang pagluluto ng ating chicken caldereta ha. Ako, uunahin ko muna ang sibuyas.
14: Ako din na, Mamshi Marinela, pero ako naman ang inuuna ko kasi ay bawang.
2: Ay.
14: Bawang para maamoy na natin ang aroma nito. No?
2: Tapos isusunod ko na ang bawang para hindi masyadong masunog.
14: Ako naman, Mamshi Marinela, kapag ka nailagay na natin yung sibuyas, yung bawang, doon ko na ilalagay yung ating chicken.
2: Oh, ako naman. Lalagay ko muna ang
14: kamatis, fresh kamatis. Higisa natin mabuti ito hanggang sa malumambot ang ating kamatis, ano? Siguro itong manok natin, isasangkot siya natin. Ano? Natatalsika na rin si Ma'am Simarin. Oo. Sasangkot siya natin ito for about 2 to 5 minutes para nang sa ganun, mawala din yung lansa ng manok. Yun, tama yun. Oo. So ako, ito muna ang kamatis. Ano? Hahayaan muna natin malutong mabuti bago ko mailagay itong ating manok. Pagka lumambot na ang kamatis, pwede na nating ilagay ang manok. Ang part ng manok natin ito, leg part. Kasi yung mga anak ko, Ma'am, si Marinela, mahilig sa legs, yung drumstick. Kaya ito rin yung napili nating lutuin ngayon. Pag nakita na natin na medyo golden brown na yung chicken natin, ayun, pwede na natin itong lagyan ng... Ano bang pinangsasabaw mo, Ma'am, si Marinela, sa kaldereta mo?
2: Sa kaldereta, ang pansabaw ko dito is gata ng niyog.
14: Ako naman, Ma'am, she ay soda.
2: Wow! Soda. Manamis-namis,
14: ano? Oo, manamis-namis. Diba? Para mas enjoy ng mga bata din kainin. So, ilalagay na natin yung ating soda pop. So, ito yung magpapalambot sa ating chicken.
2: Hayaan muna natin na medyo maluto ang chicken para alis lansa, sabi nga.
14: Tama. For about 30 to 40 minutes.
2: Unti-unti na nagbabago ang kanyang kulay.
14: Pakukuluin muna natin. Pagkakulo na, tsaka natin ilalagay yung iba pang rekado.
2: Dagdagan ng toyo. Ako toyo eh.
14: Oo, ako rin toyo. Sige, mauna ka muna, Ma'am Shimarine.
2: Sige. Lagyan natin ng toyo.
14: Kaya ko na lang din ng paminta. So, meron ba tayong paminta? Ah, ito yung ating white pepper.
2: Toyo.
14: Ano bang gusto mo sa kaldereta, Ma'am Shimarinela? Maanghang o sakto lang?
2: Yes, gusto ko maanghang. Kaya tayo may sili. Oh. Para, kasi pag maanghang, medyo nakakaalis ng uyam kasi, diba?
14: Sa bagay. Ay,
2: yung medyo
14: bumuhos yung toyo natin.
2: Yung medyo... tumatagaktak ang pawis mo habang kumakain ka. Naglalagay so, din ako na. Naglalagay din ako ng kaunting suka kasi sabi nila para hindi mabilis mapanis.
14: Yan yung wala ako. Parang natalo tayo ni Ma'am Shimarinela sa part na yon. So ito, hayaan lang natin kumulo 30 to 40 minutes kasi ang manok naman ay madaling...
2: Mabilis maluto.
14: Madaling maluto, mabilis maluto.
15: A few moments later.
2: Ayan, Teacher Chop, pwede ko nang ilagay ang aking sangkap, ang patatas at ang carrots.
14: Hindi mo kinaya ang carrots mo, Ma'am Shimarinela, ha? Bulaklakin.
2: Yes, Teacher Chop.
14: Talaga
2: yan
14: nga
2: kasi
14: naman.
2: Yan kasi ang dapat ano, para maingganyo natin ang ating mga chikiting na kumain ng gulay.
14: Diba? Pero hindi rin papatalo ang carrots ko. Tingnan mo naman parang quarter moon. O, diba?
2: Wow.
14: Kung bulaklak ka, quarter moon naman ang shape ng carrots ko. Wow. Minsan kasi yung paglalagay ko ng sangkap, Ma'am Shimarinela, hinihintay ko muna talagang lumambot yung kapni. Pero medyo inspired ako sa'yo ngayon, edi sasabayan na lang din kita. Kaya halo ko na rin yung aking patatas at ang aking carrots.
2: Tapos isasabay ko na rin ang gata ng nyog ano, para makadagdag na sa lasa ng ating kaldereta.
14: Ako at naman, okay.
2: Ilalagay ko na ang sikreto ng aming kaldereta. Ang siling pula.
14: Mukhang maanghang yan, ha?
2: Yan ang nagpapasarap dyan, Ma'am Chichap.
14: Ako, isasama ko na rin dito yung aking capsicum o yung aking bell pepper. Kasi ang kagandahan naman nito, kapag nilagay mo na yung bell pepper, ay yung bango niya at saka yung lasa niya ay talagang sumasama na pati dun sa mismong karne. Kaya yan. So, haluin natin, hihintayin natin na lumambot yung karne at yung gulay natin.
2: Lalagyan na rin natin ng, maglalagay na ako, Teacher Chana, white pepper.
14: Sobrang bango. Talagang naamoy ko na. Sabi nga din ng mga kasama natin dito, no? Talagang naamoy na nila yung bango. Ano mas mabango? Ito, ito. Sagot! And this time naman, ang ilalagay na natin yung ating tomato sauce. Ayan, para kumulay, ano, na kaldereta talaga yung niluluto natin. Saluin lang natin. Pagkalagay natin ng tomato sauce, isusunod naman natin yung liver spread. Mas marami, mas masarap, mas malinamnam. So, ayan. Hahayaan natin na sumama na mismo yung lasa nung beaver spread sa ating caldereta recipe. And then, ang mas nagpapasarap pa nito at nagbibigay ng lasa ang peanut butter. Siguro mga 1 to 3 tablespoon ng peanut butter yung kailangan natin para ma-achieve natin yung lasa ng caldereta. Alam, may napapansin ako sa caldereta mo.
2: Ano yun?
14: Parang walang tomato sauce. Caldereta ba yan?
2: Caldereta ba yan? Oo, hindi ako gumagamit ng tomato sauce. Ang gamit ko kasi dito, fresh tomatoes.
14: Mm.
2: Yung organic.
14: So, yung akin hindi organic.
2: So, yung akin hindi organic.
14: Ewan ko sa'yo. Babalikan natin to pagka malambot na yung karni natin at saka yung mga sahog natin.
2: Oo.
14: Luto na ang ating chicken caldereta ala Ma'am Shimarinella ng Bulacan.
2: Luto na rin ang ating chicken caldereta ala Charmaine ng Antipolo.
14: So ano pang inaantay nyo?
13: Kainan na!
14: Sana magustuhan nyo itong aming dalawang version ng chicken caldereta.
4: Tsaka ano, hili ko talaga.

0: Nakita nyo kung dalawang version ng ating chicken caldereta. At syempre, sabi nga natin, yan ay ginanap pa namin ano? Sa Rizal. Ano? Ayan, shout out kay Ma'am Grace Luna, ang may-ari niyang kubakob ni Lily. Kung saan nakita nyo naman, ano? Ang ganda. Talaga namang pin-repair pa yung aming paglulutuan sa harapan mismo. Eh, no? May mini pool pa sa harap. At ganun din ano, sa kanyang family, ang hobby ni Miss Grace, ano, si Mr. Nilbert Nazareno. Ganun din sa kanyang anak, ano, si Vince and Nazareno family in San Bruno, California, USA. Sana next shooting natin sa USA. Kay Sir Nilbert naman, ano. Ganun din kay Megan Iverson, Mark Antonia at kay Mom and family ni ay Mom ni ano yan ano ni Miss Grace ano sa Denmark naman. Nako, ang dami pala nating pupuntahan next time na pagluluto natin. Sa California, tapos sa Denmark, ganun din kay Lay, Mikey at kay Marlon. Ay, yung nakasama natin ano do sa shooting. Nung ayaw magbukas nung ating, ano tawag doon sa ating kalan, ano? Oo. Ma'am Grace, maraming salamat ng kubakob ni Lily. Naku, napakaganda po nung place. Try nyo din magpunta at magluto ng chicken caldereta. Pero next time, sa ano naman tayo? Sa California. Magluluto. Ano kaya masarap lutuin doon, Sam? Ano yun? Yung mga lamb. O, oh, diba? Yung mga turkey. Yun ang lulutuin natin doon. Sa Denmark at saka sa California naman. Turkey. Pag, diba yun yung ginagamit nila pagka yung may mga Thanksgiving. Diba parang nung nag-open tayo ng magazine, diba? Meron tayong turkey. O, oh, diba? Thanksgiving eh. Ayan, muli, maraming salamat, Ma'am Grace, ha. Ganun din sa mga sumubaybay sa atin, ha. Kena Tristan Gulay, good afternoon, Ma'am Marinella. Kay Romel Livid, mapagpalang araw pa rin po, ano, at sa ating lahat. Ganun din kay ating nenet ko at kay Kuyang Andy, na nandiyan sa Gabby's Diner. Nako, opening na, grand opening sa Sabado, May 30. May promo sa first 10 customers. Kaya punta na kayo. Sa ano yan? San Jose, San Miguel, Bulacan. At marami pang nag-aabang na surprise. Kaya kung kayo'y walang gagawin, ay nako, punta na po dito sa Gabby's Diner. Nina Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Kita-kits sa Sabado na yan, ha? Ang sasarap ng kanilang pagkain dyan. Try nyo. Hanapin nyo sa Facebook, Gabby's Diner. Ganun din, ha? Sa ating radio magazine, ha? Sa mga nakasubaybay, palike and follow naman po. Para tayo laging magkakasama araw-araw, ha? At happy birthday pala kay Nanay Mira Texon. Ilan taong ka na nga, Nay? Ano ba yan? Bakit wala tayong outing ngayon? Dati, taon-taon, meron na. Bakit nawala ngayon? Ganun din kay Sam. Happy birthday! Sam Texon. Ngayon ding araw na to yun. Sabay sila ni Nanay Mira. Parang wala. Dati ang daming birthday celebrants ng May. Sino ba? Si Tito Ariel. Si Adrian. Si Aaron. Dati yun, sabay-sabay ginagana pa. May pa-outing ah. Bakit ngayon wale? Malungkot. Ayun naman, at sa iba pang nagdiriwang ng kanilang birthdays, eh, happy birthday po. At tayo po unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, ano? Napanood nyo naman yun, ano? Ma, anong ulam? Eh, talaga naman pinaghirapan ng magazine team yan, ano? So, abangan nyo po ulit, yung aming susunod na ma, anong ulam? Saan kaya tayo? Kaya nakita nyo naman, once a month lang kami kumakapaglabas. Eh, ang hirap po. Nakakatuwa, ano? Pag nakita nyo kaming nag-shoot-shoot nyan, eh talaga naman po. Maraming maraming salamat sa ating magazine team na napakatsyaga sa atin, ano? At kubakob ni Lily, thank you. Ay, parang sa susunod, sa ano yata tayo, no? Sa balkonahe, sa Tarlac, ni Madam Irene. Sige, Madam Irene, ha? Magkarinigan po tayo ulit, ha? Sa Monday na, ha? Kasi bukas, ano, ang ating mga seniors. Maraming maraming salamat po sa ating technical side. Kay Julius, Sam, Mary Shawl, Rona Camille sa Marulas Transmitter. Kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May. At syempre sa ating producer, si Hazel. Kayo po ay nakatutok, ano, sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 para sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
3: 104.3 FM 2, The Capital.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Report sa tinsyate ni D.K. Sarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang naiproklama ng Commission on Election ang bagong ginatawan ng One Tahanan Party List ngayong araw ng pangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang proklamasyon ni Elmer Catulpusa bilang bagong ginatawan ng naturang party list. Noong nakarang linggo, nagbitiw sa pwesto ang dalawang kongresista kabilang si One Tahanan Party List Representative Nataniela Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legazpi. Ayon kay Odocado, nagbitiw siya sa pwesto sa personal na dahilan kabilang na ang kanyang kalusugan at pamilya. Nauna nang pumalit si Carl Joseph Legazpi bilang bagong ginatawan ng Pinoy Workers Party List. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Eh, natawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
13: Ang oras natin sa buong kapulang Pilipinas, siyam na minuto makalipas ang alas 4.
14: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
15: Mark in!
14: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
15: Mark out!
14: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: So let me just say na, you know, two incidents po yun.
17: Yes.
16: They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt yung findings po ng Department of Justice.
13: Hindi sinasantabi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na konektado ang nangyaring putukan sa Senado na sa umano'y pagtakas naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ganito inilarawan ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ang mga takbo ng pangyayari mula Mayo 13 ng gabi hanggang madaling araw ng Mayo 14 sa Senado. Ngayon man tumanggi na si Morico na i-detali pa ang koneksyon ng dalawa dahil sa anyay operational matters na hindi nila maaaring isapubliko. Una nang iginiit ng CIDG at ng DILG na hindi under attack ang Senado habang coordinated at pinagplanuhan namang maigi ang pagtakas ni De La Rosa. Nanindigan si Morico na hindi naman mangyayari ang pagtakas ni De La Rosa kung di dahil kay Senador Robin Hood Padilla. Kaya nila ito inireklamo ng obstruction of justice sa Department of Justice.

0: Mamaya po ha, tabayanan ninyo ito pong yung fiasco na ito sa Senado. Yung sinasabing pagtakas nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa dyan o sa Senado. Hihingin natin doon sa isa sa mga dati hong pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Paano nga ba talaga ang proseso kapag ka, ano, no? At syempre, yung nangyari po ito, ano ba talaga ito? Sabi nga eh, ayaw aminin ho kasi ng Senado na planted eh. Oo, na pinag-plan, sabi nga staged yung nangyaring fiasco. Yung hula-balo dyan. Di ba? Pero sabi nga kinakailangan no ng maigting at evidence based na mga impormasyon bago ho maiakyat ang kaso. Siyempre tinututukan din natin no ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasalukuyan po nasa Japan at para sa kanyang state visit. Tabayanan po natin ang mga update. Iatid po sa atin ang ating kasamahang si Raquel Bayan na nasa Japan. Pero bago yan mga kababayan, sa oras na 13 minutos 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, meron muna tayong nagmamadaling
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Dahil ang Office of the Ombudsman walang inirekomendang piyansa para sa kasong graft at plunder na isinampa na laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunawan, kaya hindi sa iba pa. Ang detalye niyan ang tinutukan ni Diane Liardean.
2: Yes, J. Mark, walang inirekomendang piyansa ang Office of the Ombudsman para sa kasong graft at plunder na isinampa sa Sandigan Bayan laban kina Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa. Ito'y kaugnay nga sa pagkakasangkot sa maanormalyang flood control projects at kickback scheme nito nga sila Estrada at iba pa. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Mico Clavano, sinabi nito na nakitaan ang probable cause ng ombudsman ng kaso batay sa isinagawang masusing investigasyon ng NBI-DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force. Ayon kay Clavano, nag-ugat ang kaso sa illegal na budget insertion at project allocation sa fiscal year 2025 infrastructure portfolio ng DPWH kung saan umabot umano sa mahigit 573 million pesos ang sistematikong naipadalang pera kay Estrada. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni AO Mico Clavano.
3: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
2: At bukod nga kay Estrada at Bunoan, kabilang din sa kinasuhan, sina Assistant District Engineer Denriel Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Samantala, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw habang sina DPWH USEC Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ay hindi rin sinama sa kaso dahil pasok nga sila doon sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in. Mark out. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Diane Liar. Ngayon naman, tungayan natin ang magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Diet. Ito po yung kongreso ng Japan. Mga kababayan, nakatutok po doon natin kasama si Raquel Bayan. Raquel! Go, Raquel!

0: Nandiyan din no si ano si Yusek Mon ano hanap antayin lang natin dahil inaayos lang natin yung kanyang audio no. Kagat nagpapaliwanag kanina si Yusek Art ng DOTR para sabi nga eh mai-expound pa yung relevance nitong paglalayag ng Balangay sa Manila Bay ano sa chairmanship naman ng Pilipinas sa ASEAN. Malaki hong bagay ang simbolismo nito mga kababayan sapagkat no ang sabi nga eh ang mga ASEANO ay sabi nga na mga nito eh mga mandaragat, likas sa mandaragat. At yan din ang tema ng ASEAN ngayong taon na ito mga kababayan bilang ang Pilipinas nga ho ay chairman. Okay, alamin natin, kumustay natin si Yusek Mon kung nandiyan na. Oo. Anin natin? Inaayos pa. Oo, okay, sige. Antabayanan nyo lang, no? Pipihit lang si Yusek Mon at si Yusek Art. Sakay ng Balangay, mga kababayan. Bumabaybay ho dyan ho sa Ilog Pasig. Dyan lamang ho kayo, wag ho kayong aalis, ha? Babalik ho kami. At pagbalik namin eh makakasama na ulit natin si Yusek Monilaga. Na oras po natin. Radyo Pilipinas. Radyo. Alas 4:47, 13 sandali bago ang alas 5.
1: Pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AL.
2: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
5: Sa Philippine Sports Broadcast.
1: Di papahuli.
5: Sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
2: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
14: Fake news!
13: Disinformation!
14: Disinformation!
13: Mark out mo na yan!
15: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Alas 4.53 mga kababayan, 7 sandali bago po ang alas 5 ng hapon, tanggapan na tayo mga pag-uulat. Pangulo Marcos, sikatlong world leader na inanyayahan po ng Japanese Imperial Palace simula 2019 para sa isang state visit. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
16: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa idinaos na state court sa Imperial Palace bilang bahagi ng 4 na state visit ng Pangulo sa Japan. Ang state call na ito, mahalagang parte ng pagtanggap ng Japanese Imperial Family sa mga piling bisita nito. Mula taong 2019, si Pangulo Marcos pa lamang ang 3rd world leader na inimbitahan ng Emperor sa Imperial Palace. Sumasalamin ito sa malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Japan, lalo't ngayong taon ay pinagdiriwang ang 70th taon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa state call na ito, iginawad kay Pangulo Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas at pinakaprestiyosong pagkilala na iginagawad ng Tokyo sa isang leader ng bansa na nakagawa ng katangi-tanging ambag para sa Japan. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman, Ginawaran din ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, isang tradisyonal na pagkilala para sa mga kababaihang miyembro ng foreign royal families at high-ranking official. Sa panig naman ng Pilipinas, iginawad ni na Pangulong Marcos ang Order of Lacandula na mayroong rangkong supremo kay Emperor Naruhito habang Order of Gabriela silang ang pagkilalang ipinagkaloob kay Empress Masako. Ang mga pinakamataas na pagkilalang ito, iginagawad ng Pilipinas para sa mga sibilyan na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapatatag ng relasyon ng Tokyo at Maynila. Sa pagbisitang ito ni na Pangulong Marcos at F. Eliza, mababakas kung gaano kalapit sa puso ng Japanese leaders ang mga Pilipino. Pinatugtog rin kasi ang ilang Filipino folk songs tulad ng Pamulinawen at Manang Biday. Alinsunod na rin ito sa kahilingan ng Imperial Couple. Habang ginamit rin ng Imperial Couple ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang Philippine Media Delegation, bagay na hindi karaniwang ginagawa ng Japanese Emperor at Japanese Empress. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ilang kasundo na naman pinirmahan sa pagbisita nila Pangulong Marcos sa Japan ayon sa Embahada ng Pilipinas doon. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
14: Tatlong kasunduan ang napirmahan sa pagitan ng ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan ang sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa Tokyo sa nagpapatuloy na 4 na araw na state visit. Sa impormasyon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, kabilang sa mga memorandum of understanding na nilagdaan na may kinalaman sa pagpapalawak ng kooperasyon sa digital, finance, smart cities, infrastructure, AI data system at iba pang proyektong makatutulong sa mas maraming Pilipino. Bahagi ito ng pagpapalakas sa serbisyo ng isang e-wallet na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang transaksyon. Gayon din ang Intelligent City Initiative na planong pag-aralan kung paano magagamit ang AI, urban data platform, smart mobility at iba pang gawing mas epesyente, konektado at sustainable ang urban services sa lungsod. Bukod sa mas magandang connectivity at matatag na infrastructure, inaasahan din nalilikha ng kasunduan ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Samantala, sino susunod nating report? Senador Jinggoy Estrada, iginit na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo sa kinakaharap na kaso sa Sandigan Bayan. Detalye mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
17: Ginit nga ni Senador Jinggoy Estrada na gagamitin niya ang lahat na legal remedy o legal na remedyo kaugnay ng isinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na pahayag ngayong hapon, sinabi ni Estrada na kasalukuyan ang naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa malaging proseso ng investigasyon at pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa Senador, kabilang sa mga ebidensyang hindi umano nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitor Office o LBRMO na nagsasabing walang record na saan nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Sinabi ni Estrada na mahalagang ebidensya ito na anya'y sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isantabi umano sa proseso. Ikinatwiran din ang senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon para mapakita at mapag-aralan ang mga resolusyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito, sinabi niyang na apektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Binanggit din ni Estrada na kapansin-pansin umano ang mabilis sa pag-usa ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc matapos ang pagbabago ng liderato sa Senado. Ayon pa sa Senador, agad naman ang nagsampa ng kaso ang ombudsman makalipas lang ang isang linggo mula nang maglabas ng resolusyon ng DOJ nang hindi umano nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation. Gate ni Estrada, mahalagang bahagi ng umiiral na proseso ang independent fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa kabila nito, sinabi ng senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang panig at hahanapin ang katotohanan sa tamang forum at alinsunod sa batas. mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
0: Balikan natin si Undersecretary Monilaga ng Presidential Communications Office. Nakasakay pa rin siya ho doon sa Balangay. Diyan, bumabaybay ho dyan sa Manila Bay. Yusek Mon! Yes, Yusek! Yan. Oh, medyo manipis eh. Manipis lang ang audio. Pero naririnig na kita, Yusek. Ayan. Yusek. Ayan. Naririnig mo ako, Yusek? Go ahead. Ayan. Medyo hindi lang tayo naririnig ni Yusek. No? Ayusin lang natin ang audio. Nakasakay pa rin siya doon sa Balangay, mga kababayan. At kanina nga, ho, kausap niya itong si Yusek Art ng DOTR. No? Para ipaliwanag nga. Yung pong relevance, itong pong paglalayag na ito ng Balangay dyan sa Manila Bay, Pasig River. No? At sabi nga bahagi pa rin ito ng sabi nga chairmanship po ng Pilipinas ng ASEAN bilang isang rehiyong naglalakbay tungo sa kaunlaran at kasaganahan. So habang iniintay po natin si Yusek Mon, eto po ang ulat naman ng ating kasamang si DK Sarate. Mga manggagawang na apektuhan po ng pagunang gusali sa Angeles City sa Pampanga, bibigyang ayuda po ng Department of Labor and Employment.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ang detalye naman mula kay DK Sarate. DK!
18: Paglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo ang Department of Labor and Employment para sa mga manggagawang naapektuhan ng pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga ay sa dole inatasan na ni Labor Secretary Francisco Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Aasikasuhin din ng ECC ang funeral benefit na nagkakahalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System na bukod pa sa regular na benepisyo maaari nilang matanggap. Makakatanggap din ng death pension na benefits ang mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
0: Maraming salamat, DK Sarate, mula dyan sa lungsod ng Maynila. Habang iniintay pa rin po natin si Yusek Monilagan, yan o sa bahagi ng Pasig River. Oh, ay naglalayag o ang balangay dyan eh. Kadalasan, mga kababayan, di ba naririnig nyo yung salitang balangay? Ha? Ay, di ba kapag ka-translasyon, di ba naririnig nyo yun? Pero ang talagang balangay, mga kababayan, ito isa po itong uri ng sasakyang pandagat. At para bigyan tayo ng mga karagdagang detalye, nagbabalik si Yusek Monilagan. Direktamente po dyan, nakasakay pa rin dyan sa Balangay, sa may Pasig River Esplanade. Yusek!
19: Hi, J. Mark. We're now heading back to Escolta, no? Sa the terminal station. Ang yes. Lakas kasi ng lakas ng hangin, ang lakas ng alon, open sea. So that's why we were cut here earlier. Talagang sobra. Malakas yung hindi na kayaan. So we have to go back. Anyway, so nabanggit ko kanina, just to wrap up, itong barangay na ito is symbol talaga ng ating ASEAN, no? ASEAN itong 2026. And with regards to the team navigating our future. So, ilan pala sa mga malalayong expeditions nitong past, itong mga nagawa na balangay ay sa Southeast Asia, that was in the year 2009 to 2011. So it went to Borneo, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam. So and this consisted of about 4 months voyage. So kita mo, ASEAN talaga ang travel niya. Ito yung sinasabi kanina ni Yusek Art, the sea will not divide us, but instead will unite our people in the ASEAN countries. So sa mga local voyages naman niya, Butuan, Cebu, and so with Palawan. So sa China voyage niya, umabot ito noong 2018 sa La Union, sa Xiamen, China. 22 days journey over 600 miles. Yeah. So, Mark, I think this will be the end of our mga more than less than an hour trip, no? Manila Bay, going back now to Escolta. At ito pala, ang bilis nito, nasa 19 to 35 knots itong balangay na ito. So again, ito ay mananatili dito sa Pasig River, Esplanade, to become a tourist attraction. And at least sa mga tao natin, pwedeng pumunta rito para magpa-picture at maalala lang na itong kahalagahan na binibigay nitong balangay. So yan, it is more of a parang cultural, no? Cultural heritage, na hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng buong mga tao sa ASEAN countries.
0: Yan.
19: So
0: hey,
19: with that, kasama ko si Jean.
0: Oo. Eh, yung palang balangay, yung pinagmulan pala ng salitang barangay. Ay, yun pala, batay doon sa ating resource ng ating mga kasama dito.
19: Pero nagsimula yan sa barangay, no? Barangay, which is actually a community na naging balangay.
0: Yan.
19: So, at, and then naging, nag-voyage na ito, bandar na ito, ayan, at marami ang natulungan.
0: Yan, no? So, at, may programa na diyan, sa may Esplanada, Yusek.
19: Oo, kaya lang dito nung bumabalik na kami dito sa may ano, Escolta, hindi na katulad ng dating amoy, no? Kasi makikita mo pa rin dito surrounded by mga informal settlers. Pero ngayon kahit papaano, nababawasan na, pero dati kasi talaga medyo masangsang na amoy talaga. So I think with the leadership of the First Lady, the Metro Manila Development Authority, the DOTR, the Philippine Coast Guard, and so many other agencies who have helped, no, para at least tuluyan na malinis itong Pasig River. So I guess sana maybe in the future talaga maging ito ay isa sa mga tourist attraction dito sa atin sa Pilipinas.
0: Yan.
19: So with that, kasama ko si Jean, si Asik Den, and of course si Ading Eneroso, ating ang ating consultant and writer, and with Jean here, our EA, ito naman si Yusek Mon Ilagan, reporting live from the Balangay here in the Pasig River. Maraming salamat and good afternoon.
0: Maganda nga po. Maraming salamat, Yusek Mon Ilagan, mga kababayan na inyo po napakinggan. Parang nagre-report na sa TV Patrol eh, no? Naalala ko tuloy si Yusek Mon nung panahon ng nagre-report sila sa TV Patrol. Ano? Talagang those were the days. Hindi pa rin na sabi nga eh, kumukupas. Yusek, ha? shout out sa mga taga PCO, mga kasama natin diyan, nakatutok at kasama ni Yusek Mon Ilagan mula ho diyan sa Balangay, diyan sa lungsod ng Maynila.
15: Mark in, Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tanggap tayo ng mga pag-uulat, mga kasong graft at plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa na i-raffle na sa Sandigang Bayan. Update, nagbabalik mula kay Dayan Liar. Dayan!
20: Yes, sa J-Mark, formal na nga na i-raffle ng Sandigang Bayan ang kaso laban kina Senator Jose Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin nito ay natukoy na kung anong division ang hahawak ng mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan habang ang unang graft case ay sa 2nd Division. Kasama ni Estrada rito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At ang ikalawang graft case naman ay napunta sa 5th Division kung saan kapwa akusado sina Bonoan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Ang mga division ang magsasagawa nga nung nasabi nga pagdinig. Nauna rito ay sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at grabs ni Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay-ngayan ng anomalya at kickback scheme sa flood control project sa pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng ombudsman na magsasampa ito ng whole departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig ito sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Senador Ping Lacson, iginit na hindi maaaring isama sa ang digmaan sa ibang bansa bilang force majeure para, sabi daw, ma-justify yung remote voting sa Senate session. May diferensya kasi, natuto lang. Pinatatawa tayo ng mga payaso sa Senado. Alamin nga natin ang ulat mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa.
21: Inaog ni Senator Ping Lacson na unforced error ang pagsama ng mga sigalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure para bigyang katwiran ang remote na pagdalo at pagboto sa mga pagdinig ng Senado. Tinukoy ni Lacson ang isang post sa social media ni Senator Robin Padilla na nagtatanong kung ang digmaan sa gitnang silangan at ang sigalot sa pagitan ng China ay Taiwan ay hindi ba maituturing na force majeure. Ni Lacson na ang hakbang na magpapahindulot sa online na partisipasyon ng mga senador ay posibleng remote voting ay malamang hindi na magtagumpay dahil sa ilalim anya ng rules ng Senado, pinapayagan lang ang virtual participation kapag may force majeure at national emergency. Binigyang diin ng senador na ang force majeure ay tumutukoy sa mga hindi inaasahan o hindi makontrol na mga pangyayari o emergency na humahad lang sa pisikal na pagdalo ng mga senador sa mga sesyon. Nitong Martes, kwestiyon ni Lacson ang hakbang ng majority block na talakayan at ipaboto sa plenaryo ang mosyong inihain ni Senador Rodante Marcoleta na nagpapahintulot sa online participation sa

0: Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano kung saan maaari umanong amyendahan ng mga patakaran sa pamamagitan ng mosyong inihain isang araw bago ito talakayin dahil na-refer na nga ng mosyon sa Committee on Rules. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ting Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report, Mark In, Mark Out.
2: Shout out lang po kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Siya po yung dating Public Information Office Chief. Ngayon siya na po ang Regional Director ng Police Regional Office 6. Congratulations po ha, dahil napanatili po ng Police Regional Office 6 ang zero focus crime ha, sa nakalipas pong 24 oras. Dahil dito, patuloy daw po paigtingin ng nasabing tanggapan ng pulisya ang pagpapatupad ng batas. Layon daw kasi nito na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ayon no kay General Tuanyo, hindi tumitigil ang kanilang kampanya kontra krimen. Kabilang na rito ang panlansag sa mga sindikato ng illegal na droga, operasyon laban sa loose firearms, gayon din sa wanted persons, illegal gambling, illegal fishing at illegal logging. Nagresulta naman ito sa makabuluhang tagumpay sa mga operasyon ng pulisya sa buong rehiyon.
1: Mark in! Mark out!
2: Bukas na po mga kababayan, bukas na ang pinakaabangan po na pag-arangkada ng ika-apat na Invitational Shoot Fest ng Philippine National Police o PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Magtatagal po ito hanggang sa linggo, Mayo at 31. Tatlong araw po yan, bukas, Sabado, saka sa linggo. Ito po yung Level 1 PPSA Sanctioned Match, 5 stages, 120 rounds para sa handgun PCC. At gagawin po ito sa Quezon City Police District o QCPD Firing Range, dyan po sa Campo Caringal sa Quezon City. Ang punong, sabi nga, guest of honor dito. Panauhin pandangal po ay si walang dili iba kundi si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. 1,250 lamang po ang registration fee at raffle ticket na magsisilbing daan para manalo po ng mga papremyo sa raffle draw na gagawin po sa linggo, Mayo at 31, alas 4 po ng hapon. Live po ito yung palalabas sa Facebook page ng PNP Press Corps Incorporated. Ayan. Ay, dun sa mga gun enthusiasts, mahilig dun sa mga firing dyan. Ano pang iniintay nyo? Tutukan na!

0: And with that, kami nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay. Bukas, tabayanan nyo sa parehong oras ang palatuntunang tahanan ng OFW kasama po ang Department of Migrant Workers. With that, salamat po sa ating mga nakasama, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, mutya ng Bicolandia, pero hindi kasing init ng ngayon. Dahil kalmado siya ngayon. Oo. Kalmado. Siyempre, maraming salamat din kay Ice at Aiza. Ayan, si Ice at si Aiza. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan natin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, Jaymar Degala. Bye! Happy weekend! Happy holidays!
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center?

0: narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Namiss mong panuorin ang favorite mong sport?
9: Worry no more!
10: Worry no more!
9: Recap tayo
10: dito sa post-game.
9: Walang mintis!
10: Walang mintis!
9: At may kasama pang update.
10: Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
9: 918 AM.
11: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Y'all ready for this? Alas 5:20 na mga tropa, this Thursday, May 28, 2026. Kaya simulan na po natin ang ating edition ng Post Game Today. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Live tayo napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating Facebook page. I-search mo lang SR918. Yun lang ang kailangan mong itay para lumabas ang ating Facebook page. And we are also live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3. For today, unahin natin itong mga professionals. Dito muna tayo. Beginning with the playoffs ng MPL Philippines Season 17. It's the upper bracket semifinals na mga kaibigan. At yung mananalo rito ay lalaban sa upper bracket final. At yung mananalo sa upper bracket final ay diretso sa ano, sa grand finals. O upper bracket final na ba kayo? Hindi, upper bracket... Tama, no? Upper bracket final lang ngayon, ano? Ay, bakit ganun? Nandun sa San Juan Arena ang ating... Hindi, upper bracket semis nga. Okay, so nandun sa San Juan Arena ang ating kasamang si Mika Go. Dahil meron ng umusad eh. Meron ng umusad sa upper bracket final. The first team ay ang Onyx Philippines. Tinalo po nila ang Falcons PH in the first upper bracket semis matchup ngayong araw. So, let's head over to the San Juan Arena. Kasama natin sa linya ngayon, live, si Mika Go. Mika, go ahead.
1: Yes, John. At ito nga, nandito pa rin nga tayo sa San Juan Arena dito sa San Juan City para nga sa MPL Philippines Season 17 playoffs at upper bracket semifinals nga today. So ngayon nga, no, na may nanalo na. Grabe talaga. Yung mga tao dito, sigawan hanggang sa kung sino yung manalo talaga. Pero ang nanalo na ngayon ay walang iba kundi ang Onyx Philippines. At sila ay na-sweep nila ang Team Falcons PH nga dito nga sa MPL Philippines Season 17 upper bracket semifinals, kung saan sila na nga yung mag-aabante nga dito, no, papunta nga sa upper bracket finals. At yun nga, yung laban na nila kanina, grabe, parang ibang ihip ng hangin yung nangyari sa Onyx ngayon. Kasi talagang hindi makapalag yung Team Falcons dito. Nung simula nung game 1, talagang dinominate nila yung Team Falcons nga, no? At grabe yung galawan, lalo na ni King Kong. Iba talaga yung galawan niya. Tapos samahan mo pa nang sa pagdating sa game 2, nga, no, is dinominate pa rin nilang muli yung Falcons dito until game 3. At yun nga si Super Prince naman yung nagpakitang gilas dito. With a 13-05 PDA nga, no, yun siya yung MVP dito sa last game nila sa upper bracket semifinals laban nga dito sa Team Falcons PA.
0: Paki, saka, ano? Teka, pakiulit yung KDA ni Super Friend sa game 3?
1: Sa game 3, 13-05.
0: 13 kills? Grabe naman yan.
1: 13 kills. Wala talaga siyang deaths. Flawless na flawless yun nila. 5 assists. Grabe, iba talaga yung... Ewan ko ano nangyari, pero natalo talaga nila yung Team Falcons dito. Ito yung isa yung mga Team Falcons na talagang inaabangan din dito dahil parang gusto nila magkaroon ng Team Liquid and Team Falcons na nalabanan pagdating sa upper bracket finals. Pero nagbumaliktad ang lahat at yun nga, ang Onyx Philippines na ang a-advance dito sa upper bracket finals. At yun yung pinaka-update nga natin dito, no? So kanina kasi sa mga opening naman na nangyari is yun nga, nag-set up lahat ng mga teams dito at syempre nagkaroon ng entrance din itong Onyx tsaka Team Falcons PH. So nag-red carpet entrance pa sila at syempre meron din performance from a Filipino band din na Sacred Red. So sila yung nag-open dito para sa upper bracket semis ng MPL Philippines Season 17. At yun nga, maya-maya naman, dahil ongoing pa rin naman ngayon yung mga press conferences and also interviews, maya-maya is yung maglalaban naman for the second match ay ang Team Liquid PH at ang Smart Omega. So malalaman naman natin mamayang 7 PM nga, no, kung sino naman aabante sa upper bracket finals. At yun lamang ang pinaka-update nga natin
0: Mix,
1: dito sa
0: Mika, meron lang akong request, Mika.
1: Yes.
0: Oh, meron lang akong request. Pwede mo bang ipasalubong sa akin yung suot ng mascot kanina ng ano? Ng Onyx.
1: Yan.
0: Pwede mo bang ipasalubong yan?
1: Kung pwede lang sana eh.
0: Gusto ko yan.
1: Pwede ko sana hablutin na sana.
0: Gusto ko yan. Isusuot ko yan next week sa programa ko dito. Gawan mo ng paraan, ha? Gawan mo ng paraan.
1: Tatry natin yan.
0: Okay, maraming salamat, Mika Goff, mula sa San Juan Arena MPL Philippines Season 17 Playoffs. Onyx with a 3-0 sweep of Team Falcons PH sa unang bakbakan ngayong araw na to. Ang kanilang mga kalaban will be either Team Liquid Philippines or eto pong Omega. Back in the elimination round, kung tama pagkakaalala ko, itong Omega, sila yung nakatalo sa Team Liquid. Pinapanood ko yung replay ng laban na yun. Ang ganda nung combination play ni Ogwen tsaka ni Guinevere na gamit ang Omega. I guess that's going to be a priority ban ng TL sa kanilang matchup later on, dahil dun sa kanilang naging bakbakan in the eliminations, yun yung naging problema nila eh. Nagamit ng maganda ng Omega yung kombinasyon na yun. 5:26 oras natin, Pilipinas. 11 Pilipino po ang nasa knockout stage na netong UK Open. Pinangungunahan yan ng rising star na si AJ Manas. Si Manas, isa sa 7 players na directly ay pumasok sa knockout round galing sa winner's side. So, 2 panalo ang kailangan to directly advance sa knockout round. So, naka 2-0 si AJ Manas at ang kanyang mga katapat in the knockout round, itong table of 128, napakarami pa rin naglalaro, si Max Benko ng Slovenia. So, itong mga pangalan na babanggitin ko, pare-parehong 2-0 to ha, sa winner side. Si Bernie Regalario, ang kalaban niya sa next stage is Saman Golami ng Great Britain. Si Patrick Gonzalez versus Francisco Sanchez Ruiz. Ronel Nalaunan, kalaban niya si Revo Maimre ng Estonia. Michael Bawanan against Nathan Childress ng USA. Jeffrey Roda, katapat niya si Jan Van Lierop ng Netherlands. Si Alexis Ferrer naman, makakalaban niya si Sullivan Clark ng New Zealand. And then meron tayong 4 na players nang galing naman sa loser side. Si Mark Capito, makakalaban niya next round si Eklend Katsin ng Tunisia. Si Harry Vergara, katapat niya si Petri Makonen ng Finland. Si Marvin Assis naman, makakatapat ang Filipino-Norwegian si Emil Gangflot. And James Aranas kontra kay Dennis Grabe ng Estonia. Tinitingnan ko, mukhang ang pinakamabigat na pangalan dito, yung syempre, yung Francisco Sanchez Ruiz bilang dating world number 1 yan. Ganun din, yung Eklend Katsi ng Tunisia. Mga kilalang pangalan. So, Patrick Gonzalez and I think Mark Capito ang may pinakamabigat na assignment dito sa knockout round ng UK Open na magbibigay ng $40,000 sa magiging champion. Yan po ang kanilang pinaglalabanan. $40,000, that's about 2.4 million pesos, mga kababayan. So, UK Open. 11 na Filipinos po ang nasa knockout round. So, knockout to. Pag natalo ka rito, babay na. Recap naman natin yung 2 laro kagabi sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. In the first game, rain or shine, tinabla po ang kanilang series laban sa Ginebra. 97-85 ang final score sa pangunguna ng kanilang import na si Jalen Johnson na merong 13 points, 12 rebounds, and 4 assists. Si Gian Mamuyak may 12 points, 4 assists. Meanwhile, 11 points each. Sina Jonard Clarito, Adrian Nokum, tsaka si Christian Manaytay. First half pa lang ng laro, nagkatambakan na eh. First quarter, Joshua David tsaka Santi Santillan, 2 sunod na 3 yan, abante ng 11 ang Rain or Shine, 29. Pero dumikit po yung Ginebra, 2 puntos, Yun nga lang, tinapos ng rain or shine yung first quarter with six straight points. Si Christian Manaytay, pasok yung tres niya. And then Michael, hindi lang na picturean, kaya yun na lang muna layup. Although pang second quarter pa yan. Si Michael Malonzo naman, pasok din yung tres. 31-23. Second quarter, yung layup ni Christian Manaytay nagsimula ng 6-0 run ng rain or shine. At 13 puntos na ang lamang nila dito, 40-27. And then later on, Gian Mamuyak with a layup and a three-point shot. Bigla na lang, naging 20-point lead yan, 49-29. The biggest lead ng Rain or Shine was 26 at 58-32 after a layup ni Jonard Clarito tsaka yung three-point play ni Bo Belga. In the third, or rather in the second half, sinubukang gawa ng paraan ng Ginebra na pababain yung lamang. Nagawa nila to as low as 10 points in the third quarter, 65-75. Yun nga lang dun sa fourth quarter, hindi talaga nila maibaba to single digits. Ang pinaka, the best they could do was 13 points before the final score na 12-point lead para dito sa Rain or Shine. Justin Brownlee had 27 points, 10 rebounds, 4 assists. Scotty Thompson, 20 puntos para sa Ginebra. Yung second game, matchup, tabla na rin to at 2-2. 101-90 na panalo, inilistan ng Meralco laban sa TNT. Patrick Gardner ang pinalit nila kay Marvin Jones, 20 points, 13 rebounds. CJ Perez, CJ Cancino with 17 points. JV Mokon, double-double, 13 points, 10 rebounds. And Chris Newsom, merong 11 points. Fourth quarter, 2-point ball game lang to ah. The afternoon jumper ni Jordan Heading, lamang ang Meralco, 77-75. Mahigit 10 minuto pa natitira sa laro. Tapos biglang nagpasiklab itong si JB Mokon para sa Meralco, 7 straight points including a 3-point play. Meron pang dinagdag na 5 puntos si Patrick Gardner. Palaman yung layup ni Chris Banquero. Abante sila ng 11, 91-80. Bumawi si Chris McCullough para sa TNT. Naka-7 straight points siya. Tapos merong layup si RR Pogoy. Tatlo na lang hinahabol dito ng TNT. 93-90, 2 minutes, 55 seconds to go. Yun nga lang, dun sa tatlong sunod na possession ng TNT, namigay sila ng bola. Akala nila konsihal sila sa barangay. And lahat ng pagkakataon na yun, sinamantalan nitong Meralco. The first one was a 4-point shot ni CJ Cancino. Hindi lang napicturan, kaya yung layup na lang na yan. Hindi napitikan eh. And the second one, layup ni JV Mokon. At yung panghuli, a jumper ni Cliff Hodge. So lahat ng baskets na yan galing sa turnover ng TNT in the last 3 minutes ng laro. So overall, yung Meralco po, tinapos yung laban with a 7-0 attack. Chris McCullough, 24 points, 9 rebounds, 3 blocks. At si Jordan Heading, merong 15 points, 5 rebounds, and 5 assists para sa TNT. Tropang 5G. So tomorrow is going to be game number 5. Sino ang kukuha ng 3-2 series lead sa parehong matchup in the Commissioner's Cup semifinals? 5:33 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick timeout.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Gandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
5: Sinong knockout, champion man o talunan, hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5.35 po ang ating oras this Thursday. Nandito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Lalaban sa women's 400-meter final si Geraldine Rodriguez sa Asian Under 20 Athletics Championships. Si Geraldine pumangatlo sa heat number 3 in 55.36 seconds. So she will return to action bukas. That's going to be kung saan gaganapin yung final ng women's 400-meter race. Samantala, si Sep Placido, pampito lang eh, 7th and last sa women's 5,000-meter walk in 26 minutes, 36.93 seconds. So, hindi siya naka... ano naman to eh, one time big time to, wala nang hits to. Yun na yun, yung final na yun. And then, Pai Durden Wangkai finished 7th in the men's 100-meter heats in 18.53 seconds. Samantala, qualified na para sa 2026 Youth Olympic Games si Maritania Krog. Siya yung nakakuha nung nag-iisang cycling berth para sa Pilipinas. Nakuha niya yan matapos yung kanyang 6th place finish sa Asian Youth Games 2025 sa Bahrain. So, itong Youth Olympic Games this year gaganapin sa Dakar, Senegal mula October 31 to November 13. At this point, alamin natin ang detalye ng qualification ni Maritania Krog mula sa kanya mismo dito sa panayam ng Sports Radio 918.
6: Yes, congratulations! Meron na tayong Youth Olympic Games qualifier mula pa sa cycling. No other than Maritania M. Krog. Congratulations! Welcome to Sports Radio! How are you?
7: Thank you po, Ma'am Judith. Maganda.

0: and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Collab. Ang susunod na programa sa Capital 104.3 ay mula sa People's Television Network,
2: People's Television Network,
1: PTV4, the PTV4, and Capital 104.3 Collab.
3: R. Marcos Jr. Bilyong-bilyong pisong halaga ng investment pledges mula sa mga kumpanya sa Japan nakuha ni Pangulong Marcos Jr. Kung ano ang magandang epekto niyan sa bawat Pilipino, alamin! Office of the Ombudsman, naghain na ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, at iba pa kaugnay sa issue ng manumalyang flood control projects. Mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 5. Search and rescue, retrieval at clearing operations sa nasabing lugar, mas pinahinting pa ng mga otoridad. At Tourism Department may handog na libreng tour sa makasaysayang Intramuros para sa mga tinaguriang modern day heroes o overseas Filipino workers.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, target na mas mapalalim at mas mapalawak pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership.
5: Ayon sa Pangulo, kapwa magkatulad ang pananaw at pagpapahalaga ng dalawang bansa sa pagsusulong ng bukas at inklusibong rehiyon pagdating sa seguridad.
6: Binigyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan ng dalawang bansa para sa iba't ibang aspeto sa Indo-Pacific region. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Aabot sa pinakamataas na antas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pakikilahok sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL sa Tokyo. Sinabi ng Pangulo na ang pag-angat ng ugnayan ng dalawang bansa ay sumasalamin sa natatanging antas ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa harap yan ng geopolitical tension at hamong pang-ekonomiya.
8: In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world.
7: Kasunod nito, plano ng iangat ang ugnayan ng dalawang bansa sa Comprehensive Strategic Partnership. Ibig sabihin, mas mapapalalim at mapapalawak ang pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Kinilala rin ng Pangulo ang aktibong pakikipagtulungan ng Japan pagdating sa regional cooperation sa ASEAN, pati na ang ambag nito sa pagsusulong ng katatagan at pag-unlad sa Indo-Pacific.
8: Japan's contributions to regional security strengthen our collective peace and resilience across the region. Equally significant are Japan's initiatives in advancing economic security, especially in strengthening supply chains, promoting technological innovation while ensuring that new advancements are used ethically and responsibly for the good of humanity and safeguarding critical industries in an interconnected and an interdependent global economy.
7: Sa usapin naman ng seguridad, iginiit ng Pangulo na magkatulad ang pananaw at pagpapahalaga ng Pilipinas at Japan sa pagsusulong ng isang malaya, bukas at inklusibong rehiyon. Hindi dapat anya mailagay sa panganib o maantala ang mga daluyang pandagat ng mundo dahil mahalaga ang mga ito sa pagpapanatili ng pandaigdigang kalakalan at katatagang pang-ekonomiya.
8: Our growing collaboration in this area is operationalized through agreements such as the Reciprocal Access Agreement and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement. The Philippines' designation as a recipient of the Official Security Assistance Program for the third consecutive year continues to contribute to our country's maritime domain awareness and our overall maritime security.
7: Nananatili rin ayon sa Pangulo ang matibay na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan, lalo't isa ang Japan sa pinakamahalagang katuwang ng bansa sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa pagbibigay ng development assistance.
8: We continue to fortify and position our economic partnership for the future through our bilateral economic partnership agreement, which will mark its 20th anniversary this September, as well as through the Philippines' prospective accession to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership with Japan's valued support.
7: Samantala, sa state banquet na inihanda ng Japan Imperial Couple, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Tiniyak rin niya ang patuloy na pagpapalalim ng strategic partnership ng dalawang bansa, lalo na sa seguridad sa karagatan, ekonomiya, enerhiya, teknolohiya at infrastruktura.
2: Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on.
7: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas.
4: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng bansa matapos na makuha ng Pilipinas ang bilyong-bilyong halaga ng investment pledges sa pagsimula pa lang ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
7: Aabot sa $3.4 billion o 210 billion pesos ang halaga ng investment pledges na nakuha ng Pilipinas matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa high-level roundtable meeting kasama ang top Japanese business executives bilang bahagi ng kanyang apat na araw na state visit sa Japan. Ito ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Mapapalawak din ito ang kapasidad ng mga lokal na industriya at lilikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan hindi lamang sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi pati sa mas malaking potensyal nito sa mga susunod na taon.
8: The participation in this room of Japan's most respected industry leaders representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become.
7: Iginiit din ng Pangulo na mahalagang puwersa sa paglago ng ekonomiya ang kalakal at turismo, kasabay ng pangakong patuloy na pagpapabuti ng pamahalaan sa mga sistema para sa mabilis na paglalagak ng pamumuhunan sa Pilipinas.
8: To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Because our goal is not short-term growth. It is shared prosperity across many generations.
7: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
9: They will be building a smart city which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
7: Kenneth, pasyente.

0: Japan.
1: Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on.
0: Lalo pang napagtibay ang kooperasyon sa pagpapalakas ng seguridad, ekonomiya at pagtutulungan ng dalawang bansa. At sa gabing yon, bumalik ang alaalang habang buhay ng nakaukit sa puso't isipan ni Pangulong Marcos at Emperor Naruhito. Ayon kay Emperor Naruhito na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang kanyang napuntahan sa labas ng Japan. Mula sa isang maikling pagbisita sa Maynila, binalikan din ng Emperor ang kanyang panahon sa Oxford University. Kabila ang mga pagkakaroon ng malapit na kaibigang Pilipino na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Pati ang pakikipag-usap noon ng Japan Head of State kay Pangulong Marcos, pagkakaroon ng kaparehong mga kaibigan at pang-araw-araw na buhay sa Oxford. Ginunita rin ng Emperor ang matagal ng ugnayan ng pamilyang Marcos sa Japan. Mula sa state visit ng pamilyang Marcos sa Japan noong 1966, 1977 at ngayong 2026. Noong 1970 Osaka Expo hanggang sa muling pagdalo ng presidente sa 2025 Expo. Higit pa sa isang pagtitipon para sa Japan Emperor, naging tulay ito para mapalapit pa at mamukadkad ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos na palaging maaasahan ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon ng dalawang bansa. Pinasalamatan ni Emperor Naruhito ang tulong na ipinaabot ng Pilipinas nang tumama ang 2011 Great East Japan Earthquake at 2024 Noto Peninsula Earthquake ang ugnayan ng Pilipinas at Japan, inukit ng pagkakaibigan at diplomasya, pinatatag ng kooperasyon at lalo pang titibay dahil sa pagkakaisa ng dalawang bansa. Clong Fajardo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamunuan ng Furukawa Electric Company Limited para talakayin ang planong expansion ng kumpanya sa Pilipinas. Layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon ng mga advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Ang planong expansion ay suporta sa layunin ng Pilipinas na maging business hub para sa advanced electronics semiconductor-related manufacturing at digital infrastructure supply chains. Natalakay din sa pulong ang pagpapalakas ng kooperasyon sa technology transfer, workforce development, supplier development at advanced manufacturing capabilities sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Nagkaroon din ng pulong ang Pangulo sa Sumitomo Electric Industries Limited na may plano ring mag-expand sa Laguna para naman sa paggawa ng flexible printed circuits at surface mount technology assembly products. Inaasahang mapapalakas nito ang papel ng Pilipinas sa global electronics maging sa advanced industrial supply chains sa harap ng mataas na demand ng electric vehicles, AI-related electronics, at advanced telecommunications equipment.
3: Sinabi ng Malacanang na malaki ang papel ng ipinatutupad na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katiwalian para makahikayat ng mas maraming Japanese investors sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas tumataas ang tiwala ng mga negosyante sa bansa dahil sa mga umiiral na mga reforma kabilang ng pag-streamline na proseso sa gobyerno. Kaugnay niyan, sinabi din ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Alano, na maraming Japanese investors ang napupunta sa embahada at trade office para magtanong kung paano makapagnenegosyo sa Pilipinas. Noong nakarang taon, umabot sa halos 15 billion pesos ang naitalang bago at expanded projects ng Japanese firm sa bansa sa loob ng 9 na buwan, batay po yun sa datos ng Philippine Economic Zone Authority.
4: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. In the past visits of the president, they have been able to meet with him and express confidence. And in fact, we have seen the investments continue to come into the Philippines.

0: iginiit ng Senate Minority Bloc na ipagpapatuloy nila ang pagdedebate at pagquestyon sa panukalang remote participation at voting sa mga pagdinig at posibleng dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Yan ang ulit ni Bernard Ferrer.
1: Tinawag ni Senator Panfilo Pinglacson ay isang unforced error ang pagkasama ng mga sigalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure para bigyan katwiran ang remote participation at voting sa mga pagdinig ng Senado. Tinutukoy ni Lacson ang isang social media post ni Senator Robin Padilla na nagtanong kung maaari bang maituring na force majeure ang digmaan sa Middle East at ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Lacson, malinaw sa rules of the Senate na tanging sa mga sitwasyong may force majeure o national emergency, pinapaya ng virtual participation ng mga senador. Samantala, iginit ng minority bloc na ipagpapatuloy nila ang pagdedebate at pagtatanong sa mga panukala ng majority bloc at posible rin umano nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Ayon kay Lacson, saklaw ng Section 24 ng Rules of the Senate ang musyon ni Senador Rodante Marcoleta na mga usaping in-refer sa mga komite ay dapat talakayin, pagpasyahan at gawa ng ulat ng nasabing komite. Binigyan din niya na na-refer na ang musyon sa Committee on Rules na hindi pa niya nabubuo dahil wala pa itong chairman at mga miyembro matapos ang pagbabago ng liderato noong May 11. Dagdag pa ni Lacson, hindi maaring gamitin ang Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil na-refer na ang musyon sa Committee on Rules. Sinabi rin ni Lacson na maaaring makialam ang Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion. Hindi rin anya sinasantabi ng minority ang posibilidad ng panibagong walkout sa sesyon kung kakailanganin. Samantala, naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na premeditated o planado ang naging walkout ng ilang senador para makaiwas sa debate sa plenaryo. Para kay Marcoleta, ang pag-iwas sa debate ay pagtalikod sa mandato ng taong bayan. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Maring ito ang magandang panahon para masuri ng taong bayan ang tunay na nagtatrabahong leader sa gitna ng isyu at ingay sa politika ayon sa Malacanang. Sa kabila nito, sinabi ng palasyo na katutok ang Pangulo sa tuloy-tuloy na pagtulong sa nangangailangang Pilipino. Yan ang ulat ni Clizel Pardilia.
3: Hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panuntunan ng Senado sa paglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na pahintulutan ang mga senador na lumahok sa mga sesyon online na naging mitsa pa ng pag-walkout ng minority bloc.
4: Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. So ito ay talaga malaking question, although noong parating sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito.
3: Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, pinayagan lamang ang digital conference noong pandemya. Dati na rin hiniling noon ni mamamayang Liberal Party List Representative at dating Senador Laila De Lima ang digital participation noong nakapit siya habang naghihintay ng resolusyon sa kasong kriminal na kinaharap noon. Pero tinanggihan ang mambabatas, kaya giit ng palasyo.
4: Dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili.
3: Samantala, binigyan diin ang Malacanang na hindi sa numero ng mga survey pero sa trabaho nakatutok si Pangulong Marcos. Partikular na rito ang walang patid na pagtulong sa mga labis na apektado ng mahal na presyo ng langis.
4: Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan.
3: Clizel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Natukoy na umano ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba pang kasabwat sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
6: Magdadalawang linggo na matapos matapos bulabugin ng sunod-sunod na putok ng baril ang loob ng Senado, ang naganap na komisyon nag-iwan ng malaking tanong sa publiko. Ano ang punot dulo nito? Para sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bahagi ng plano sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpapakawala ng higit 40 bala ng USAA.
7: Two incidents po yun.
8: Yes.
7: They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt yung findings po ng Department of Justice.
6: At habang gumugulong ang investigasyon, mas nadidiin pa ang pangalan ni Senator Robin Padilla. Ayon sa PNP-CIDG, pinagplanuhang maigi ang pagpuslit kay De La Rosa. Katunayan, bukod sa sinakyan nitong puting SUV, may ilang backup car din daw sa labas ng Senado.
7: By indispensable cooperation, it will not happen without him.
6: Tukoy na rin ng CIDG ang 6 na individual na kasabwat ni Padilla sa pagplano at pagpapaalis kay Bato. Kabilang dito, ang security officer ni Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kilala na rin ang may-ari ng pickup na nagsilbing security at backup ng sinakyan ng mambabatas.
7: Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally, I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito.
6: Kaugnay nito, nairekomenda na ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa 6 na individual.
9: Kahapon sinalakay ng mga operatiba ng NBI at ang CIDG ang 4 na bahay sa Pampanga, Bulacan at Paranaque na pinaniniwala ang pinagtataguan ni De La Rosa. Pero wala ni anino ng senador ang inabutan ng mga otoridad. Samantala, pumalag naman ang CIDG sa mga nagsasabing walang dalang warrant of arrest ang mga otoridad na nagsagawa ng operasyon kahapon.
6: Samantala, naisilbi na ng Regional Civil Security Unit 11 at Police Regional Office 11 ang letter of revocation para sa mga lisensya ng baril ni Senator De La Rosa. Tinanggap ito ng legal representative ng senador na si Attorney Vicente Adrian Pajaro. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, sakaling mabigo ang kampo ni De La Rosa na maisurrender ang kanyang 117 mga armas sa kapalamang maglulunsad ng operasyon ang PNP. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Naghain ang kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Linggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa kaugnay ng issue sa maanomalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
10: Nagsampa na ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Linggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR kaugnay ng flood control scandal. Mula dito, dalawang counts ng graft ang kinakaharap ni Estrada at Bunoan. Ito'y matapos makitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause na sampahan ng kaso ang mga ito. Ito'y kasunod na rin ng isinagawang independent evaluation sa naging investigasyon ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. Kasama rin sa kinasuhan ay sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at DPWH NCR District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang mga kaso mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio para sa fiscal year 2025.
11: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks.
10: Anya, aabot sa 573 million pesos ang halaga ng na-deliver kay Estrada. Pagdating sa inilabas na certificate ng Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado, kaugnay sa kawalan ng budget insertion ni Estrada.
11: However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method.
10: Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa laban kay Senator Linggoy Estrada. Una noong 2001 kaugnay ng Weting Paiwala, pangalawa noong 2014 kaugnay ng issue ng PDAP scam kung saan parehong na-acquit si Estrada, at ngayon pangatlo kaugnay naman ng issue ng flood control projects. Ang mga kaso naman laban kay yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay formal lang na-dismiss kasunod ng pagpanaw nito. Habang tinanggal na mula sa kaso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara at DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia, kasunod na rin na mapasama ang mga ito sa Witness Protection Program.
11: I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
10: Kasunod ng isinagawang rapol na punta sa 5th Division ng Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Estrada at iba pa. Habang nairapol naman sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan ang tig-isang count ng kasong grab na isinampa ng Office of the Ombudsman. Walang inarekomendang piyansa ang ahensya habang hihiling naman ng hold departure order laban sa mga respondents sa kaso. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Sa pahayag ni Senador Estrada, titingnan ng kanyang kampo ang lahat ng legal na remedy. Anya, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso.
2: Sa iba pang balita, libo-libong pamilya sa Santo Domingo Albay ang nakinabang sa Bigay Bigas Masa program ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Helen Balea ng Radyo Pilipinas Albay.
8: Malaking ginhawa para sa mga solo parent tulad ni Ate Marlene ng Santo Domingo Albay ang makatanggap ng libreng bigas mula sa pamahalaan. Todo pasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bukod sa libreng bigas, nakasama ang kanyang anak sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ng Pangulo.
12: Maraming salamat po sa tulong mo, Pangulong Marcos. Pero nasabihan na po kami yung 20K na ibibigay sa mga bawat pamilya makapagtapos ang isang estudyante. Sa tulong po ni BBM, nakamit po namin yon. Maraming salamat po sa inyo, Pangulong Marcos.
8: Isa lamang si Ate Marlene sa mahigit 1,700 na benepisyaryo ng Bigay Bigas Masa program kung saan nakatanggap sila ng tig 10 kilo ng bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund na may kabuang halaga na 137 milyon pesos. Kasabay nito, formal na ring inilunsad sa bayan ng Santo Domingo ang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan kung saan prioridad ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents at iba pang bilang sa vulnerable sectors. Isa si Nanay Salome, isang magsasaka at senior citizen na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA sa mga nabigyang prioridad sa bintahan ng murang bigas.
13: Sa pamamagitan ng RSBSA, i-display mo lang yung sa iyong katibayan na isa kang farmers, maaabil mo ang isang sakong bigas na halagang 1,000. Kaya malaking tulong ni BBM sa mga magsasaka.
8: Lubos din ang pasasalamat ng Santo Domingo LGU sa national government dahil maraming residente rito ang natutulungan ng mga ganitong programa.
14: Ini po hali sa tabang na nasyonal sa LGSF at sa tuyang padabang presidente Ferdinand Marcos. So nagpapasalamat po kita. Igawa po kita ang beneficiaries na 1,723 kung di po ako masala. Igawa po kita digding bagas na bebenta 20 pesos. Igwa kita kaining nasa 1,500 sacks of rice.
8: Kabilang ang bayan ng Santo Domingo, sa 18 bagong redemption outlets ng Benting Bigas Program sa Albay, matapos ang dialogo ng National Food Authority o NFA Bicol at ng Pamahalang Panlalawigan ng Albay upang mapalawak ang akses ng mga Albayano sa abot-kayang bigas. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mahigit 1,500 ektaryang sakahan sa Sultan Kudarat ang mabibigyan muli ng patubig sa pamamagitan ng 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration. Ito ang ulat ni Oliver Rivera ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
15: Pag-asa ang muling dumadaloy sa mga magsasaka sa Lutayan Sultan Kudarat kasabay ng pagbabalik ng patubig sa kanilang mga palayan matapos makompleto ang rehabilitasyon ng Antong Dam Irrigation System. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit sa 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan ng maaasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
16: As far as the system is concerned, operational na siya and magsisimula na sila ng patubig ngayong Mayo.
15: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging epesyente ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
17: This is a legacy program na pinagmamalaki ng buong lalawigan ng Sultan Kudarat at ng Region 12. Kaya it is a program na dapat nating ipagmalaki dahil ito po ay nakakatulong sa libo-libo natin mga farmers. Ito po ay alinsunod sa ating programa ng food security na kahit anong mangyari, may El Nino o bagyo, meron pa rin tubig na maayos para sa ating mga magsasaka.
15: Ayon sa NIA, ang proyektong ito ay alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagpapalakas ng sistema ng irigasyon sa bansa upang masuportahan ang produksyon sa agrikultura. Mula dito sa Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Oliver Rivera ng Philippine Information Agency, SOCSergen.
2: Samantala, binabantay ng pag-asa ang tropical storm na may international name na Zhang Mi. Natawagin niyang Domeng oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Posible naman ang magkaroon ng malalakas na pag-ulan dahil sa inaasang pagpasok ng habagat season kasabay ng namumuon na El Nino sa bansa. Inaasahan ding maapektuhan ang Western Luzon sa bahagi ng Nimaropa at sa may Iloilo area. Samantala, magkakaroon naman ng mga biglaang pagbuhos ng ulan na posibleng magdulot ng mga flash flood lalo na sa mabababang lugar sa bansa. Dagdag pa rito, batay po sa monitoring ng pag-asa, posibleng magkaroon ng kakulangan sa tubig ulan at magkaroon ng tagtuyot ngayong Nobyembre. Nagkaroon naman ng coordination meeting sa national government kasama ang concerned agencies para sa strategic action plan at paghanda para sa mga inaasang epekto ng El Nino at ulan.
18: Po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po na mga government agencies po natin. And also makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubig baha kapag meron po tayong mga heavy rainfall event. So, magdala pa rin ng payong, mapanangga sa init at saka po sa ulan natin.
0: Maghanda po sa patuloy na maulang panahon lalo na this weekend sa Mindanao at Northern Luzon. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula, SOCSergen, Barm at dito rin sa bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas din ng bagyo ang southwesterlies. Ayon sa PAGASA, ang tropical storm ay posibleng pumasok ng par anumang oras ngayong gabi o mamayang madaling araw at tatawagin itong bagyong Domeng. Nagdadala ang trough o buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ayon po sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season within this week o sa unang linggo ng Hunyo. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng ating bansa. Pero ayon sa PAGASA, magpapaulan naman ang track ng bagyo sa northern section ng Luzon. Pagsapit po yan sa araw ng Sabado. Lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes hanggang Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiapasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index at sa Quezon City maaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius at sa Naia ay maaring tumaas sa 43. Base sa heat index forecast ng PAGASA, abot sa mahigit 50 lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer, ito na po ang beach weather forecast. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanulang.
19: Katulad ng prostitusyon, pinagsisikapan ng Dolly na hanapin ang mga batang manggagawa para mabigyan ng kaukulang tulong.
20: Kaya natin talagang sinisikapan namin na hanapin itong mga bata. Kasi kapag talagang nakikita namin na nag-child labor ito dahil talaga sa kahirapan, then they are our priority beneficiaries. It's either dito sa mga emergency employment natin o kaya ipasok natin sila sa livelihood assistance, mga ganyan. O kung yung mga anak naman nila ay nag-aaral, then kung gusto nila, then the avail of the summer job.
19: Bukod pa sa tulong na ipagkakaloob sa mga bata, nagkakaloob ang Dolly ng tulong sa mga kwalipikadong pamilya para hindi na pwersadong magtrabaho ang kanilang mga anak at tutukan na lamang ang kanilang pag-aaral.
20: So far, marami naman din tayong nabibigyan ng mga assistance, ito nga sa tupad o kaya sa livelihood. At ayun ang ano namin, parang bargaining agreement namin na, okay, the government will give you assistance, pero huwag mo nang patrabahuin yung anak mo beyond the number of hours or i-control mo yung pagbubuhat ng mga mabibigat, yung mga ganyan.
19: Sa ngayon, nagsasagawa ang Dolly ng profiling sa mga kabilang sa child labor. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Matagumpay na nailipat ng Department of Environment and Natural Resources ay 40 puno sa bago nitong lokasyon para matiyak na hindi ito mapababayaan sa kabila ng mga pangmodernisasyong proyekto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
21: Naglunsad ng transplanting operation ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa 20 punong naras sa Hidden Garden, Manila ngayong araw. Pinangunahan ni Assistant Secretary Norlito Eneran at Regional Executive Director Michael Drake Matias ang paglilipat sa mga punong bahagi ng Air Earth Ball mula sa Quirino Avenue. Ang hakbang na ito ay pinatupad bilang environmental safeguard measure ng kagawaran para sa mga buhay na punong apektado ng infrastructure at development projects. Sa kasalukuyan ay nasa 40 puno na ang matagumpay na nailipat ng kagawaran sa mga bagong lokasyon gaya ng Intramuros, Philpho Center Island at Hidden Garden. Ginagamitan ng rooting hormone ng mga inilipat na puno upang mapataas ang tsansa ng survival rate nito sa tinatayang nasa 90%. Ipinaliwanag ni Forester Arturo Calderon ang matinding technical assessment na isinasagawa ng kagawaran para malaman kung anong mga puno ang ligtas na may earth ball.
22: Based on sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged. May mga damage na po sa mismong puno. That's why narecommend po siya for cutting.
21: Samantala, nakatutok ang mga forester at eksperto upang masiguro ang tama at ligtas na proseso ng paghuhukay, pagbabiyahe at pagtatanim ng mga puno. Alinsunod sa mitigation policy ng DENR, ipinatutupad ang 1:100 replacement ratio kung saan higit 50,000 na native seedlings ang itatanim kapalit ng mga apektadong puno.
23: Mataas yung ating replacement dito, 1:100. Kaya out of the 600 plus na trees na affected, meron tayong itatanim na 50,700 trees, yun ang kapalit niya.
21: Binigyang diin ng kagawaran na mahigpit ang kanilang mga environmental impact mitigating measures para hindi mapabayaan ang mga replanting program ng pamahalaan.
23: Yeah, well, ang concentration namin ngayon is dun sa rehab, okay? Dun sa pag-make sure that the mitigating measures are in place. Meaning, may naputol tayong puno, hindi natin pababayaan na yung replanting ay hindi mangyari.
21: Naghahanda na rin ang kagawaran sa pagdating ng tag-ulan para masiguro na maiiwasan ang mga malalang pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga drainage system at patuloy na reforestation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Libreng tour o pamamasyal sa Intramuros, alokyan ng Department of Tourism para sa overseas Filipino workers na nagbabalik bansa at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Crisel Pardillo.
1: Masipag, mahusay at disiplinado sa trabaho. Ganyan ang ating mga OFW na in demand saan man panig ng mundo. Pero awat muna sa 9-to-5, gig at hustle. Sabi nga nila, let's chill, wonder, and rustle. Presenting ang alok ng Department of Tourism na Pasyal Pamilya, ang bida

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, ECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 104.3 FM2, The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738.
2: Dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Community, specifically ng ating development partners sa Philippine agriculture ngayon. The objective really is to bring yung transformation to agriculture by providing yung ano yung mga gagawin.
4: Sa pamamagitan po nito ay gagawa tayo ng mga pamamaraan, mga mekanismo upang sa ganon ay mas mapalawak natin yung access ng ating mga magsasaka sa mga ating fertilizer support program. Ito ay makakatulong din kung paano natin i-improve ang efficiency nila ng paggamit ng mga fertilizer.
5: We are excited. Again, it's the first time na makakakuha tayo ng ganitong suporta. Most especially, isang magandang matutulungan nito is yung export industry natin. Ano? So aside from the agricultural technologies that we want to bring in, tuloy yung ating training sa ating personnel. So from our part sa DA to our stakeholders, we try to capacitate.
6: Kita-kita naman natin, this is component 2 of the program loan and we will surely benefit dito. So we are looking forward to have this project and this will really help our agribusiness sector.
7: This project can really help our production. No? That's number one. Help the movement of products, which is also really part that we really need. No? So cold storages is of course an important, not only cold storages, even yung mga rice storages and other storages po.
8: Natutuwa din ako na ito ay binigay sa atin ng World Bank, no? At ng British government yung may grant pang portion na ito. Sa pagbibigay nila na itong ganitong pondo sa atin, is malinaw na mataas ang kanilang confidence sa ating Department of Agriculture at sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Ating pumuling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.

0: We have had long-standing diplomatic relations with Japan to begin with. And so sa labor diplomatic relations, napakataas ng antas. Of course, ang Pilipino sa Japan, matagal na rin nananatili dito, andyan ang mga permanent residents, but also sa OFWs, lalo na yung napaigting nung landmark labor agreement natin, yung PIJEPA. At sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nade-deploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa, napakaganda ng relasyon natin. Parati nagkikita, Ambassador Endo at yung team, yung labor attaché. May labor attaché kasi sila sa Manila na parati natin kausap. And of course, yung mga Japanese counterparts natin sa Ministry of Health, Labor and Welfare, parati natin nakakausap at nakakahalubilo. Ang kahalagahan ng bisita, pagbisita ng Pangulo, napapaigting, no? Yung relasyon natin patungkol sa tinatawag na people-to-people exchanges, whether it's tourism, whether it's labor and welfare, ay nagkakaroon ng kumpiyansa ang both sides na parating joint effort sa pagtulong sa mga OFWs in need. Parating may malaki ang kumpiyansa sa mga OFW sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Japan in terms of yung coordination and partnership natin tungo sa pagbibigay ng proteksyon at employment opportunities para sa mga Pilipino. Patuloy po tayong maglilingkod. Ito po yung pinag-utos ng Pangulo. Wala na pong iisip ang ating mahal na Pangulo everyday, kundi ang masinop na pagtanong niya, concern niya sa inyong mga kapakanan. Kaya hindi po tayo hihinto, hindi hihumpay ang ating mga programa at serbisyo para sa inyo. Ang Action Fund, nandiyan dyan para tumulong sa inyo. Nandiyan din yung mga aspeto ng reintegration in terms of livelihood and employment facilitation, including skills upgrading facilitation. So patuloy po natin isasagawa ang servisyo. Taos puso po ito. Ang gusto ng Pangulo, may impact sa inyo. Tagos sa inyong puso at diwa ang mga programa ng kanyang administrasyon. At yan po ang isasagawa natin.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
2: 9 minutos kapit bahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Biyernes ngayon, 29, huling araw ng Biyernes sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin sa mga susunod na araw pa, tatpalon na tayo sa kabilang buwan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Huwag po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Siyempre, muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Tagus ho yan, kay nanay, kay tatay, kay lolo at lola, ayan. Tuno naman sa mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yung mga yan. Hindi kaya, gilid-gilid lang muna ho tayo. Power nap lang, 15-30 minutes, okay na yun. Kahoon natin balikan yung ating manibela. Muli po tayong sabay-sabay na napapahinggan sa natunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang Radyo Television, ang Japong 104.3 The Capital. Yan po ang DWCI sa may PD Galocos Norte. CJ po naman sa may Cagayan. At sa lahat po ng hipilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuloan pa rin. Diyan tayo sa Facebook, nandiyan tayo sa YouTube. Diyan tayo sa lahat po ng social media platforms. Magkakarinigan, magkakapalitan ng mga informasyon at mga tamang balita. Alaman pa rin po sa usaping agrikultural.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Biyernes o ngayon at TGIF, thanks God it's Friday. Ibig sabihin sa araw ng bukas, yung Labada Day na ho namin. Ano? Pumasok na ho sa ating Philippine Area of Responsibility, yung Tropical Storm Domeng. Yung international name ho niyan, Jiangmi. Ano ho? Kanina ho yan, madaling araw, ng alas 12:30, Bagamat hindi ito ay inasahang magla-landfall, sinasabing direktang tatamaw sa kalupaan, pinalalakas ho nito yung hanging habagat. Magdadala ho naman ang mga pag-ulan, ilang bahagi po naman ng ating bansa. Huling namataan po itong si Doming sa silangan ng Southern Eastern Luzon. Layo po ito sa kalupaan at patuloy na kumikilos pa north-northwest. May maximum sustained winds na 75 km per hour at pabugsong abot po naman sa 90 km per hour pa rin. Walang direktang landfall, ngunit posibleng magtaas po ng wind signals. Extreme Northern Luzon sa mga susunod na araw. Habang lumalakas po ito bilang isang typhoon. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sogsajen, at po sa Bama at sa Palawan, maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, Southwesterly wind flow o hanging habagat po ang sinhi po naman yan. May babala pa rin na posibleng magkaroon po ng biglang pagbaha o paghuhunan lupa, slides, tulog po ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan. Ibang bahagi pa rin ho ng Mindanao, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, trap o buntot po ng bagyong si Doming. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga flash floods at landslides. Kanaman sa Metro Manila, itinang bahagi po ng ating bansa, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Biglaan po namang thunderstorm sa hapon po naman o sa gabi. Pag-ingat sa matinding init ng sikat ho ng araw at tanghali, at hindi sa maribarin yung umabot sa danger zone sa ilang lugar ho. At bigla ang boost po naman ng ulan. Agya hanggang sa katamtaman po naman pag-alon. Slight to moderate seas ang iirot po naman sa buong kapuluan. Tas naman pumalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit pinag-iingat pa rin po naman sa tuwing may mga tinatawag pa rin thunderstorm.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Po sa mga balitang tututukan nyo sa maghapon ho. Update si Gumong Gago sa alit sa Sami Angeles City. Nagpapatuloy pa rin po yung search and rescue operation. At kinumpirma nga po na nanatili sa tumaas na to, di ba? O anim na yung mga nangamatay. At ang wawala pa rin po namang hinahanap. Ayan. Mantala, kaya nagkapirmahan na po ang Pilipinas at Japan ho, ng landmark economic deal. Yun. Special na hong nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang isang kasunduan ukol po naman sa avoidance of double taxation. Pang mas mapalago pa ang mga cross-border investment po sa pagitan ho ng dalawang bansa. Sabay ho niya na paggawad ng formal na negosasyon para po naman sa intelligence sharing agreement. Pagitan ni na Pangulong Marcos sa Japanese Prime Minister na Takeichi po naman sa Tokyo. Ang balita pa rin babantayan ho ninyo ay inihain na po ng Office of the Ombudsman ang mga kasong non-bailable plunder. Aban po kay Senator Jinggoy Estrada. Adi pa pa mga opisyal na may kaugnaya sa mga anomalya. Flood control scam dito po naman sa bansa. Inalakay ho naman at matagumpay na nabuwag po naman ang mga otoridad ang isang aktibong drug den. At sa may Dipolog City, apat na suspect po naman ang nasabing arestado. Okay. At okay, meron pa yan. Meron. Sa palarong pambansa, dyan sa Agusan Sur, patuloy po yung mainit na tapatan sa sports kung saan tampok po sa weightlifting si Matthew Diaz. Mamangkin po ni gold medalist sa Hidilyn Diaz. Nasungkit po naman ang silver medal matapos ang dikit na laban sa pambato po naman ng Zamboanga. Formal na rin pong naharap sa kasong itong si Senator Robin Padilla. Kaugnayan po sa reklamo sa mga pagtulong o pagkakaroon po ng partisipasyon na kontrobersyal na pagtakas sa batas ni Senator Bato de la Rosa. Ang miyembro naman ng New People's Army sa lalawigin po ng mas bati ang formal ng nagbaba ng armas at sumuko sa mga otoridad upang magbagong buhay po naman.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ilan lamang yan sa mga berita ang inyong babantayan sa maghapon at kinatutukan na ho natin ang usapang agrikultura headliners.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Aghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa huling bahagi ng taon, pinalakas ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
2: ESWD muling na mahagi po naman ang ayuda sa mga magsakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa lalawigan ng Cagayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At Department of Energy, nakisa sa workshop on offshore wind farms kasama ang coastal communities sa Pili, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alas natin 16 na minuto ang kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga bumper to bumper board galing sa mga lalawigan. Ipinagutoso ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Iubang ihanda po naman ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi pa rin po naman ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., alagang agad na makapagpatupad ng mga hakbang pang mabawasan po naman ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka, maging ng mga mangingisda ho naman. Pabala po ng DA na maaaring bumaba naman ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metriko tonelada. Yan po'y katumbas ng 3.5% ng taon ng target ng produksyon kung mararanasan po naman ang malakas na El Nino. Bilang sa mga hakbang ng DA ang cloud seeding, agamit po ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos po naman ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita po naman ng ating mga magsasaka. At ay po sa ulat ng PAGASA, ay 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang sa malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi po naman ng 2027. Binigyan din pa rin po ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.78 bilyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang sa taong 2024.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: At tuloy naman ang pag-aalay ho ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding pagtuyot sa lalawigan ho ng Cagayan. Kasalanin po ngayon ng State of Calamity. Apo ay pinagpatuloy po ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer at Tuguegarao City at Bagao. Agi po ito na pinalawak na ayuda para po naman sa mahigit sa 1,100 ang mga corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap po ang bawat benepisaryo ng tig 10,125 bilang panibagong kapital upang makatulong po naman sa muling pagkapasigla ng kanilang sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makompleto ang target na 3,000 benepisaryo mula po naman sa iba't ibang bayan po naman sa

0: ng bukas na dialogo, ibinahagi po ng mga kalahok ng kanilang mga pananaw. Ang pangangalaga ng kabuhayan, marine ecosystem, pantay na pagbabahagi po naman ng benepisyo. Muling pinagtibay ng DOE, ang kanilang pangako naman sa pagtiyako na ang renewable energy transition ng bansa, ginagabayan po ng AGHAM. Transparency at makabuluhang partisipasyon po naman ng stakeholder. Ang pagkikinig sa mga boses ng mga apektadong komunidad, patuloy na sinusulong po naman ng departamento ang mga patakarang nagtataguyod ng malinis na enerhiya habang pinangangalagaan ang kapakanan at kabuhayan po ng mga mangis ng Pilipino at mga residente dyan po naman sa Baybayin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ambay lang sa mga report natin. May mga ready na ba tayong report? So natin, 20 minuto na kabilumay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Amang chuper, paigisang lang, paikalabit lang, ho. Iwas aksidente, iwas ako na tayo araw ho ng Biyernes. Nasa government offices, yung mga walang pasok ko ngayon yan. Medyo bawas dagdago sa plano, bawas sa mga bumabiyahe, mga motorista, mga mananaki din ho naman. Samantala, higit sa 33,000 residente po naman sa Valenzuela, tumanggap ho ng rice assistance mula po naman sa local government support fund. Mga detalye, tutok tayo kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinimulan na ng Valenzuela local government ang pamahagi ng rice assistance para sa marginalized at vulnerable sector sa lungsod. Ito ay sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na pinondohan sa pamamagitan ng local government support fund at pinangangasiwaan naman ng City Social Welfare and Development Office at ng PWD Affairs Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, umaabot na sa higit 33,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas bilang dagdag na suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang distribution nito kada isa't kalahating buwan at inaasang aabot sa kabuang 40 kilo ng bigas ang matatanggap ng bawat benepisyaryo sa mga susunod na tranche ng distribusyon. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, NFA Bicol Region, lumampas sa target po naman matapos makabili ng higit sa 153,000 mga sako ng palay. Mga lokal na magsasaka, alamin natin ang mga detalye na katutok si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumampas sa kanilang itinakdang target ang National Food Authority o NFA Bicol Region matapos itong makapagtala ng kahangahangang 127.68% palay procurement accomplishment sa buong rehiyon. Sa pinakahuling ulat ng NFA Bicol, kabuo ang 153,250 na sako ng palay ang kanilang nabili mula sa mga lokal na producer. Sa kabuuan, mayroong 1,446 na individual na mga magsasaka at mga farmers cooperative and associations sa buong rehiyong Bicol ang nagtiwala at direktang nagpabili ng kanilang mga aning palay sa pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang NFA Bicol sa mga magsasaka dahil sa kanilang pakikiisa na hindi lamang nagbunga ng mataas na accomplishment rate kundi nagsilbi ring malaking ampag sa pagpapapatatag ng supply ng bigas at pagpapanatili ng seguridad sa pagkain ng bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, tututukan ho ng Department of Agriculture sa may kapagtulungan po ng Philippine National Police sa mas maigpit na paghuli. Mga negosyanteng lumalabago naman sa 50 pesos kada kilo na price cap para naman sa mga imported na bigas. Nagbaba na rin po ang kautusan ng PNP na para mag-deploy ang mga tauhan sa mga pampublikong pamilihan upang masigurong nasusunod po naman ang itinakdang presyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang Dala, Cagayan Valley, RRMC, bumuo po naman ang Regional El Niño Team pang tumutok sa matinding epekto ng tagtuyot sa rehiyon. Ang detalye nakatutok dyan si Abel Jen Salukon, Radyo, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Bumuo ngayon ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C ng Regional El Niño Team na tutok sa inaasahang epekto ng mararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ang El Niño Team ay binubuo ng limang security sector, ang food security sector, water security sector, energy

0: security sector, health security sector at sa public safety. Inihayag ni Office of Civil Defense Region 2 Director at Council Chair Leon Rafael na maliban sa presensya ng konseho, mahalaga ang pagbuo ng team na tututok sa sitwasyon lalo pat aabutin ng ilang buwan ang naturang fenomeno na inaasahang magtatagal hanggang unang bahagi ng taong 2027. Ayon sa Director, na atasan na ang mga lead agency sa iba't ibang sektor na balangkasin ang kanilang mga plano at maiging balikan ang kanilang mga naging aksyon noong taong 2023 to 2024 kung kailan naranasan din ang kaparehong sitwasyon. Dito tutukuyin ang mga kakulangan sa pagharap sa hamon sa mga taong ito para maisama sa gagawin nilang action plan. Inihayag pa ni RD Rafael na maigi ring bumuo ng sariling task force ang mga LGU upang higit na matutukan at agad matugunan ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Salamat April Salucon, Radyo Pilipinas, Tuguegaraw. Samantala, dako tayo ng bontong. Pamahalaang panalawigan po ng Monsoon Province, patuloy sa pamagi po naman ng mga gulay. Detalya, nandiyan po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bontong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Patuloy ang pamamahagi ng provincial government ng Mountain Province ng mga gulay gaya ng repolyo at wongbok sa iba't ibang barangay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Office of the Provincial Agriculturist. Pinakahuling nakinabang sa distribusyon ng sariwang gulay ang mga residente ng Tukukan, Bontok. Ayon sa Provincial Information Office, ito'y bahagi ng barangay muna. Tuloy ang serbisyo sa Barangay Banner Program ng Provincial Government na nagtataguyod ng Food Security at Community Support Initiatives. Layunin ng programa na masuportahan ang mga komunidad, lalo na ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mga kababayan na apektado ng tagtuyot. Nauna nang namahagi ang Provincial Government ng mga gulay sa mga bayan ng Paracelis, Natonin, Sadanga at sa mga piling tanggapan gaya ng Mountain Province District Jail at Mountain Province State University. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala naman, ika-37 na Agriculture and Fisheries Sector sa Lawag City. Ocos Norte, sinagawa ho naman. Kaya nandiyan po naman si Jude Pilpitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinasagawa ngayon dito sa lungsod ng Lawag ang ika-37 Agriculture and Fisheries Sector Celebration. Sa Farmers Summit na isinagawa mismo sa Lawag City Hall, nagkaroon ng exhibit sa mga farm inputs. Mayroon ding demonstration sa paggawa ng iba't ibang bamboo products, pagpapakita sa mga naglalakihang ani ng mga magsasaka at may paraffol pa. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy ang suporta nila sa mga magsasaka at mangingisda, hindi lamang sa aspeto ng produksyon kundi sa marketing pa. Katunayan, plano ng lokal na pamahalaan na bumuo ng mga panibagong pista sa lungsod tulad ng Ipon Festival para sa mga mangingisda at Inartem Festival para naman sa mga gumagawa ng sukang Iloko. Yan ay pagpupugay sa mga makabagong bayani ng bansa na siyang responsable sa food security at pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Filipino, ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, patuloy ho namang umaaray ang mga bumus growers sa Binmalay, Pangasinan. Apoy dahil pa rin po sa mataas na presyo ng crude at petrolyo. Ay lang pagkapatakbo ng mga palaisdaan at transportasyon ng mga huling isda ng mga huli ay labis ang umaasa sa krudo. Ihirapan ng mga lokal na producer na kalkulahin kung kikita ba sila sa gitna ng mataas na produksyon bago po naman makarating ang mga produkto sa mga konsignasyon. Mantala, bilang tulong sa mga magsasaka, sinimulan po ng lokal na pamahalaan ng Bawab dyan po sa Davao de Oro kanilang Free Tractor Service Program. Ayunin po ng inisiyatibong ito na mapataas ang agricultural productivity at mabawasan ang gastusin ng mga lokal na magsasaka, paghahanda po naman ng kanilang mga lupang sakahan. Akyat na sa 63% naman ang compliance rate ng mga retail market sa Metro Manila pagdating po sa tinakdang 50 kada kilo na price cap Ano po naman sa 5% broken imported rice? Ayon po kay DS Spokesperson Assistant Secretary Arnold De Mesa, gamat maraming nahihirapan nung una dahil sa mataas ang kanilang kuha sa mga supplier, hindi-unti nang sumusunod ang mga trader at tindero matapos ang ipataba ng Executive Order No. 118.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa bang report bago tayo mag-break, Dar, nagpaabot po ng buong support na naman sa mga magsaka sa Pangasinan. Kaya nandiyan naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay at masayang dinaos ng Abante Agno Sinukalan Federated Irrigators Association Incorporated sa pamumuno ng kalang pangulo na si Jovito Soriano ang taunang Irrigators Day 2026 na may temang daloy ng pagkakaisa tungo sa masaganang agrikultura. Naging panauyang pandangal sa okasyon si DAR Secretary Conrado Estrella III, ipinabot nito ang kanyang buong suporta sa mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na niya ay patuloy na nagsisilbing gulukod sa supply ng pagkain ng bansa. Nagpaabot din ang pasasalamat si Engineer Jeffrey Catulian sa mga magsasaka dahil sa walang sawang pakikisa at pagsuporta sa mga programang isinusulong ng ehensya para sa ikauunlad ng irigasyon at pagsasaka sa bansa. Bilang patunay sa bunga na maayos at tuloy-tuloy na serbisyong patubig sa mga sakahan, itinampok sa pagdiriwang ang iba't ibang produktong ani ng mga lokal na magsasaka. Ang mga aning ito ay sumisimbolo sa sipag, dedikasyon at mahalagang ambag na mga tinuturing na bagong bayani ng bansa. Dumalo rin upang magpakita ng suporta sa aktibidad si Nania Pimo, Division Manager Engineer John Mulano, DAR Ilocos Region Regional Director Maria Ana Francisco, Urdaneta City Mayor Julio Paraino III at iba pang mga opisyal mula sa National Irrigation Administration. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
1: Ay samantala, nagkasipo naman ng Department of Agriculture ng case build-up laban sa ilang kaduda-dudang proyekto ng farm-to-market roads sa bansa upang masiguro hindi nasasayang ang pondo naman ng pamahalaan. Ngunyan, inuspinde rin po naman ng Fertilizer and Pesticide Authority naman ng ilang limang kumpanya ang pataba dahil po naman sa mga paglabag sa regulasyon at kalidad po naman ng produkto. Kipagpulong naman si DA Secretary Chu Laurel Jr. upang mas patatagin ang kooperasyon sa agrikultura sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan. Tutukan sa pagtulungan ito ang pag-aaral po naman sa mga bagong storage technologies at modernong sistema naman ang pagsasaka ng Japan habang madami rin po naman ang mga Japanese investors na interesadong mamuhunan sa industriya dito ating bansa. Ay, magbabalik ko kami ho! Munang mahalagang balala, pakiusap pa rin, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag, Pilipinas!
8: Sa
7: apat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang tayo sa mga sukiyakin at yung nagiging dyan sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna sa Beltran family. Kay Ganghan Yuji, maging sa kay Engineer Alfredo Ducusin. Na kayong mga geodetic dito sa Pilipinas. Sa karamihan, nasa abroad, matatanda na. Tapos siyempre, happy listening din po naman kay Director Romel Penesa ng Kapuso. Saka na maid. Na ganun din kay attorney pangalan nito. Si General Tom Lanchon nga pala. Good morning din. Kay General Pase. Ganun din. At nagandang umaga rin po naman kay sa Carzola family na nakatutok. Sa may Poresa, sa may Santa Mesa, Abad Santos. Okay, good morning ho. Ganun din sa Pataxil, Jacob at De Leon family. Po naman sa may parte ho ng Guadalupe, Makati, Metro Manila. Good morning kay Manang Susi, dyan sa Pangasinan, ha? Manang Meran Potente, dyan sa Tayog Pangasinan. Good morning.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, Diaz de Bernardi Bicol, patuloy sa bote naman sa mga masakang naapektuhan ng Ashfall sa Ginabatan Albay. Sa detalye sa Henry Balian, Radyo Pilipinas Albay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Porpis Ginubatan SLP Farmers Association sa Albay matapos maapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa APAW upang matulungan ang asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan, kabilang ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. Ngayong araw naman, Mayo 29, tinagdang huling araw po naman ng Department of Finance. Araw ho sa pagsumite ng aplikasyon ng mga LGU sa People Survival Fund. Imok po nitong si Abralon District Representative JB Berno sa mga lokal na pamahalaan na samantalahin upang pondohan ang mga proyekto ang makatutulong sa mga magsasaka na makasasabay po naman sa pagbabago ng klima at maprotektahan ang lokal na supply ng pagkain po naman. Dalabi for Bicol Region, nagsagawa po naman ang field inspection sa mga fishery sites sa Camarines Norte. Detalye nandiyan naman si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nagsagawa ng mga serya ng inspection at field visit ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5 sa pamumuno ni Fisheries Director Rosendo Entico upang makipag-ugnayan sa mga nasa sektor ng pangingisda. Bagi ito anya ng pagsisikap ng BFAR 5 na patatagin ang sektor ng pangisdaan at palaguin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon. Binisita rin ng opisyal ang Mercedes Shrimp Hatchery and Research Laboratory sa Mercedes Provincial Fisheries Office ng Camarines Norte at Mercedes Aquaculture Project upang alamin ang kasalukuyang operasyon nito. Kasama rin sa ininspeksyon ng opisyal ang Special Aquaculture Projects sa Kapalonga at Salt Project sa ilalim ng Project Lawa at Binhi sa Jose Panganiban. Samantala, sinaksihan ni Entico ang operasyon ng National Stock Assessment Program sa Mercedes Fishport bilang bahagi ng Sustainable Fisheries Management. Layunin ng personal na inspeksyon na masuri ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng ahensya at yaking nakakarating sa mga mangingisda ang mga serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng BFAR bilang bahagi ng ugnayan nito sa sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Samantala, National Irrigation Administration, ipinasakay na ang isang water system para sa mga magsasaka, na ibig sabihin nun, sa Dingras, Ilocos Norte. Tingnan natin ang mga detalye, si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Formal na ipinasakamay ang Sitio Nagtenga Water System sa mga benepisyaryong magsasaka na residente ng Sitio Nagtenga, Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Pinangunahan ito ng National Irrigation Administration sa Laluigan kung saan ang proyekto ay kayang magpatubig ng 5 hanggang 10 hektarya ng sakahan at makakapagbigay ng supply ng tubig sa 161 na residente o katumbas ng 40 kabahayan sa naturang lugar. Ayon kay Nia Ilocos Norte Manager Engineer Joselito De Vera, nagkakahalaga ng 3 milyong piso ang proyekto na kung saan nagkumbisa ito dahil sa kahilingan ng mga residente. Paalala lang ni De Vera, napakaingatan ang naturang proyekto upang ito ay mapapakinabangan ng matagal na panahon. Nagpapasalamat naman si Barangay Chairman Noel Calawagan sa NIA dahil hindi nalalayo ang mga residente upang mag-igib ng tubig na maiinom, pangligo at gagamitin sa pagluluto. Nagpapasalamat din si Dingras Mayor Jomel Sagid Gosi sa tulong at suporta ng NIA dahil ang tubig ay nagsisilbing karugtong ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Nantabayan po nating mga kaugnayan yung tagkapagsalita ho ng DA. Ano ho? Baka gising na yung kasama sa bahay, paikalabit lang si spokesperson Arnel. Pangasinan Salt Center, pinalalakas ang supply ng agricultural salt fertilizer mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang detalye nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa iyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pinalalakas ngayon ng lalawigan ng Pangasinan na ang lokal na industriya ng asin matapos makapaghatid ang Pangasinan Salt Center sa Bulinaw ng agricultural grade salt fertilizer para sa mga plantasyon ng niyog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalya, nasa 17,000 na sako ng tig 50 kilo ng agricultural salt fertilizer ang naipadala na sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa unang quarter pa lamang ng taon sa tulong ng Philippine Company Coconut Authority. Patuloy rin ang delivery sa Central Luzon na may dagdag na higit 21,000 na sako. Sa kasalukuyan, binebenta ang asin bilang pataba sa halagang 800 pesos kada sako, ngunit may mungkahing itaas ito sa 1,000 pesos dahil sa tumataas na gasto sa operasyon. Lumampas din sa target ang produksyon ng Pangasinan Salt Center matapos umabot sa mahigit 8,500 metric tons hanggang Abril ngayon taon. Samantala, pinagtibay rin ang kasunduan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at BFAR para sa karagdagang pasilidad at makinarya sa ilalim ng Development of Salt Industry Project. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, bahagi ito ng pagpapalawak ng produksyon at merkado ng lokal na asin, alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa tinatawag na salt crisis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, nagbabala po ang DA Region 9 sa Zamboanga Peninsula na ang sinumang retailer o establishmento na lalabag po naman sa Executive Order na 118 yung 50 kada kilo na limit sa imported rice, ihaharap po sa 1 to 10 taong pagkakabilanggo. Multang mula po naman sa 5,000 hanggang 1,000,000 sa ilalim po ng Price Act. Ano yung mga pag-uusapan natin na kay Asik Arnel Demensa ng DA? Nasa linya na nakalabit na eh.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: So natin, apat na minuto makalipas ang alas 5. Ibig sabihin, meron lamang tayo 16 na minuto. O ngayon, 15 minutos na lamang, alas 6 na. Higit sa 33,000 pisong pinahalaga ng bayad pinsala mula po naman sa PCIC. Tanggap na mga magsasaka mula naman sa tatlong bayan ng Camarines Sur. Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, albay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umabot sa 333,420 pesos na bayad pinsala ang tinanggap ng kabuang 39 na mga magsasaka mula sa bayan ng Milaor, Minalabak at Magaraw sa Camarines Sur sa isinagawang magkakahiwalay na pamamahagi ng tseke ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Laking pasalamat naman ang isang magniniyog mula sa Minalabak na si Hilario Francisco sa kanyang natanggap dahil anya, malaking biyaya ito upang makabangon muli siya mula sa pinsalang iniwan ng bagyo sa kanyang niyugan. Isa si Hilario sa mga magsasaka ng palay, mais at high value crops na naapektuhan ng kalamidad peste at sakit sa pananim na pinagkalooban ng ahensya ng insurance claims. Patuloy ding pinalalahanan ng PCIC Bicol ang mga magsasaka hinggil sa tamang proseso ng pagpapasiguro at paghahain ng claim upang mas mapadali ang pagtanggap ng bayad pinsala sakaling makaranas ng pagkalugi sa kanilang pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
1: Ikol pa rin tayo, higit sa 125 mga magsasaka naman sa Camsur, bahagi na lang ang kooperatiba ng DAR. Ang detalye, nandiyan naman si Elaine Orong ng Radyo Pilipinas, Naga.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Itinaguyod ngayon ng Department of Agrarian Reform ang 119 na magsasaka sa Garchitoren at Karamoang Camarines Sur para maging ganap ng kooperatiba. Sa isinagawang pre-registration seminar, lumahok ang tatlong organisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang dito ang Toytoy Pambuhan Kanlong Farmers Organization sa Garchitoren at ang mga Mampiraw Farmers Association at Agrarian Reform Beneficiaries Organization of Mandiklom sa Karamuan. Ayon kay Engineer Delcy Martires, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, layunin ng seminar na ihanda ang mga magsasaka sa proseso ng pagpapariso sa Cooperative Development Authority. Dito tinuro ang mga prinsipyo, tungkulin at benepisyo ng pagiging cooperative. Kapag rehistrado na, mas madali silang makakakuha ng tulong pinansyal, training at suporta sa pagbebenta ng mga produkto. Makakatulong din ito para mas maayos nilang mapamahalaan ang kanilang mga sakahan at kabuhayan. Ang aktibidad ay bahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority. Karamihan sa mga kalahok ay mga new farmers. Sa datos, inaabot na sa 34 ang opisyal na kooperatiba sa lalawigan. Inaasahan na sa programang ito mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mas marami silang makukuha ang oportunidad mula sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sayang naman ho, 63% compliance na pala ho. Iulat ho ng DA na umabot na sa 63% ang compliance rate o yung pagsunod ng mga retailers sa National Capital Region. Mga karating probinsya sa tinakdang 50 kada kilo na price cap. O sa 5% broken imported rice. Sayang naman, Asik Arnel, ano? Abot yung mga pag-uusapan natin. Yahoo, yahoo, hello, hello, saan ka na? Ang 30-day price cap ay pinutubahan. Sila din po naman, Executive Order 118. Ang babala din po naman ng DA na ang mga lalabag, maring maharap po sa multang haabot naman sa 1,000,000 piso. Yung gano'n, pag may mga dapat tayong tawagan na hindi sasagot, may multa na rin, ano? Sa bantala, mga binibisaryo ng DA saan? Sa Leyte, pinalawak ang poultry project. Ang dami mga bagong inahing manok, ang dagho naman doon. Alamin natin ang mga detalye si Benny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Mas pinalawak pa ng Barangay Aringit Farmers Association o BAFA sa Pastrana, Leyte, ang kanilang poultry project sa ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD program. Gamit ang 45,000 pisong ipo ng samahan, nakabili sila ng 100 bagong laying hens o inahing manok bilang dagdag sa kanilang egg production project. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang proyekto dahil nagkaroon sila ng araw-araw na pagkakakitaan mula sa pagbebenta ng itlog. Noong nakaraang taon, nakatanggap ang asosasyon ng mahigit 1,000,000 pisong suporta mula sa DASAAD, kabilang ang 300 ready-to-lay chickens, feeds, biologics at mga pagsasanay. Sa tala ng samahan, umabot na sa mahigit 43,000 itlog ang kanilang nakolekta na kumita ng halos 300,000 piso. Bukod sa dagdag kita, sinabi ng mga miyembro na mas tumibay rin ang kanilang samahan at mas natuto silang pamahalaan ang kanilang proyekto. Plano ngayon ng BAFA na muling gamitin ang kanilang ipon upang lalo pang mapalawak ang kanilang poultry enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Samantala, bagong swine facility sa Davao de Oro binuksan na si Maymay Benedicto ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Formal nang pinasinayaan ang 3 bagong agricultural infrastructure projects sa Lamdag Farm sa Barangay Pasian, Mungkayo, Davao de Oro. Kabilang sa mga proyekto ang Swine Multiplier and Technology Demonstration Farm na nagkakahalaga ng 10 million pesos na pinondohan ng Department of Agriculture sa ilalim ng Inspire Program. Layunin nitong mapalakas muli ang swine industry sa probinsya sa pamamagitan ng moderno at biosecure na pasilidad upang makatulong sa pag-iwas sa African Swine Fever o ASF at makapagbigay ng dekalidad at malulusog na alagang baboy para sa mga magsasaka. Pinasinayaan din ang greenhouse facility with shading and irrigation system na nagkakahalaga ng halos 3 million pesos para sa mas epesyente at climate resilient na produksyon ng mga gulay at binhi para sa mga lokal na magsasaka, paaralan at agritourism stakeholders. Kasama rin sa binuksan ang bagong water system na magsusupply ng pangangailangan ng tubig sa loob ng Lamdag Farm upang higit na mapalakas ang operasyon at produksyon ng iba't ibang agricultural facilities. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang makatutulong ang mga proyektong ito sa patuloy na pagpapaunlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Davao de Oro. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Maymay Benedicto ng Davao. Dako tayo sa ating agritorial editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mabilis na lunas sa nag-aapoy pong presyo ng bilihin ang pagpatawho ng price cap. Pag yung topic natin with the Asik Arnold de Mesa sana eh. Sa unang tingin, bayani ang masasabi sa pag-awat po sa sipa ng inflation, yung mga planong yan. Ngunit sa likod po ng ginhawang yan, meron ho nagbabadyang mas malalim na krisis. Ang tanong, or nga ba ito sa masa? At higit pa sa lahat, pat ba ito? Yun. Favorable po ang price cap upang pigilan ang mga mapagsamantalang negosyante. Balit hindi po ito gamot lamang, sapagkat merong kaakibat na dapat na pangamba o alalahanin. Ano kaya yon? Hindi po sapat ang kontrolin ng presyo kung ang puhunan sa produksyon ay nananatiling napakataas. Kung malulugi ang mga lokal na magsasaka at malilitong tindero, pipilitan silang huminto. Ang logical na kasunod niyan ay kakulangan sa supply. Isang nakapanlulumong sitwasyon kung saan mura nga ang turing sa bilihin, ngunit wala ka namang mabili sa palengke. Habang nagtatalo ang mga eksperto, mga magulang na umiyak sa harap po ng barya-baryang natira sa kanilang bulsa, nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pagkain sa nagugutom na pamilya. Bawat pagtaso ng presyo hindi lamang numero sa balita. Ito po ay kumakalam na sikmura ng ordinaryong Pilipino. Kaya naman, bago patuluyang gumuho ang kabuhayan, dapat isa katuparan mga konkretong hakbang ay na pagkakaloob na makatarungang subsidy. Pasuhin ang oil deregulation law. Suspindin ang size tax at VAT. Maging mapagbatsyag po naman ang lahat. Kaya ang price cap ay mistulang band-aid lamang malalim at dumurugong sugad. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pilit na itinakdang presyo ngayon. Hindi sa pagtataguyod sa dignidad at kapakanan ho ng ating mga lokal na magsasaka. Ang pagkaing abot kaya hindi dapat maging isang pangarap pinag-aawayan po sa palengke. E dapat ito maging permanenteng realidad. Sa pagtutulungan ng lahat, kaya nating punuin ang bawat hapagkainan. Isang patunay na bawat krisis ang nagkakaisang lakas ng Pilipino ang magpapanatili sa ningas ng ating pag-asa at kaunlaran.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alin, next time, baka madali natin si Asik Arnold de Mesa, no? Mapag-usapan natin yung price cap, yung lalim nito. Malaman natin pare-pareho. Sa ngala ng ating mga nakasama, mga kapatid ng Pilan, Luzon, Visayas at Mindanao sa DWCR sa Pidig Ilocos natin. Diyan po naman si WCJ. May parte ng Cagayan. Salamat sa lahat-lahat. Oh. Himpilan ng Radyo Pilipinas Nationwide. Thank you. Kala nila Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Armel Villamor. Diyan pa rin po sila Nida Soriano, Susan Barmela, Gemma Trocamora. Ama pa rin sila Sam Reyes, Marisol Malimban, Jules Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. At mga producers. Diyan pa rin po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Parin po naman ang inyong lingkod ay TGIF po. Ng Biyernes ngayon sa aming Labada Day. Ako yung nasa Batis. Pero ilustre na brigado nag-iiwan namang bagay na matwid at tama hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Binsan pa. Huwag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magbalinlang.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
24: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
25: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
23: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding. Kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Japan.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture pinagutos ang muling pagbubukas ng El Nino Task Force.
3: Headlines.
0: Department of Labor and Employment maglalaan ng tulong pinansyal para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga.
3: Headlines.
0: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa.
3: Headlines.
0: Bureau of Immigration, pinababantayan ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa sa mga paliparan sa bansa.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 29, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Marcos mula sa Japan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinatay ang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tenneshi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ang Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited, kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacturing advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumimoto Electric Industries Limited, kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, Optical Image Stabilization Technologies at Advanced Precision Manufacturing. Ang kaliwat ka ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ang nasecure na $3.4 billion investment sa Japan, makakalikha ng 10,000 trabaho sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, resulta ito ng high-level meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga negosyanteng Japones. Mula sa Malacañang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Higit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan natin kasunod ng nakuha ang 3.4 billion pesong investment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa Japan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunities, sabi ni Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar sa bansa. Wide-ranging anya ang coverage sa mga negosyong pinag-uusapan gaya ng electronics, semiconductor, maging ng shipbuilding. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
8: Natin doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito, wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Formal na tinaas ng Pilipinas at Japan ang kanilang relasyon sa isang comprehensive strategic partnership sa ginanap na signing ceremony sa Tokyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kasunduan bilang simbolo ng mas matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa isang malaya at rules-based Indo-Pacific region sa gitna ng mga hamon sa seguridad. Inianunsyo rin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Takaichi ang pagsisimula ng negosasyon para sa Military Information Protection Agreement at Maritime Boundary Cooperation. Nilagdan din ng dalawang bansa ang kasunduan laban sa double taxation at pagpapalawak ng pagtutulungan sa agrikultura, disaster risk reduction, artificial intelligence, digital infrastructure at human resource development.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa Tokyo bilang bahagi ng kanyang state visit sa Japan. Tinlalakay sa pulong ang suporta ng JICA sa modernisasyon ng infrastruktura, healthcare, climate resilience at disaster risk management sa Pilipinas. Kasama rin sa usapan ang tulong ng Japan sa Philippine Coast Guard at mga development projects sa Mindanao at iba pang connectivity programs. Patunay ang hakbang na ito sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mas ligtas, mas maunlad at mas inklusibong kinabukasan ng bawat Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Nippon Foundation Chairman Yohei Sasakawa sa Japan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa matagal lang suporta ng foundation para sa mga Pilipinong maritime professionals sa peace builders at healthcare initiatives, kabilang sa mga programang scholarship grants sa World Maritime University at suporta sa peace building at medical assistance projects sa Pilipinas. Tinalakay din sa pulong ang posibleng kooperasyon sa critical minerals, digital innovation, artificial intelligence at sustainable ocean governance. Pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa regional stability at people-centered development sa rehiyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang expertise at teknolohiya ng Japan sa pag-mitigate ng mga sakuna sa Pilipinas. Anya, maaaring gamitin ito para mas matulungan ng pamahalaan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sakuna, kabilang ang lindol, bagyo at pagsabog ng bulkan. Dagdag pa ni Dizon, sa tulong ng Japan, mas mapapabilis ang pagtugo ng gobyerno para sa bawat Pilipino.
9: Pareho tayo ng sitwasyon ng Japan. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo gagi ng bagyo. So yung expertise ni Ga, nanggagaling sa karanasan ni Ga, na dinadanas din natin taong-taon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ng mga sakuna.
6: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Pinagutos ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Ito'y upang ihandang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang agad na makapagpatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Babala ng DA, maaring bumaba ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons o katumbas ng 3.5% ng taunang target na produksyon kung mararanasan ang malakas na El Nino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Kabilang naman sa mga akbang ng DA ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Batay naman sa ulat ng PAGASA, may 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Binigyan din ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.50 o 78 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang 2024.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Maglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyong Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan na ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Asikasuin din ng ECC ang funeral benefits na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System. Bukod pa sa regular na benepisyong maaari nilang matanggap.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Makakatanggap din ng death pension benefits sa mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 pesos na cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagaan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin na tukoy na kung anong dibisyon ang hawak sa mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan habang ang unang graft case ay nasa 2nd Division ng Korte. Kasama ni Estrada rito si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at ang ikalawang graft case ay napunta sa 5th Division kung saan kapwa akusado sina Bunuan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Now na rito, sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at graft sina Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalya at kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng ombudsman na magsasampay ito ng hold departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig sa

0: ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses ng mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa maanumalyang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds.
1: This is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
0: Kabilang sa mga tumatayong state witness ngayon sa flood control mess na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Clavano na susunod na hakbang ng ombudsman ang paghahain ng whole departure order laban sa mga akusado para mapanatiling integridad ng mga kasong isinampa. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Giniit ni Senator Jingo Estrada na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng sinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na kasalukuyan na naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para may pakitang mga irregularidad sa naging proseso ng investigasyon at pagsasamparang kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, kabilang sa mga ebidensya ang hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabing walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Anya, mahalagang ebidensya ito na sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isa-isang tabi sa proseso. Kinatwiran din ng senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na makita at mapag-aralan ng mga resolution ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito, anya, sinabi niyang naapektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Pinunto rin ni Estrada na ang anya ay mabilis na pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority block matapos ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon pa sa senador, agad nagsampan ng kaso ang ombudsman makalipas ang isang linggo mula nang maglabas ng resolution ng DOJ nang hindi nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jingo Estrada. Welcome sa Mambabatas mula naman sa Makabayan Block. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jingoy Estrada at dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bunuan bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan. Ayon kay Tinio, ang pagsasampa ng kaso kay Estrada at Bunuan ay patunay ng malalim na sabwatan ng sistema ng biyurokrasya. Anya, si Jingoy ang kauna-unahan at kasalukuyang senador na humarap sa kasong plunder habang si Bunuan naman ang pinakamataas na opisyal na ehekutibo na naisampa sa parehong kaso. Gayunman, inihayag niya ang kanyang pangamba sa pattern ng mga akwital na karaniwang nakakaprotekta sa makakapangyarihan tao. Dalawang beses nang naakwit si Jingoy, una ay may kaugnayan sa wetting scandal at muli sa PDAF scam. Nangangamba ang mambabatas na muling makakamit ng senador ang akwital gaya ng mga nakaraan. Samantala, ayon sa party list Solon, hindi dapat maging instrumento ang kaso para sa selective justice at hiniling sa napalawigin ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa iba pang opisyal ng gabinete na nasasangkot sa korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagayon ang health advocate na si Dr. Tony Liachon ng supplemental verified affidavit sa Office of the Ombudsman upang isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga naunan niyang nire-reklamong opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng umano'y pag-divert ng 60 billion peso PhilHealth Reserve Funds at 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation Funds patungo sa National Treasury na naging batayan ng reklamong plunder at technical malversation. Sa kanyang supplemental affidavit, giniit ni Liachon na may pananagutan si Pangandaman sa anyay diversion ng health funds. Anya, ito'y dahil sa pag-aproba at pagpapabilis ng budgetary releases sa pamamagitan ng mga special allotments.

0: department release orders at notices of cash allocation. Nauna nang nagkainsilyasyon ang reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gobyerno kaugnay ng nasabing usapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binababantayan na ng Bureau of Immigration ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viraisa o Viraisa sa mga paliparan sa bansa. Kasunod dito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ipinatutupad na nila ang precautionary hold departure order na nilabas ng anti-graft court kung sakaling tangkayin ang mga nasabing individual na lumabas ng bansa. Sinabi ni Sandoval na haharangin sila ng mga immigration personnel. Nagugat ang rekomendasyon sa naon ng kaso sa Commission on Elections dahil sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa Statement of Contributions and Expenditures.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, nagsampa ng reklamong Obstruction of Justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmahan ng Department of Justice na naghain o naihain ang reklamo kahapon. Maring tinanggi ni Padilla ang alegasyon at sinabing pinasakay lamang niya si De La Rosa sa kanyang sasakyan palabas ng Senado noong Mayo 14. Ayon naman sa CIDG, may kaugnayan umano ang insidente sa Senado at ang pagtakas ni De La Rosa na naharap sa Warrant of Arrest kaugnay ng Crimes Against Humanity. Inatasan din ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agencies na tugisin si De La Rosa at hinikayat itong voluntaryong sumuko sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Kiko Pangilinan, giniit ang force majeure ay tumutukoy sa mga kalamidad. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Giniit ni Senator Kiko Pangilinan na hindi maituturing na force majeure ang naganap na insidente ng pamamaril sa Senado at ang pagtakas ni Senador Rolo Bato de la Rosa dahil ang naturang termino niya ay tumutukoy lang sa mga kalamidad o sa kunang hindi kontrolado ng tao. Sa isang social media post, sinabi ni Pangilinan na ang force majeure ay tumutukoy sa mga natural na sakuna o tinatawag na acts of God. Dagdag pa niya, hindi kabilang dito ang warning shot ng OSAA, ang insidente ng pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni De La Rosa dahil gawa ito ng tao. Inilabas si Pangilinan ang pahayag kasunod ng patuloy na diskusyon hinggil sa definisyon ng force majeure kaugnay na rin ang mungkahing pagbabago ng Senate rules para mapayagan ang mga absent na senador na makaboto online habang may sesyon. Nauna nang tinatanong ni Senador Robin Padilla kung maituturing bang kasama sa tinatawag na force majeure ang tensyon sa Middle East, sigalot sa pagitan ng China at Taiwan, at pati na rin ang posibleng epekto ng El Nino at La Nina, bagay na tinutulan naman ng minority senators. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baha sa EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan kahapon, agad na humupa sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Yan po ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa halos gutter deep ang baha sa kahabaan ng EDSA southbound Guadalupe papuntang Buendia kagabi dahil sa matinding buhos ng ulan. Pero sa tulong ng dredging at clearing operations na agarang isinagawa ng Department of Public Works and Highways, natanggal ang mga basurang nakabara sa mga kanal at agad ding humupa ang baha kasabay ng pagtila ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mabilisang pagkilos ng kagawaran para tiyaking maayos ang daluyan ng tubig, lalo na sa EDSA na isa sa pangunahing kalsada sa Metro Manila, ay naaayon mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi mapeperwisyo ng baha ang mga motorista at commuter. Katunayan, bukod pa nga sa EDSA Guadalupe kagabi, agaran ding naglinis ng mga nakabarang basura ang mga tauhan ng DPWH sa EDSA Northbound mula Dario Bridge hanggang LRT 1 Balintawak Station kahapon naman ng madaling araw. Nagpaalala naman ang DPWH sa publiko, iwasan ang pagtatapo ng basura dahil ito ang kalimitang sanhi ng baha at pagbabara ng mga kanal sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ligtas na pagbiyahe ng mga bata, tiniyak ng Council for the Welfare of Children at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan po ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Kaugnay sa nalalapit na pasukan, sanibwersa ang Council for the Welfare of Children o CWC at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsiguro sa kapakanan sa pagbiyahe ng mga batang mag-aaral. Sa panayam sa Radyo Magazine, tinukoy ni LTFRB OIC Executive Director Attorney Sherwin Visconde ang pagsisimula na ng kanilang offline balik eskwela.
5: Yung pasukan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga parol at operator sa ilalim na nabanggit po kanilang offline balik eskwela upang magsagawa po ng iba't ibang vehicle inspection, orientation seminars at road safety campaigns. Layunin po dito na matiyak ang ligtas, maayos at legal ang mga sasakyang ginagamit po ng mga estudyante.
4: Hangad ng CWC at LTFRB na maisulong ang inclusivity lalo na sa pampublikong transportasyon tungo sa ligtas at mas accessible na pagbiyahe para sa lahat ng mga bata kabilang lang may kapansanan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Estados Unidos, nagpalitan ng airstrikes, tensyon sa gitnang silangan, mas umiinit. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng magkabilang panig malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa ilang pasilidad na may kaugnayan sa operasyong militar ng Iran. Sinabi ng Washington na layunin itong protektahan ang kanilang pwersa at tiyakin ang seguridad ng mga rutang pangkalan lakalan sa rehiyon. Bilang tugon, inilunsad naman ng Iran ang mga pag-atake laban sa mga target na may kaugnayan sa Estados Unidos. Iginiit ng Tehran na ang kanilang aksyon ay bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhang pag-atake. Kasabay nito, itinanggi ni US President Donald Trump na may nabubuong kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz. Aniya, walang kasundo ang nagbibigay sa Iran ng special na kontrol sa naturang ruta. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang katatagan ng rehiyon at ang pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quezon City muling magsisilbing host ng palarong pambansa sa taong 2027. Balita mula kay Sports Radio 918 correspondent Jess Slide.
7: Matapos ang mahigit 60 taon, Lungsod Quezon ang muling mag-host para sa ika-67 edisyon ng palarong pambansa. Ito ang inihayag ni Palaro Secretary General at Department of Education Undersecretary Malcolm Garma sa press conference sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon kay Garma, tuloy-tuloy na ang koordinasyon ng DepEd sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon para sa hosting ito na ikalawang beses pa lamang magaganap matapos mag-host ng syudad noong 1966. Magugunitang naging agresibo ang pamahalang Lungsod ng Quezon sa pagsasaayos ng Amaranto Stadium at pagtatayo ng mga bagong sports facilities tulad ng skate park at tennis court sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Samantala na ibahagi rin ni Garma na patuloy pa ang talakayan sa pagitan ng DepEd at Philippine Sports Commission sa posibleng pagsasaayos ng age groups para sa palarong pambansa at batang Pinoy na kasalukuyang may pagkaparehong age categories. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, nag-uulat.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas. Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DILG Region 2 maglalabas ng manual para sa paghahanda at pagtugon sa nararanasang napakainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay Garao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
11: Kung mayroong off-plan listo manual ang DILG sa panahon ng kalamidad, magkakaroon na rin sa malapit na hinaharap ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat, lalo na at sobrang taas ang temperatura ang nararanasan ngayon sa Rion 2. Kaugnay nito, nagsagawa na ng paunang pulong ang DILG at ang bumubuo ng Technical Working Group na kinabibilangan ng DOST Pagasa, DOH, OCD, BFAR, 5th Infantry Division ng Philippine Army, PNP, BFP at ng United Nations World Food Program upang talakayin ang kanilang mga gagawing hakbang. Ayon kay Local Government Capability Development Division Chief Elsbeth Maralali ng DILG Region 2, mahalaga magkaroon ng isang responsive manual hinggil sa naranasang sitwasyon sa ngayon upang magabayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagprotekta sa kanilang mga komunidad mula sa panganib ng napakainit na panahon lalo na sa Tuguegarao City. Ang Tuguegarao ay kilala bilang pinakamainit na lungsod sa buong Pilipinas dahil kadalasang dito na itatala ang pinakamataas na temperatura sa heat index man o sa actual temperature. Ngayon at naharap sa posibleng super El Nino ang bansa sa ikatlong quarter ng taon ay marapat lamang na mapaghandaan magiging epekto nito sa tao at sa kapaligiran. Samantala, sinasabing pulong ay maglalatag na rin ang inisyal na listahan ng mga maagang paghahanda para sa mga LGU na siyang gagamiting basehan sa mga susunod na workshop at pagpupulong ng DILG at ng Technical Working Group. Para sa Bagong Pilipinas, din at Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 20,500 drivers sa Cordillera. Nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
12: Umabot sa 20,614 na mga individual mula sa sektor ng transportasyon sa Cordillera ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Cordillera Director Enrique Gascon, umabot sa kabuuang 81.5 milyon pesos ang naipamahaging tulong pinansyal para sa mga tsuper ng TODA, PUB at TNVS. Sinabi ni Gascon na halos 100% ng target nilang benepisyaryo ang naabot ng kagawaran upang matulungan sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Nagsimula ang payout noong Abril at nakatakdang magtapos ngayong araw. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pisong ayudang pinansyal. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng tumataas na gastusin at matulungan ang mga transport workers na maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA ng Santa Maria, Pangasinan, matagumpay na sumailalim sa pagsasanay ng DSWD at DESDA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Grace?
13: Matagumpay na sinagawa ang value adding chili products, flakes and oil production training para sa 15 miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA mula sa Santa Maria, Pangasinan sa pakipagnayan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region Sustainable Livelihood Program sa Luciano Millan Memorial School of Arts and Trades. Ang pagtatanim ng sili, ang pangunahing kabuhayan ng SLPA, kada taon umaabot sa humigit kumulang 5,000 kilo ang kanilang ani. Mula Enero hanggang Hunyo, kadalasang nagkakaroon ng oversupply ng sili, kaya naman bumababa ang presyo nito sa merkado na nagdudulot ng pagkalugi sa SLPA. Sa pamagitan ng sinagawang pagsasanay, natuto ang SLPA sa paggawa ng produkto gamit ang sili, kagaya ng chili flakes at chili oil, para maiwasan na masayang ang sobra nilang ani at magkaroon ng dagdag na pagkakitaan. Sa DSWD Field Office 1 SLP, hindi lamang pampuhunan ang inaabot sa mga SLPAs, kundi nuugnay din sila sa iba pang katuwang na ahensya para mas mapanlad ang kanilang kakayahan at mas mapayabong pa ang kanilang kabuhayan kagaya ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga plano para sa isang plebisito sa Naga City nilatag ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
14: Inilatag na ng Commission on Elections Naga City Office ang mga plano para sa isasagawang plebisito para ratipikahan ang proklamasyon mula sa Malacanang na nagdedeklara sa Naga City bilang isang highly urbanized city o HUC. Ayon kay Attorney Mike Julia, election officer ng COMELEC Naga, na nakipag-ugnayan na ang COMELEC Central Office sa kanila para alamin ang bilang ng mga rehistradong botante at kabuuan bilang ng cluster precincts ng lungsod. Kaugnay nito ay magsasagawa ng pre-plebiscite activities ang lokal na pamahalaan at COMELEC kagaya ng information drive at meetings upang ipaalam sa mga botante ang kahulugan ng pagiging HUC ng lungsod. Aabuti ng 120 araw matapos ilabas ang proklamasyon bago magdaos ng botohan. Dito ay pagpapasyahan kung pabor o hindi pabor ang mga nagenyo na gawing highly urbanized city na ang kanilang lungsod.
15: Within 4 months after the proclamation, yung po ang petsa na ating schedule ng COMELEC para po maganap po ang isang plebisito.
14: Matatandaan na inanunsyo ni Naga City Mayor Lenny Robredo na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city sa bisa ng isang proklamasyon na nakatakdang ilabas anumang araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 12 opisyal ng Sanggunian Panlalawigan ng Catanduanes sinuspinde ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes, narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
16: Naglabas ng preventive suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa 12 opisyal ng Sanggunian Panlalawigan ng Catanduanes kaugnay ng kasong administratibong isinampa ni Governor Patrick Alain Azanza. Suspendido ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan sina Vice Governor Robert A. Fernandez kasama ang 11 provincial board members. Ayon sa Ombudsman, mananatilang preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kung maaalala, nagsampa ng reklamo si Governor Azanza laban sa Vice Gobernador at ilang miyembro ng Sanggunian Panlalawigan dahil sa umano'y grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng ilang hakbang at desisyon ng SP kabilang ang pag-amyenda sa paggamit ng Quick Response Fund matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, pag-override sa veto ng gobernador, hindi pag-aproba sa ilang department heads at umano'y pag-antala sa pagpasa ng 2026 provincial budget. Ayon sa reklamo, nagdulot umano ang mga naturang aksyon ng pag-antala sa mga proyekto at programang para sa mga mamamayan ng Catanduanes. Sa ngayon, wala pang pahayag ang panig ng mga respondents singgil sa issue. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na atin laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
21: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publik.
2: Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Libreng gamutan ng pamahalaan hatid sa mga liblib na komunidad sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sogod. Daritong balitang hatid sa atin ni Dalia Orit Atuel.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dalia.
23: Matagumpay na nagsagawa ng medical mission ng mga medical practitioners mula sa Southern Leyte Provincial Health Services Office o PHSO sa isang Aplan barangay sa Masin City, partikular sa barangay Lunoy, probinsya ng Southern Leyte. Sa ginawang aktibidad, mahigit 100 pasyente ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang medical check-ups, dental check-ups at libreng tuli. Isinagawa rin ang iba't ibang laboratory tests gaya ng CBC, urinalysis, H. pylori tests, HEPA B surface antigen screening, blood typing, random blood sugar tests at iba pa. Ayon kay PHSO Head Dr. Feliciano Matibag, layunin na naturang inisyatiba na makapaghatid ng libre at accessible na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng komunidad bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng public health services sa lalawigan. Inaasahan ng mas marami pang medical mission sa mga Aplan barangay sa buong lalawigan upang mas maipalapit pa ang serbisyong medical sa mga malayong komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Talia Orit Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cebu City Police Office nakatanggap ng karagdagang gamit at mobility assets mula sa Regional Office Number 7 at sa Cebu City LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Angeli.
24: Nakatanggap ng karagdagang kagamitan ang kapulisan ng Cebu City Police Office kasabay ng isinagawang pagbisita ni Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abada. Ang mga natanggap na gamit ay kinabibilangan ng mobility assets, mga baril at operational equipment. Kabilang sa mga natanggap na mobility assets ay pickup units, SWAT van, dwalong patrol vehicles, 19 na motorsiklo at mga bisikleta. Nakatanggap rin ng mga karagdagang baril at bala, gayon din combat helmet, waistcoat vest at mga handheld radio. Mayroon ring mga office equipment na ibinigay katulad ng printers, biometric scanners, webcam at monocular auto-gated night vision devices. Dumalo rin sa nasabing pagbisita ng Acting Regional Director sa CCPO, si Cebu City Mayor Nestor Archival. Mensahe ni Mayor Archival sa mga pulis na pagkaingatan at pangalagaang mabuti ang mga natanggap na mga equipment at gamitin ito para sa mas pinalawak na pagpapatrol at pangangalaga sa seguridad ng mga tao dito sa Cebu City. Muli namang tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakahanda silang sumuporta at makipagtulungan sa kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, sa Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cagayan de Oro City, nakisa sa 44th Press Freedom Week Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Ryan.
25: Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Information Office ay nag-organisa ng mga aktibidad bilang paggunita sa ika-44 na Press Freedom Week Celebration sa pangunguna ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated at mga aktibong membro ng pamamahayag mula sa iba't ibang organisasyon ng media sa lungsod. Ang Press Freedom Week ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Mayo sa Cagayan de Oro alinsunod sa executive order na nilagdaan ni dating Mayor Aquilino Nene Pimentel Jr. noong 1982. Formal na binuksan ang mga aktibidad sa Press Freedom Monument, Capitol Grounds na may banal na misa, paggunita sa buhay ng mga yumaong miyembro ng media, motorcade, sports fest, serye ng mga seminar sa malayang pamamahayag at iba pa. Ang tema nito ay Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes. May 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila at syempre sa bayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning! Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may service road ng Monte de Piedad hanggang sa may Aurora Boulevard, nagkakaroon tayo ng light to moderate traffic. At masusundan po yan dito rin sa may service road ng Ortigas hanggang sa may intersection, may bahagyang pagbagal. At pagdating naman dito sa may tapat ng J. Vargas, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang makaahon lamang po yan ng Shaw Boulevard Tunnel. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Malibay sa Pasay. After ng Malibay, maluwag ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Diosdado Macapagal Boulevard. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan po sa may Park Avenue, moderate traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Ganon din po dito sa may Pasay Road sa Makati, may bahagyang pagbagal din pong nararanasan hanggang sa may Ayala Avenue intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Maging itong Katipunan Avenue, northbound and southbound, light traffic naman na sa mga oras na ito. At nagkakaroon lamang po ng konting build-up dyan po sa may C5 paglagpas ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa intersection. At ang northbound naman ng C5, dito lamang po sa may C5 Libisa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound and eastbound nito, maluwag din ang daloy ng traffic. At yung vehicular accident naman kanina, dyan na sa may bahagi ng Quezon Avenue at Agham intersection sa pagitan po ng isang modern jeep at isang armored car, na cleared na po yan bago mag-alas 7 ng umaga. At ang number coding naman po natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9-10-0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMBE hotline 136. Kaya muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po ay update mula naman sa MMDA Metro Base.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 9 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya makikipag-ugnayan ho tayo sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and later on sa PhilHealth. Hingi tayo ng update tungkol po, among others, sa coverage ng PhilHealth. Ano? Mas pinalawak na coverage ng PhilHealth, at update na rin dito po sa YAKAP program na pinatutupad ng ating pamahalaan. Yan po mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Makikibalita muna tayo direkta mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Update lamang po sa anti-drug campaign ng ahensya. Makakausap natin spokesperson ng PDEA, Attorney Joseph Kalulut. Sir, Attorney, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, para sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig this morning. Update lamang po dito sa mga sa kampanya ng PDEA kontra sa illegal na droga, sir.
9: Sir Alan, kung titignan po natin ang datos mula January 1 hanggang April 30, 2026. So we're speaking up to April lang po dahil yung sa Mayo hindi pa natin nakukuha yung buong datos. Ang nakoconfiscate na natin ho na illegal na droga ay nagkakahalaga na po ng 18.96 billion pesos. So medyo malaki-laki na po ito, Sir Alan. And ang bulto po nito ay yung sa tinatawag nating shabu. That's around 2.3 tons of shabu na ho ang ating nakumpiska mula January hanggang April ng taon na ito.
0: Okay. At itong ganitong uri ng mga ganitong kalaking volume, ika nga ng mga illegal drugs are properly stored until iutos ng korte na pwede nang i-destroy, ika nga, at magtira ng kaukulang volume for evidence. Ganun ba yun, sir?
9: Tama ko kayo dyan, Sir Alan. Kapag ang isang operasyon ho ay naging positibo at meron hong nakasuhan na tao o nakasuhan na individual, hinihintay po natin ang court order para ito po ay masira. So yung nabanggit po natin na value po ng mga confiscated dangerous drugs, ito po ay resulta ng 14,000 operations na ginawa ho na hindi lang po ng PDEA, kung hindi kasama rin ho natin ng iba't ibang ahensya po dyan. Katulad po ng Philippine National Police, you have the National Bureau of Investigation, the Bureau of Customs, at iba pa hong other law enforcement agencies. At dahil o dyan, meron po tayong mga naaresto na 17,000 individuals.
0: 17,000 individuals ang arestado at ang kaso po laban sa mga ito ay kasalukuyan ang umuusad, Attorney Kalulut, sir.
9: Yes po, Sir Alan. Na-filean na po ng kaso yung mga individual na naresto. To be exact, 17,690 individuals po ang naresto po dito sa mga operations na ginawa ho natin mula Enero hanggang katapusan ng Abril itong taon.
6: Mm-hmm. Okay. Well, on other related matters, Attorney Kalulot, of course, kumusta ang ugnayan ng PIDEA with the ordinary, with the barangay level officials? Ano po? Kasi mahalaga ang papel na ginagampanan down to the level ng mga barangay sa pagtutulungan, ika nga, sa kampanya kontra sa illegal na droga, sir.
9: Patuloy ho ngayon, Sir Alan, ang ginagawa natin coordination with the barangay officials, especially po yung mga miyembro po ng ating tinitawag na Barangay Anti-Drug Abuse Councils or yung BADAC. Dahil malaki ho ang papel na ginagawa ho nila, lalong-lalo na ho sa pag-clear ng mga barangay ho natin na drug affected. At saka yung pag-maintain, kasi ang importante po dyan is kung na-clear na ho ang barangay, kailangan ma-maintain pa ho lang na drug clear ang kanilang barangay.
6: Mm-hmm.
9: At idagdag ko pa ho, Sir Alan, nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng summit na kung saan yung mga tinatawag nating civil society organizations na kinikilala ho ng PIDEA bilang mga partners ay binigyan ho natin ng kaukulang orientation ulit para ho sila ating maging force multipliers ng sa ganun yung mga lectures ho tukol sa batas, yung mga lectures ho tukol sa masamang epekto po ng illegal na droga, ay lalo ho nilang may palaganap dun sa ating mga kababayan.
6: Ayan, okay. So mahalaga ang information sharing at yung kumbaga tulong, pangkaalaman para sa ating mga force multipliers, gaya nung binabanggit niyo, Attorney, para sila, ika nga, ay mas maging epektibo na katuwang ng PIDEA dito sa mga anti-drug campaigns na ito, sir.
9: Tama ho kayo, Sir Alan. Dito pumapasok yung tinatawag natin demand reduction strategies ng ating gobyerno dahil kailangan ho, hindi lang ho yung pag-confiscate, pag-seize ng illegal na droga ang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kung hindi, kailangan ho mabigyan ng tamang edukasyon din ang mga mamamayan.
6: Okay, halimbawa yung mga maliban sa, punta muna tayo doon sa mga barangay force multipliers, nandiyan yung mga barangay security forces, ika nga, kasama sila sa may ganitong uri ng mga intervention, Attorney, para sila'y aware din sa ganitong mga impormasyon sa kampanya kontra sa bawal na gamot, sir?
9: Opo, Sir Alan, yan po yung trabaho ng ating preventive education service na kung saan pinupuntahan din ho yung mga barangay, binibigyan ng tamang impormasyon para ho po yung nabanggito ninyo, yung ating mga force multiplier sa barangay, eh alam naman ho nila kung ano magiging epekto ng illegal na droga. At saka alam din ho nila kung paano i-handle ang mga illegal na droga kung meron man ho silang makita dyan ho sa kanilang mga barangay.
6: Mm-hmm. Ayun, okay. At meron kang binabanggit na demand reduction strategy ng PIDEA. Ano? Of course, mahalaga na yung mga ordinaryong mamamayan, lalo tigit yung mga kabataan natin, ay aware sa panganib na dulot ng illegal na droga. Kumusta po ang pagdaragdag o pagsasali ng ganitong mga impormasyon sa mga kurikulum ng mga estudyante natin? O kaya naman, nagkakandak din ba ng seminar ang PIDEA sa mga let's say sa mga high schools natin para makatulong sa ganitong uri po ng information dissemination, Attorney Kalulot, sir?
9: Sir Alan, kasama rin po yan dun sa demand reduction efforts natin ho, yung pagpunta rin sa mga paaralan. Sa katunayan, ayon sa batas, kailangan ho na parte ho ng curriculum ng ating mga paaralan yung awareness ho tungkol sa illegal na droga, kung anong epekto po nito at saka kung ano po yung batas ho. And aside from that, Sir Alan, yung pagpupunta

0: gamit ng illegal na droga. Makikita po nila sa mga billboards po dyan sa ating kalsada kung saan sila maaari makipag-ugnayan. Pero aside from that, ang sabihin na lang po natin sa ating mga kababayan, sa bawat region po, meron po tayong regional public assistance desk na kung saan ang mga kamag-anak o ang mga o mismo yung ating mga kababayan nalulong sa illegal na droga ay maaring lumapit sa ating mga PDEA officers para sila po ang tutulong sa kanila mag-file ng petition sa korte para sila ay makapag-undergo ng voluntary rehabilitation.
1: Mm-hmm. At itong aspeto na ito ng voluntary rehabilitation, ika nga, this is also with the assistance of the Department of Health para ma-assess kung ano ang kalagayan ng isang nalulong, ika nga, sa bawal na gamot, sir. Ganun ba yon?
0: Yes, Sir Alan. Ang isang tao po na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay dinadala muna o sa isang DOH-accredited na physician para magawa yung tamang assessment kung gaano po kalala ang kanyang paggamit ng illegal na droga. So kung sa tingin po ng DOH-accredited physician na yung individual ay malala na ang kanyang paggamit ng illegal na droga, kailangan po siyang ipasok sa isang rehabilitation facility. Kung sa tingin naman ho ng doktor hindi na ho kailangan ipasok sa loob ng rehabilitation facility, maaari ho siyang mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Community-based rehabilitation, ika nga. Ayun. So, pag ganito, community-based rehabilitation, paano ang procedure do? Halimbawa, so hindi siya mako-confine sa isang rehab facility, pero pwedeng sa komunidad at merong intervention, halimbawa, paano? Yung mga health center doon? Ganun ba yan, sir?
0: Kapag community-based rehabilitation po, Sir Alan, tama yung nabanggit ninyo, hindi na siya papasok sa loob ng rehab facility. Pero meron ho mga counseling na kailangan ho niyang gawin, kailangan ho niyang mag-report. Doon ho sa i-determine kung sino po yung opisyal na mag-handle ng counseling sa kanya. Kailangan din ho niyang mag-undergo din ng drug testing na hindi po sinasabi kung kailan ho niya ibibigay yung kanyang sample ng ihip. This is random at biglaan lang. So yung mga ganyang mga bagay, ito ho ang kailangan gawin po ng ating kababayan na mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, of course, by way of added information para sa ating mga kababayan, what are the telltale signs, ika nga, Attorney Kalulot? Baka mamaya, dun sa kanilang mga komunidad o dun sa kanilang vicinity, meron ng mga patago o na mga simplihan na gawaan ng mga illegal na droga. Ano yung mga senyales pagka ganon, halimbawa, medyo ingat-ingat at baka itong mga ito, kung ano na ang ginagawa sa kanilang condo unit, minsan mga ganong kaliit daw, attorney, sir?
0: Po, sir, ngayon, meron mga lumilitao na tinatawag natin kitchen type drug laboratory. Ibig sabihin, ito po yung mga laboratoryong maliliit na maaari yun lang iset up sa isang bahay o gaya na banggit nyo sa condo unit, pwede hong mag-set up ng laboratorio dyan. Ano ho yung mga sinasabi natin telltale signs. Halimbawa po, kung sa isang residential area, dyan ho meron mga exhaust pipes, meron ho yung mga maraming exhaust na pinaglalagay dyan ho sa may bahay, hindi nyo masyado nakikita yung kapitbahay po ninyo. Siguro may mga dumarating ho dyan sa kapitbahay ninyo, mga this oras na ho ng gabi. And sa kanyang bakuran, marami ho mga containers ng mga plastic container gaya ng mga galon, mga plastic drums. Ito po ay mga lalagyan o sisidlan ng mga chemical na ginagamit po nila sa pagtimpla ng illegal na droga. And minsan may naiimit na masangsang na amoy. Kaya itong mga nagluluto po ng illegal na droga, gumagamit po ng mga maraming exhaust para ho ma-filter yung amoy po dun sa kanilang niluluto na illegal na droga. Ito yung mga ibang senyales na baka yung kapitbayong nila ginagawa na palang paggawaan ng illegal na droga ang kanilang bahay.
1: Mm-hmm.

0: Yun. Okay. Well, Attorney Kalulot, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa inyo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sir.
1: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na suporta ho na binibigay ho ninyo sa Philippine Drug Enforcement Agency and to other law enforcement agencies para ho may bigay yung tamang impormasyon ho tungkol sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Attorney Kalulot.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga muna doon po sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM at yung iba naman sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din na mapapanood po ninyo sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang makakausap natin ang spokesperson po ng PhilHealth, si Dr. Israel Pargas. Marami hong mga inihandang PhilHealth para sa ating mga kababayan, kagaya halimbawa ng pagkakaroon nila ng mga one-stop shop sa iba't ibang lugar. Ganon din ang coverage po nitong YAKAP o YAKAP program ng pamahalaan. Maya-maya po, mga kaibigan, sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 and a half minutes na. Makakalipas po ang 7 AM. Sama-sama tayo, mga kaibigan, dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Mga nagbibiyahe ngayong araw na ito ng Biyernes, ha? Ingat-ingat sa number coding ng MMDA. Huwag munang lalabas 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Ang mga private vehicles ng ending ng plate number ay 9 or 0. Kayo po yung coding ngayong araw na ito, ha? At gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po ay makikibalita mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Baka kausap natin ang kanilang spokesperson, Dr. Israel Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat nating taga-sumaybay at taga-pakinig.
0: Okay. Nako, ang una makikibalita muna kami ha, sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth. We understand kayo at sa pakikipagtulungan din ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron kayong mga one-stop shop para higit na ma-streamline ang pagpaparehistro dito sa among others, yung sa magagamit na mga dokumento para sa YAKAP program ng ating pamahalaan. Please give us an update tungkol dito, Dr. Pargas.
9: Last March po ng 2026, nagkaroon kami ng MOA signing with the PSA na kung saan ay nakasaad nga po dito na magtutulungan ang PhilHealth at ang PSA para sa pagbabalidate at pagbe-verify ng identity ng ating mga tao na iminimiembro o inire-register. At simula po nung May 26, at kasama po dito sa Memorandum of Agreement na ito, magkakaroon ng collocation ang PSA at saka ang PhilHealth. Kung kaya't simula po nung May 26 ay sa amin pong 5 local health insurance offices dito sa National Capital Region ay nagsimula na ang PSA na mag-collocate, at sila po ay nadudun na rin sa aming mga opisina sa atin pong Leo, Mandaluyong, opisina po natin sa Caloocan, sa Makati, sa Manila at sa Quezon City. So sila po ay nadudun na ngayon, at kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or na-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung na-validate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganon din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID. So pwede na rin po doong mag-issue ng national ID, pwede na rin pong mag-issue ng PhilHealth ID.
0: Ayun, okay. At nabanggit nito mga dokumento na ito, siyempre yung ID na mula sa PSA, nandyan din of course kung kinakailangan yung mga birth certificate, Ano-ano po ba, kasama po ba ito sa mga dokumento, ika nga, na kinakailangang maipakita ng isang individual para sila ay makabahagi o maka-enroll dito sa yakap o itong yaman ng kalusugan program ng PhilHealth, Dr. Pargas?
9: Well, basically, hindi na po naman tayo gaanong nanghihingi ng dokumento.
0: Opo.
9: Ang talagang binavalidate po at bineverify dito is, una, meron na pong PhilHealth Check Utility na tinatawag na kung kayo magpaparegister sa yakap, kayo po ay pipicturan, kukuha na ng picture, at yun po ay i-validate sa PSA. Kung kayo po ay registered na rin sa National ID System, ay makikita or mabiverify na kayo nga po yung napicture na yon, mm-hmm, at yung identity nyo ay may establish. Ganon din po ay yung po mga biometrics, kasi magkakaroon po din ng sa registration ng biometrics, mabiverify at mabavalidate din po ng PSA na kung tama, na kung ikaw mismo yung tao na yun, because under the PSA, meron po tayong mga biometrics, di ba?
0: Opo.
9: Especially pag kumuha tayo ng national ID. So, mas madali po nating na-check kung yung tao na nagpapa-register ay siya mismo at tama na siya po yung nagpipresenta ng kanyang sarili.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Dr. Pargas, meron pa rin tayo mga kababayang nagtatanong. Minsan may mga nagte-text, nagpo-post sa social media pages ng Radyo Pilipinas tungkol dito sa yakap program ng ating pamahalaan. Ano? Bigyan nga po natin ng dagdag na mga detalye o impormasyon ng ating mga taga-subaybay tungkol dito sa yakap program na ito ng ating pamahalaan. Please, Dr. Pargas.
9: Well, gaya po ng aking nabanggit nitong ating huling interview, ang ating pong yakap program ay ang ating primary care benefit program,
0: mm-hmm,
9: na kung saan doon sa yakap clinic po tayo iaalagaan upang tayo ay mapalayo sa pagkakasakit. Dito po ay may libreng serbisyo na check-up, konsultasyon, meron pong 13 laboratorio at diagnostics na libre, at ganun din po meron pong 75 drugs na ibinibigay po dito kasama na yung mga maintenance sa ating diabetes, hypertension, asthma,
0: mm-hmm,
9: at mga antibiotiko kung kinakailangan. Ganun din po, and expand natin yung ating serbisyo, at ngayon po meron ng mga free screening tests para sa breast cancer, liver cancer, colorectal cancer, at lung cancer po. So ito po, ang mga ito ay makukuha natin ng libre sa ating mga yakap clinics. Ang kinakailangan lang ng bawat Pilipino or ng bawat miyembro ng PhilHealth ay magpa-register sa kanilang yakap clinic of choice. Yun pong mga yakap clinics, sa ngayon meron tayong around 4,287 accredited nationwide.
0: Opo.
9: Ito po ay mga private and public clinics and hospitals. At ang listahan po ito ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through our eGov app. Yun pong application ng ating gobyerno.
0: Mm-hmm. Okay, binanggit niyo, Dr. Pargas, na sa ngayon ay mayigit sa 4,000 private 4,200 private clinics and even government hospitals and clinics ang kasama na maaring lapitan, yes, ng ating mga kababayan tungkol dito sa yakap program, sir.
9: Opo, yes, tama po kayo doon. At ito po ay nationwide din yung matatagpuan. Ito po ay mga pribadong clinic, private, mm-hmm, public clinics, at saka po meron din pong mga ospital na public and private.
0: Yun. So, at ito naman, patuloy pang madadagdagan, Dr. Pargas, as the days go by, para mas maraming mapagpilian yung ating mga kababayang gustong mag-avail ng yakap health benefits po.
9: Yes po. Ang aming pong target for the year is around, ma-reach po natin yung 4,800 accredited clinics, at bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, PBBM, ang ating pong target ay magkaroon tayo ng accredited 6,000 accredited clinics po.
0: Mm-hmm. Okay. Well, sa isang puntos pa, makikibalita lang kami sa mas pinalawak pa na coverage ng PhilHealth para doon sa ating mga kababayang may karamdaman at maaring na-confine sa mga paggamutan. Doc, please.
9: Ang pinakahuli po nating expansion or pinalawak na benepisyo ay para po sa ating mga nanay at sa ating mga baby. Ito po yung ating pinalawak na maternity care benefit package sa ospital at mga non-hospital lying in maternity clinics or birthing homes. So ngayon po ay mas pinalawak na po natin siya. Kung manganganak kayo ng normal sa ospital, ngayon po ay 29,000 na ang coverage ng PhilHealth from 9,000 before. At kung mga non-hospital naman po, mga maternity clinics, ngayon po ay 14,000 na from dating 12,000. Gayun din po pinalawak natin ang ating cesarean delivery, cesarean section delivery na dati po ay nasa 39,000. Ngayon po ay umaabot na siya ng 58,000 to 62,000. Pero ang maganda rin po nito ay ang patuloy na pag-aalaga natin sa ating mga magulang na nagbubuntis at kung kaya't yung pong ating antenatal or prenatal package ay pinalawak natin. Dati po ay 5, ngayon po ay 8 prenatal check-ups na at kinocover na rin natin yung mga gamot, mga laboratorio at yung pong mga itinuturok na tetanus toxoid sa ating mga buntis na nanay. At ang pinakabago po nating expansion dito ay ang ating pagbibigay ngayon ng postnatal or yung pong pagkatapos ng panganganak na tatlong check-up ay kinocover na rin po ng PhilHealth. So sa mga susunod po ay maaasahan ninyo na mas meron pa rin po tayong ipapalawak na benepisyo kasi naaprobahan na rin po ng board yung ating expansion ng animal bites treatment package at ganun din po ang expansion po ng ating leptospirosis. However, ginagawa pa po natin or binabalangkas pa natin ang guidelines. But the soonest possible time, ilalabas na rin po natin siya.
0: Ayun. So, ibig sabihin, mas malawak ang magiging coverage pagdating sa animal bites at yung mga leptospirosis cases. Naku, magtatagulan pa naman. Tama-tama po yung pagpapalawak ng mga coverage na yan, Dr. Pargas.
9: Opo, tama po kayo at talagang pinipilit po natin na mailabas siya bago po magsimula ang tag-ulan.
0: Mm-hmm. Okay, nako may nag-post lang dito ng kanyang tanong si Elvira Peñamante. Although nabanggit na in passing ito ni Dr. Pargas kanina, paano po ba mag-apply? Senior na po ako, gusto ko po sana magpatingin. O, paano mag-apply muli sa YAKAP program?
9: Kung kayo po ay senior citizen, kayo po ay automatic PhilHealth member. Pero kinakailangan pa rin pong magpa-register kayo para meron kayong PhilHealth ID number. Kung meron na po kayong PhilHealth ID number, pwede na po kayong pumunta sa ating website or sa ating mga lokal na opisina para po makita ninyo yung listahan ng ating mga accredited YAKAP clinics. Pipili po kayo doon at once may napili na po kayo, pwede na po kayong magpa-register online or through our local health insurance offices. Once na-register na po kayo sa inyong napiling clinic, ay pwede na po kayong masimulang tingnan ng ating mga doktor sa klinika po na ito.
0: Ayun.
9: Sa ngayon po, meron tayong mga around more than 6,000 accredited primary care doctors.
0: Yun, 6,000 primary care doctors din ang accredited under the YAKAP program.
9: Yes, sir.
0: O kumbaga, merong mga accredited na clinics at may, yung mga doktor na titingin sa kanila ay mga
9: accredited,
0: accredited doctors na at sa ngayon numbering to more than 6,000.
9: Yes, opo, tama po kayo doon.
0: Ayun, so si Nanay Elvira Peñamante, kung sakaling ano, pupwede kasi online eh, gaya nung binabanggit nyo, kung halimbawa, Ma'am Elvira, no, pwede kayong magpa-assist sa inyong anak tungkol dito sa mga online registration na ito kaysa doon sa direktang, kasi makikita doon sa website, sabi niyo ng PhilHealth, Dr. Pargas, kung ano yung mga kailangan at kung saan maaring pumunta ng mga accredited clinics. Kaya mahalaga kahit papano na para kung online, ika nga, hindi na mag-fall in line. Di ba, sir? Di ba, Doc?
9: Opo, tama po kayo doon. Subalit, sir, akin din pong hinihikayat na sana kung gusto po ninyo ay magpunta po kayo mismo sa ating mga lokal na opisina.
0: Yun.
9: Para po sa isang puntahan ninyo ay pwede po kayo ma-issuehan ng PhilHealth at pwede rin kayo ma-issuehan ng ating national ID through the PSA. Kasi nga po ngayon meron pong co-location at nasa opisina na rin po namin yung PSA.
0: Oo.
9: Tapos mababalidate din po ang inyong biometrics, ang inyong identity ay maiitama at yun po, mas maganda at mas maraming serbisyo kayong makukuha.
0: Mm-mm. Kumbaga, dun sa pagtutulungan na yon, nagiging parang one-stop shop, di ba? Pagpunta ron,
9: yes.
0: Tapos lahat ng mga documentary requirements, ika nga.
9: Opo, tama po kayo doon. And of course, sa atin naman po mga opisina ay fast and convenient naman po at mababait po ang ating mga tao.
0: Okay. In closing, Dr. Pargas, sige po, baka kayo ay mayroong mensahe o panawagan para sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please go ahead po.
9: Maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po ang aming panawagan na sana po lahat tayo ay makapagparegister na sa ating yakap clinic of choice para po tayo ay maalagaan at mayakap na para malayo sa sakit. Ganon din po kung may mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588. 028-662-2588 or mag-email po sa aming action center at philhealth.gov.ph or iparating po ninyo dito sa Radyo Pilipinas ang inyong mga katanungan at sigurado pong makakarating sa amin yan. Maraming salamat po.
0: Okay, thank you. Salamat po mga kaibigan. Dr. Israel Pargas, ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 46 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sean Kyle Flores, good morning ha. Mula sa Angeles City, Pampanga. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa ngayong umaga ng Friday, siyempre update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
15: Good morning po sa inyo, Sir Alan. Kaninang madaling araw nga po ay tuluyan ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating patuloy na minomonitor. Pinangalanan po itong Tropical Storm Domeng. At ito po ay sa ngayon huling namataan 1,345 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala naman po itong inaasahang magiging direktang epekto sa bansa, pero pag-iibayuhin po nito, ang southwesterly wind for which will eventually be called southwest monsoon sa mga susunod na araw. At dahil nga po dito, ay asahan po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa simula po sa araw po ng Linggo hanggang sa susunod pang mga araw. Inaasahan po nga maglalabas po ng weather advisory ang PAGASA as early as tomorrow para po sa mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Sa kasalukuyan naman po, ay asahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat pagkulog dahil pa rin sa trough ng Bagyong Domeng. Asahan po sa Eastern Visayas at Caraga ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat pagkulog. Sa parehong panahon po ang inaasahan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm, Lanao del Norte at Palawan dahil naman po sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bagamat maulan po ang ilang bahagi pa ng ating bansa, ang Metro Manila at rest of the country po, mananatiling bahagi ang maulap ang kalangitan. Makakaranas pa rin po ng mainit na panahon, ngunit mas malaki po yung mga posibilidad ng mga hapon at gabing mga biglaang ulan o pagkidlat, pagkulog. Dito nga po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na ang heat index ay papalo ng 43 to 44 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Glyza, dito...
15: Yes po, Sir Alan.
0: Yung bagyo, si Domeng, ay hindi naman inaasahang lalapit sa lupa, di ba?
15: Tama po yan, Sir Alan. Hindi po ilalapit sa lupa, pero asahan po natin yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po yung southwesterly winds or sakali po ma-establish po natin yung nakikita po nating mga signature po ng habagat ay eventually tatawagin din po itong habagat.
0: Mm-hmm. Okay, salamat na marami, Glyza Escolar. Thank you.
15: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Glyza Escolar, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 29, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, at syempre, Ali Gumatay. Ali! Happy, happy, happy birthday, Ali Gumatay! May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yan. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.